0: mo pe ni ojo ororo mo pe ni akoko iyanu mo pe ni akoko ibewo ah enikan ri mi gbo loruko jesus oya wa gba iyanu ra
1: amen
0: wa gba iyanu ra
1: amen
0: wa gba iyanu ra
1: amen
0: wa gba iyanu ra
1: amen
0: ipade ima ni agbara sa gbogbo eyan lo mo pe awa ninu awe ati adura olodun kan o wa bo si akoko ti a to da ororo si woli re ni ori ni oju ala o de san lati oju orun de oju aye o gbadura iru iyanu labe o ya baba yi iyanu le yi o ya gba iyanu be o ya gba iyanu be gbogbo bi to ba wa n to ba na je una tete ma wa akoko ma je ko ko ko de lowo ka jo wa nu ipade yi lati lausa lati la ibo ati ni le yoba ni he gbogbo bi to ba wa wa ona ka jo gbadura yi awon ibapade teyan gboro miss awon iyanu teyan gboro miss awon to wa le oba na tin gba hotel pe awon nbo awon nbo awon nbo awon nbo awon kan ti de kilo ma se wo to wa Nigeria to ni wa fori ko ah mo gbadura mo ni ko gbagbara
1: amen
0: loruko jesus mo ni ko gbagbara
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: thursday and sunday lopolopo wa ma wa ni igado gbogbo eyan mo pe lati ana mo ti wa ni igado mo si wa nbe bai yo si se to ba di ogajo oru a wa pade ni pade adura la ta pe ni gbara mi fun mi gba mi sa aye bara eyan da a o sese mo yi ni ti asan leyi o ma wa je ipade emi mimo tin ba pe ni ipade emi mimo o ti mo yi ni iru oru bayi to ba ti di ogajo oru ipade emi ma wa sele awon eyan wa ri owo olorun fun iyanu a wa da be ojo pentecost mo reti ani ipade loruko jesus o ya gba iyanu re
1: amen
0: a o gba ara re fun o
1: amen
0: a o gba ara re fun o
1: amen
0: to ba wa di ojo sunday gbogbo branches wa pata lati wa gba ororo gbo ile ina gbo ile ina opolopo ma ro pe ororo bawo iru ororo wo ni oko le ko le ye iru ororo bayi la gbono miss ah e te wo si mi sa lora no gba
1: amen
0: Nora Anugba.
1: Amen.
0: Nora Anugba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Opolopo ise la ma se ni ti lu fun ape to nbo yi. Mo ti ni ko get slippers e ki yen wa le. Ama anoint e. Anoint ori awon eyan. A o to fun won ni ororo. Hey, e te wo ti mi. Loruko Jesus Olorun ko dai lohun.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ogun wa laye ko se nti o mo. Ile aye la wa ta ti ogun enikan o mo pe to ba daye ogun lo wa ja to ba wa ri be teyan ti mo tele opolopo yen ni oni wule wa saye sumo to wi pe a o mo tele pe ile aye ile ogun ni to ba de ja o le segun iran awon to ba ja lo segun gbogbo ta ba pe ni asegun laye won ti ja ni won ti la ija nla koja won de bori anybody jagun to ba ti segun ta ba ti pe la segun awon lo ni kogun ah mo gbadura mo ni wa bori ogun na
1: amen
0: ogun a ma ja ni lati le baba opolopo ogun a ma ja won lati nu iya won wa opolopo ogun a ma ja won nigbati won loko opolopo ogun a ma ja won nigbati lo kose opolopo ogun a ma ja won lati le iwe tan lo opolopo ogun a ma ja won ogun ogun owo iru awon ogun won yi o po a ma pe kan ni ogun alale iru awon ogun won yi ko si be yen se le escape kankan aya fi to ba je pe o gbe ogun kankan waye to ba gbe ogun waye to rin laarin awon eyan won yi won ti da o mo gbogun re ba ti po to ogun re lo soro be to ba wa ja ko bori e won le ba yan fa teyan fi pe 70 years tori ki re won ki su won awon man transfer agbara ija si ara won ni en na won mejeji soke o ya gbagbara
1: amen
0: say, yeah, oh, yeah, Barbara, in the name of Jesus,
1: amen.
0: Oh, you got no, the top of them. You're a fatty guy, yeah, yeah. Everybody, Peru, Hala, will lay. Oh, did you let the metal one parapo? I won't let the metal tan soy. Kissy, I won't let the KKK. I won't let the Alabara. Tia, you beru, Nibani. I won't be Mwabu. I won't go a money. I won't go a domo. Oh, my way domo. I went domo. I want my, I want my Iso. Iso, Baba domo. I want money. Bogona parapo, eja te lo bori won, nti Jacob se fun baba wa, a fe gbe san. Ogun meta wa dide. Won wa nbo, won wa dabi ome. Awon eyan wa rohin. Pe orilede meta ti parapo nbo wa ba oja. Eru ba, bi beli pe ri ba ti eru de. O wo pe kilo kan, awe lo kan. O kede awe ni gbogbo Juda. Gbogbo eyan Juda, won parapo, won bere awe. What better? Oluwa, Oluwa, Sanuwa, won fe kuma because ogun to le bori eniyan o ti de ama ni batan ka bibeli lo inu me dun tori pe emi olorun o bale arakore kan aporuko re ni Jaseli. Jaseli ni emi olorun bale a o wu le pe Jaseli ni woli but emi olorun bale gba ta trace e ari pe ikanu awon mo asafu oga kori akoko ninu bibeli ile bi olorun bale in lo wa so tele fun pe wo mo beru o e tete sile gbogbo eji Juda ati eyin olugbe Jerusalem ati wo Jehoshaphati oba bayi lolu awi e mo beru Ben ke ko ma se fu o opolopo eniyan yi e mo beru won nitori ogun na ki sogo ti e ogun olorun ni enawo gbogbo to ko mo ya to pe ogun ni ogun ti e ko ogun olorun

0: alẹ ma le gan o ya orun yanju ore
1: amen
0: oluwa yanju e
1: amen
0: baba mi yanju e
1: amen
0: olorun mi yanju e
1: amen
0: oluwa yanju e
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: kaye ko dide
1: amen
0: ko je yaraye
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: gbogbo lojo bi oni oni wode anniversary mo fie no mi gbadura fun yin mo fi sure fun yin mo passe ayo ati ibukun anu ati ranlowo sinu aye ra ti gbe yawo re loni oluwa passe sinu le lo ile oni da
1: amen
0: okara bale
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesus o mari anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: je nki awon celebrant ti o wa nbi gbogbo en te ba moruko e ba nki won eni aba se bi oba ni happy birthday idowu eniola emmanuel Ojay, Steven, Sylvester, Ati, Taria, Bolanle, happy birthday to you. Mugba Drua, and Megigo, Atajo, Urayo Fifo, Euria, Anuba, Eudia Labara, Ugba, you know what, Yala, no Sarah, say, Euria, Anuba, hey, Mule Maria, Anuba, Mule Maria, Anuba, Ugba, Tono Bafune, Pa, Tono Funia, Bara, tell you, I want to program to Mbati Lufa page. Rice ni o isu ni o do ba lagbara fowo iranse gbogbo to ba ni agbara fowo iranse tori pe ojo Wednesday ati Thursday o wu mi won ba won yi ta ba ni agbara e je ki won jeun ipade ojo meta ni to ba wa di ojo Friday se mo pe ojo emi mo ni yen gaura bina yaka sele fauta bi mo pase loruko Jesu aye ra di bo aye ra diboko account e bo se yo ninu e to nfi si account woli emi woli loruko jesus o ya ko ladan fo
1: amen
0: ko ladan fo na
1: amen
0: ko so da segun
1: amen
0: o di alagbara
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: lasale mo reti e last week on the road hotel bus stop so po lo se bi oba ko se nti o mo be ajaseti governors road ye ni ko sento bo ma ni agbara sa asale mo reti e asale agbara ni to ba tin bo mo gbagbe omi ye juida meje sinu obere okunrin juida mesa sinu e o ma ni agbara mo so tele aye e ma dide
1: amen
0: eyan mo lo te wa ni jebu ode oluwa lo pa lase be pe moment e mo dani ayo kan mo pe oluwa so pe o fun gbogbo eyan to ba wa ni program yen o fun won ni mantu gbogbo eyan mo lo te wa ni jebu ode ni ojo Monday Tuesday ati Wednesday ose to nbo yi e ja pade ibe lati pade itoro local government feed ni jebu ode ibe lati ma pade o ma ni agbara sa gbo mi sa aran mi si o idi niyan to se n gbo mi bayi to ba mo pe jebu ode lo wa in to ba na ojo na o ati agbegbe re e ja pade lori feed yen lago merin la o ma bere pelu ogo olorun a o de wa nbe titi dago meje abo enna wo soke mo soro bi woli agbara to da eduro agbara yen gbina
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: pere gbagbe oluwa ya siri
1: amen
0: o ye gbagba
1: amen
0: ko de ni oto
1: amen
0: ase ti baba
1: amen
0: to ba te mo
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen.

oni lọjọ kọkànlá o ninu osu elekesan odun 2026 bi awada bi ere osu na ti sidi le nlo bi ogbo se nje ti olohun ojo sunday ni agbara eni to laye atorun oni ase kagba oni popo sisin ti ojo ibi ati 77 special ti odun 2026 on lausi ase kagba re bo ti e je pe ni ola olola yi gbogbo awon to ngba Epaphras Cup won o wa ko pelu ara won ni ori feed ta pe ni Odogbo Barrack ni ojo ni lu Ibadan o ti fa kiki mo ki gbogbo eyan omo Olorun generally la jo ba video ojo Monday ma ma ki gbogbo awon omo Olorun but Sunday ni asikagba we je we mu ati ni gbogbo Sona Church ni o awon Sona Church o nilo ki won wa bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan ara ilu Ibadan ati gbogbo agbegbe to yika ojo Sunday la sikagba e ma bo ni bi pepe ki ma fi oro le soro gbogbo bi te ba ti n gbo mi o ton ri jimo mi weekend mi ri eyin te n gbo mi lori Facebook e ma te thank God is another Friday thank God is another Friday e ma bo ni bi pepe e ja jo lo dupe lowo baba mi baba re ki n ton bo sori Facebook YouTube ati TikTok e do ba le daddy e kun le mommy mommy ati daddy e ma ba mi te soju e mo dupe temi Olorun engineer e pe pastor Mrs. Temitayo kawon na mo ko lala ni

0: mami a ye ka otun a ye ka osi eni baba mo dupe pe wo lo se mi dada mo dupe bi to ba ye mi de mo dupe bi to n ba mi lo eyin ara ile e se dupe lowo olohun fun aye woli ode kun le e pa fun e ba n dupe e ba n so pe jesu o se fun woli money devotion la n se e ba n ki e ba n ge emi gan ba wo dupe mama mo bo dupe lori awon omo to fun o won oda olamu olohun fa aye re wa lai wo gan oni baye eyan se le wa laaye eyan olohun ti o fa aye re wa laare agbega titi lai lope wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olohun e wa dide nle ka to ki hallelujah nla mejo ati ogo meta emi oluwa ni ki n gbadura fun yin pe ki won olohun ko se weekend fun o se boni ni ojo jimo oloyin oni lojo friday eno wo mejeji yen soke wa eni baba nitori iku jesu ati ase re se weekend fun mi loruko jesu olohun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lona ara in the name of Jesus Christ e gbe ese kan si waju ma e pe oruko jesu le kan gbogbo nti n ba fowo kan laye olohun jo mo dun femi na wa ni oruko jesu gbogbo nti emi odekun le paraphrase omo titi layo debora ba fowo kan laye olohun jo mo dun fun mi bo ba mo pe da ko mi bo ba mo pe da ko e ko foko mo mo re si e so daduwa be olohun israeli gbogbo nti n ba fowo kan laye emi atomo gbogbo nti n ba fowo kan olohun jo mo dun ase ti mo je nko dun lo we ni olohun jo ba le mi in the name of Jesus Christ e gbe ese le keji si waju gbogbo eyan omo olohun bi owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ti o wa ni hospital e gbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofo majemu ti mo fi akoko eda sofo ofa ti mo fi akoko eyan sofo because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofo oni ofa ye ti ofa ba wonu agbo eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lo odun mesan so gbogbo awon yoku e ti yaale e gbadua nibi te wa yen eke ofa ti ma fi akoko eyan sofo won ji o bolu mi won ji o bolu omo mi mama e gbadua laaro yi e pe jesu be e ki bi e so daduwa be oruko jesu ofa fi akoko eni sofo olorun ninu ipa ati agbara won ji o bolu mi won ji o bolu omo mi in the name of Jesus Christ eyan omo olorun bi ese keta siwaju mo fi majemu olorun so tele gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ you will not waste time and time will not waste you eni fi akoko sofo akoko ni fi sofo in Jesus name o di ase o di edidi loni e wa tewo e gbe ese number 4 siwaju olorun ninu ipa ati agbara ba se ngbara adi fun isin ase kagba ojo sunday ni ma fun gbogbo awon omo olohun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo sunday awon ti o ti ni yo awon nu ogba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so natural te ma wulele nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so natural gbogbo so natural na la anointing oil wa e ti owo yen si waju oba so ekun deri oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di september odun tin bo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe olohun lori mi so tele si aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se nba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ori ofe niyan mo mo ko ti rin jina bayi mo mo ko ti lo waju jina olohun ti mo fi gbogbo ojo aye mi kesi mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi diago mesan lale awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o olohun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ say louder amen eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mommy mo invite yin wa ba mi yo daddy mo invite yin wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo monday si sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun le kan si to ba di ojo sunday enikan ni ipele marun be ni oluwa ni ki so di mimo fun pe iyi pada nla to lami la ka yo de ba o bi ogo se nje ti olohun tin ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week a wa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil enikan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil a ni die na die ni omi 77 omi 77 ki jade ohun olohun ni but nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo ojo monday mo ti ni ki won mu die die so and lagbara olohun ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni nfi se didi to dun ni and gbogbo eni to ba tele o di dadan ke rowo mu o di dadan ki adu e o gba eje nse bayi engineer eja gboro yin ayo laaro yi ntin se mi niyan enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iroyin ayo wa fikun emi gan so wo yin ayo in Jesus name
1: oruko mi ni adani azizat mo wa lati iwo road ide opo imala akoko ni pe ni 2022 august won po pe mi ni pe ki ma gbo po re daddy mi so ipa ti ma fi debe ojo keji won ti ku
0: won ti ku
1: be ni sir so ojo to pe 6 months ta nja kara won ti na se prayer fun won atun grandma mi na too sick atun go hospital won na ti ku na to pe 6 months gangan ma to tu pe o be pe won ye
0: grandma na tun ku
1: mommy mi na tun ku
0: ah o di melo
1: o je awon meteta
0: awon aje n pase o ogun akufa eje won awon to le se ami ko ni bele le yin o eni ti won ni oran lowo ti anranse ku dandan si jo se ami bi oba wa loruko jesu olorun oni pa o iku oni pa laanu e ekibe iku oni pa laanu mi yes
1: so leyin gba to ku to mo wa won pe ah awon ti mo ri da pe ti ma wo mori won mo ko ko ni se mi awon lo ti ku yi kilo wa ku fun mi mo se ko awon aburo mi niyan late ko ba ibadan wa niyan pe let's come and start a new life there
0: let's come and start a new life
1: eh ni bi anybody o ti mo wa pe to da mo ti to ku ti wa a fi everybody le family ile job everything a ko feel if moto awa wa si ibadan pe let's start a new life bi de se de ibadan mo wa ni oko mo pada si school mo lo se change mi bo mo mo pe ti ba n lo lojojumo ko ni rorun fun mi so mo apply fun part time mo ma lo ni forole won wo pe kini mo tun le ma se odun egbon mi jeyan to duro ti wa wo je ka mala so ma to wa di mo ni je ki lo ko se mo ma mo mo mo se tele tele mo wa ni je ki lo fun upgrading mo wa lo fun upgrading so mo ma lo ni re ni bi abi 10 aro ti ma ti be fan bro mi lati lo si school ma wa ti di 10 mi ma lo si bi se to wa ti di 4 ma pada si school to wa ti di 6 bi se se niyan titi titi mo sa se pari se ti mo nko ma ti mo wa pari se ton wa ma wo pe se mo ti ma joko di oro ti yan ko ma wa de to ma wa si shop fun mi ni pe let me start from somewhere be je ni be ka embrace our new our small beginning so mo nule wetin mo dey by three bedroom mo wa ni pe tiny mi yen mo wa set up mo ra chair si be mo ra small cabinet ti mo gba won ise mi si mo dey ra awon ko kekeke ti mo need fun ise mo sha sise lo nbe mo dey fe ke gbo mi mo because to ba mo ma so pe ah to e pe tawon won te pe won ni erogidi ba wa nko to ba wa se ka fun yin ko won sha nbe mo to fun pe ko le si wahala o wa ni okay pe ki lo wa shop shop ti mo kokko ri won ni pe ase mo fe ma teja dindin ni po ti kere ju now mo ni pe aye ki be lati bi ko won no ti o big thing mo fe fun e soro bo ru ko ni big for you o ye ko ma dream big ni now mo ma ni pe okay no problem pe ma wa nla mo sha wa shop nla lati gba ti mo ti gba shop yen titi ti mo fi pari e mi o te ni idaduro kokan gbogbo e ko lo fast fast ni mo re
0: gbogbo ati mo lo fast fast
1: fast fast mo ti pari e gan mo ti send je si awon media ti mo fi bere shop yen ti mo fi pari e fast fast gbogbo si ko ti mo fe nbe ti ko si
0: ninu shop
1: be ni e
0: gbogbo ile n ta nbe
1: e stylist ni mi mo tun lo mo fa fe fi kan mo tun lo ko lash bi pe ki ma ko lash extension ki ma
0: eyi e ma se keke se shop yin ni
1: be ni sir
0: anawo e ge n pase awon omo kekeke aye se ti yari o ọba tó ń gbẹ́ fún aládùn àkọsọ iṣẹ́ rẹ̀ ní ńlá ẹgbẹ́ ọwọ́ lórí ṣe mọ̀ntẹ́sù ṣe fọmọbìnrin ó ṣe bí tó ń bá pa gbogbo igi lẹ́yìn ọgbẹ́ tó ń bá fà wọ́n tu pé ẹ̀sìn dé bọ̀ pẹ̀lú gbogbo bó ṣe ṣèkà rẹ̀ tó dúró ọmọ yìí sì tọrọ náà lọ mo nawo si o baba mo nawo si o sister bo se kere to yen bo se dagba to yen olorun yo di oro na lo ki se re o pada gbera sit down sir so awon nkan te nta
1: ni mo nse lash mo ni multi nise saloon ni mo gba awon baba to ngerun mo gba neotech bo emi temi ko ti mo base le ni iru sise ati lash ni mo mo base le so leyin gba ti mo pa shop yen tan awon family money mi gbato fun mi pe ah e fi le leyin odun kan a to ri da ma to ba ni ko lo wa awon ebi ija wa bari baba e wa a wa wa
0: ah gbogbo eni to gbe na ti o le fi lo tin fi nu ba oja kan si ami wa ya were e ki be ni e ya were se raye won pa ya won pa baba won pa gi leyin oba re won to le ri somo e bi ti o mera eni eni ni se ni gbogbo eni ti igbega re nbinu oje se ami se leyin kemi mi mo ran se de toru toru sit down
1: so leyin gba ti mo sise ogbin yen ton mo wa gba yen mo wa di pe ah mo wa wo pe ko si kankan ti follow ti e ti se fun mi je ki kuku ta ma adura
0: so e ti mari
1: rara sir
0: eh ti e ti loko
1: mo ti ne ti mo fe fe bo mo ti mari
0: eh ti mari e wa won mo kekeke iya ati baba loju yi fun mi ni awawi kan to fi mo sise asewu sister eyin o ma sewo se ni
1: rara o ibudo kan to ba di pe ko fe sowo lo mi bayi ma to follow pe ibi ti o ba wu ko ti gba mi gbe anu jade mo fe se kan ti ti awon nkan to fun mi pe aye file oyun lo ma gbe wa sarugbo pada ti ma de pada sarugbo bayi gan si o ma fi oju olowo wo mi ni ko se to le wa ba mi pe ah ke bo emi won ro pe ah emi na emi to se pe ma ti mu lowo se pe ah ogun owo to se lo da le ya wa sa ba won lori yen ma bere ta okay wo wa okay gan ti ma daru kan won mi bayi awon yo ma mo politician dadi mi ko to de pe ku won ti ro bayi pe esin na lo ma gbe wa bo mo le dupe ti ma ya ladugo wa nsin yo ma ko won wo pe ah e ba ma ran omo awon ma ni baba na lo ti wa de en ti e pe
0: ogo re sese nbo ni sọ́ọ̀bù rẹ yóò di méje àṣẹmù bẹ́ẹ̀ máìsì gbogbo ẹyin ọmọ ọlọ́run ẹ̀wọ̀ ọmọ ẹ̀wọ̀ sísítà kéńkélé yẹn ọlọ́run lọ pa kádà rẹ dà o bàbá ti kú ìyá ti kú ìyá ìyá ti kú wọ́n wá dá àwọn ọmọ sí láyà ọba tí mọ̀ bá yàn gbẹ́rù ó sì bá gbé kan yìí gbogbo ẹyin mọ̀ mọ́ bàbá ẹ̀ dìde olúwa mọ̀ pa mí fáwọn ọmọ mi ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ gbàdúrà mọ̀ pa ìyá mi fún mi nígbà tí ìyá tàbí bàbá bá lọ ìrìn àjò ọmọ àṣì le àfitá àánú bàbá dá sí so wáyé gbogbo ẹyin tẹ ní bàbá tàbí ìyá wà wá mọ kígbe àánú bá ń dá sí àánú bá ń dá sí gbogbo ẹyin ọmọ ọlọ́run níbi ọba dúró sí olúwa mọ pàyà mi lẹkùn mọ pàyà mi mọ gbà ìyá mi lọ́wọ́ mi báyìí mọ gbà bàbá mi lọ́wọ́ mi báyìí ká pé wọn ti wá gbà mọ kígbe olúwa bá mi dá sọ̀rọ̀ mi jẹ́ǹjẹ́ èèyàn láyé ẹ mú ìka tó gùn jù náà ọwọ́ yín ẹ fi kan àwùjẹ yín ìyẹn ni pé the longest finger wá fi touch just use that to touch your forehead fi kan iwájú orí ẹ báyìí mo pàṣẹ àmì ẹran lọ́wọ́ kò bọ́ sí ọ lára in the name of Jesus Christ mo ń lọ sórí YouTube láàárọ̀ yìí ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras ẹ bá mi gbé iyọ̀ ní aago mẹ́fà ààbò àwọn èèyàn ń gbàdúrà sá lórí YouTube ni aago mẹ́fà ààbò Facebook àti TikTok à ń dán bẹ̀bẹ̀ wò a bẹ̀rẹ̀ sí lo iyọ̀ yẹn láìpẹ́ a sá ń gbàdúrà sílẹ̀ a fẹ́ gbé ọlọ́run dìde náà ni and mo fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ báyìí pé ní ọjọ́ Sunday gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ ní àǹfààní láti máa gbóhùn mi ó pẹ́pẹ́ yọ ọ̀pọ̀ mọ́ ó ní àṣekágbá ọjọ́ ìbí wòlíì ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras

0: free to see the way that the new professor and the bio you are charity. Well, my family, you are going to be a little bit of a
1: little bit of a little bit of a little bit of a little eri mi ni pe mo de ti wa biba bi e meji tori ona meji lati atan lohun so omo mi kan wa se igbeyawo ni year 2003 August o wa n wojo oluwa titi mo sa bere si gba adura igba to wa dojo kan ti dadi ni kikaluku ni eso ka fi si pepe wa mo ba ko eso meta osan mo ba fi si waju pepe bi mo se bere si fi gba adura ko mu osun yen to fi loyun ibe jide ni kainde ni taye e na tun pe mi o lohun loyun mo ni ah idowu tun pe mi o lohun loyun mo ololuwa emi nikan to
2: mama e pause adu wo lo ti nwo mo okay 2023
1: ben
2: ko wa royun ni e wa ra fruit ti mo ni ka won abi amora
1: ben osan meta ni mo ko si
2: e wa ko meta si pepe

0: wo ìkànnì adẹ́rìn pòṣónú bíwú ẹ̀ bá ń bẹ níbìkan ẹ̀yìn ló tò sí 32 FM 94.9 àwàdà bàbá àwàdà.
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fidunu gbowi apodunu be alusekere onagere kori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
0: 32 FM 94.9
2: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
2: Mokola Ibadan.
3: Are you ready?
4: Rakumi diru kale, ewure turase. Atari ajana kuta yon womade le da yaka. Toro badi ti kak bon sa fefe. Kama tora eni, baba ju baba lo.
5: FM 94.9

0: won tun bere fun o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
2: Supreme Noodles Boom.

0: ojumo oni tun mo oye alaafia la kidere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
1: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
2: Baba Fendode
3: Iye melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so fo luweri e ma gbo owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
4: se ri ti are tinu gbo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
7: afawon afawon afawon ati family won
8: ase mu yan gan ase ga asegasoke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
2: baba fendode

0: gbogbo agbara ko ma je tadeda oba to lemi inu eniyan lowo o to si ma re toju oni ti ti o si ni ti lai lai 32 FM 94.9 koni ta tin derin po sonu olodumare ti oyo re rin po loro ti agodi fun ko re o owa tun wa se daada be tori pe orisirisi le rin awon erin kan be to je pa awon erin agba ko ni awon erin kan be to je pa awon erin bobo sisi ni
1: awon
0: erin kan o sori remode yi awon erin kan be to je pa awon erin isonu ni
1: lodi
0: mari o ni jo fi si wa lenu
1: mba mi
0: erin ayo erin idunu na la mo ba won rin bo ti wa wo ka pe laye to mo ara yo ni fe gba fun a lo nje
1: ojo
0: jimo orilede nigeria
1: jimo
0: baba ni kaka ni meni meji iseji meji ti koja lara ago mejo eyin na yo run ago owo yin wo gbogbo eni to nilo lati serere eja wa na o tun mo badeda gbogbo eni to ti da fun koni baje o
1: amen
0: ra webe solodumare koni ta fun a
1: amen
0: eyin na wa je ase daada tori pe enti kaluku ba se na ni o
1: ba eh ni o ti e wa ditan
0: iroyin
1: ba se le ni tan le lola
0: eh yo papa julu asiko ta wa ilorilede nigeria asiko to se se tomo mi o ni joko ran diran won
1: won
0: je kaluku yera re wo
1: ti daddy yin ba fe bo ko nje e pe won sa case pe daddy eyin nikan ko le joko yi
0: awon omo mi gan be to je pe adoju ti ni omo ni won o ko to ti de awon ti wa fe ba je
1: omo ta ba si ko awon agba na ti bo won ti ni yo gbele ta ba ko ta
0: be na ni be na la won mo kan be ta won baba wa mo pe la won akoni logbon jona
1: eh akogba
0: eh yo atakogba atakobi atabi ko awon omo adota
1: to
0: ba je pe be wogun be wogbon ti won pada olubi npe fatoye loko mi ka ara iroyin baba fendore ojumo re o
1: oda e je mi no mo ki yin pe ka ro akojumo mo ode odun bi se dada la bayin awon omo na ni o ati awon obi ati awon omo papa julo lasiko ta wa yi awon obi mi gan ni lo ka kan ma da won leko o ye ke si mo gbe ko lo
0: what you don't know
1: na ni awon na ti ado binu on ta ba si ni ale fun yan
0: omo je ta fun agbe pe da fun yan
1: amen olubi npe e ka ro e ka bo sori iroyin baba vendo la ro yi peter olasupo captain pitu oloruko tawa
0: e jajo ka won royin ti won ko jade sita loni jake jado gbogbo omo orilede nigeria te lori ofe lati ma gbo wa eyin radio yi si 94.9 e wa wo wa be na la nreti awile yin e follow wa o
1: e ma follow wa o
0: e follow wa ke tele wa ke like wa e ri pa wa gan feran yin gidi gan
1: yes
0: oju opo aye lujara ti
1: we love you
0: FM. At 32 fm 949 fe yin e ibe na ni ke darapo mo kajo wa wo iwe iroyin Nigerian Tribune tobota
1: iwe iroyin the punch na jade la haro
0: iwe iroyin Vanguard ofa won iroyin lekun ere awon dani
1: opoke ora iwe iroyin the nation ona jade la haro yo
0: daily sun re tin pe yo san wa sowo yo san wa san mo ta ikuti se bali oro
1: bakan na ni iwe iroyin to ni e mo nigbagbo ninu mi ni gbogbo ojo gbogbo iyen daily trust awon na jade laaro yi
0: eje agbara kasida kajo karoyin iwe iroyin Nigerian Tribune o na ni eje mudani loora yi e se gbogbo eyin te nte lewa olodi mari oni pada leyin ti yin na o itagbangba ni iroyin eyi to tobi ju ti nbe ninu iwe iroyin Nigerian Tribune lagbo oselu ni iroyin ye merin dani papa julo lasiko da wa asiko oselu won wi pe iroyin kwakwaso ohun atiku o na ni o kwakwaso baba na lo mu gbogbo awon gbo lo nkan ti won si so lodidi a victim ni abati ilu atiku o wa so fun atiku pe eyin igba keji are nigba kana daddy atiku alaji salamu alaikum alaji
1: o alaji wa sa baraka tu
0: eko alaji mo eko lesa eko alaji mo eku yale
1: eko
0: lesa
1: se wa oke
0: rarasa ajo wa oke wani ni aba so fun atiku pe gba iwa na be se are o da ko go and see danjare
1: eri tayanu
0: da joko
1: nigba mu ti e kokko nwo ni ale ana ti kini nkokko jade tani a mo toju e mo wori iwo sa ti e
0: mo me gbe nigba ti e pin siki ma so mo pe tadu atawon ba ti gba tan olohun baba won se tawon jawe olubori so ri gbogbo obuka ta re
1: awon gbo
0: awon la won mo toju e
1: ti ba so ba nfi mi ngba

0: gbo yoruba abi won gba usa ti la so ba pe ni ti fulani aye ni ke soro fun won
1: se alaje omo ya wa
0: ni ke ni
1: no mo nke awon omo ya wa
0: nigerian to be ni won ko royin si ekurere re nbe loju
1: o ro pe mi o gbede
0: kokan le logun
1: o ro pe ngbede
0: mo ti yonda re
1: o da loju we kerin la iwe royin di punch ta ro ni obi na fi kun obi na soro o ni eyi ni di pataki pataki tin ko file step down tin o le ye ba fun atiku abubakar kilo de kilo sele oju we kerin la iwe royin di punch o ni akoso
0: sori bo bi o se le so po be na ni awa na awa awa gun o le step down
1: iwa ti ta ni step down
0: awa ni
1: igbo lo step up tere akoso igbo lo ra bomb to gba bomb
0: olohun so ra won ta mi bayi oluwa gbe mi lori soke
1: sori awa ta run
0: eyin gbo na ni
1: mo ori awa ta run
0: nigerian to be nko royin e je nlo leka eto lera olubi npe ti o ka dokita dokita ori afefe re won wi pe bad teeth English ni at Thomas has pe nkan bad into your dani titi eyin eyin ko papo won ni pe kini ohun bi won ba to sese ti won woju opo re o sese ko sumo aile se daada fun awon omokunrin eyin okunrin ni o ko se fun obirin lo libido bi won ti konu abi libido ko yeyin si mo so wipe mi o ka English ati pe mi o de ka doctor
1: yo ba dada ko le ye awa ti ko
0: fi gbo araye ibi ti problem ni yen mi o gbo yoruba
1: awa ti o de wa gbo araye pe ko ti wa ba wa yen nana
0: ke lo je yan nana ko le salaye ko ye ni si
1: ko ba wa salaye le
0: pe pe eyin okunrin pe pe o ma je ki
1: at least nbe yan ba wa nle omo ibi omo keke ba ta wa je ko kan ti e salaye ye
0: awon oloye na ngbo wa
1: mo be ru sango
0: awon oloye na oyin ayiwe iwa gan mo be ri wa godi
1: e wa godi la godi ngbo ni le ma mu pe oju we keji we royin di punch to jade la aro yi
0: to ba teki e ka royin e ma nbo
1: e kini ako
0: no won te wa se dada won gba
1: won so yo
0: pe ko ni je ki ara okunrin o ni le jaja
1: won mo se
0: so ba tek e wa ti wa le se wa ka royin
1: oju we keji we royin di point ti ara to ni won ni baba wowo ele ta bi nkan wole ra nkan wole to le de wa Nigeria about trillionu meji dini ogbon naira won ni je mo pe idamokandini ogoji re 39% to je pe a fi ra nkan wole so lede Nigeria China ni supply wa awa ni se wa ri orilede Nigeria o won ni awon oja ta ra lodo awon China odo awon yen wa lohun laarin osu mefa o ti lo trillion mokanla ako ara je lotun losi o ndi nu o awa ni awon ile ise to npese nkan awon na wa bere tin je pe nafdaki ti yin melo te ti bi gboran bayi won ni awon ayederu awon oja ayederu to wa lati tin ko awon ru tin ko atayederu re gbogbo e tete gbese le won e koju oro si oju we keje iwo royin di punch aro yi ibe ni ako si o
0: e o de iroyin re loju we iwe keta iwe royin Nigerian Tribune lagbo oselu ni ani baba kan o

0: Wọ́n ni orílẹ̀-èdè wa l'Amẹ́ríkà ìyẹn tajọ múlé tira wa
1: agbolénu
0: agbolé wa keji orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n ni òun náà ló jẹ́ pé wọ́n di àmọ́ra fún àwọn ọmọ ogun ojú òpùrúfú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láti lè gbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí wọ́n àmọ́ bẹ̀rù wa fẹ́ mọ sá lọ ń bolú àsá lọ wọ́n di àmọ́ra fún àwọn èèyàn
1: tí a ní pé giant of Africa. Kenny, wa ati tari. Iwo gan bo se kilo
0: mo kan wo ati eni. Oda won ni di won te ba
1: mi ja. AK47 ni bolo un fe wa ni bi to ba tin gba ta ba fe gba lo gbagba. Ire ta fe gba lo gbagba. Ewure gbenu ole rina. Agbuto gbenu a je n fi yoko
0: le. Now. Ko te ni da se lo America o to lo mo si yen. Se ka transfer lo si bi apa odo awon eyan wa lohun. Ko ba wa mukun eto abodun nbe
1: o ibe ni mo ti de lanu karoyin se en ti mu
0: oju we keje lo
1: ada ejo edibo foko mi ejo n tori olorun oba etun oko mi yan sori apere etun oko mi yan soroye nitori pe eje kemi na o ti eje gbadun orilede Nigeria bojo se n da firi yi lo eyan mi si pe ba ntoko mi yan soroye
0: okay
1: me lo la ro lu bi npe mommy wa grandma
0: okay
1: mommy wa to je wi pe eyin kan te ba be e so pe mommy alakara e so
0: pe wa mama bi disi nu
1: na wa mama bi disi mommy wa papa remi tinubu awon ni won so be
0: kan fi senator si wa jo
1: ko le gba la de pele ebo relax my husband I want to enjoy Nigeria at all here
0: oh my god
1: oh my god
0: oh my
1: let
0: god
1: somebody clap for mama
0: now mama be please oh hey
1: oju we kokan le logun nkan ti se gogun
0: o oye oye oye
1: oju we kerin din logbon ni where you vanguard ibe na ni mama ti soro laaro e duro na 100 megabyte 100 mb free data
0: yep
1: o tope
0: iwo go lo register nisin
1: pelu nto ti
0: ko te le je student to le ma lo data 100 MB. Ti kini mo po sa.
1: Emi na wo be o le lo tan.
0: So mo le lo tan lojumo.
1: Eh, e go oyaye
0: enye saka. E ba ti mo wo awon ti wo na ma wo nko ni lo sa pa be. Oju we kare la iwe royin the punch. Mani sajo eto de bo gbo gbo 2027 ti gbo wa jo nwo lo kan yi. E go selu NDC. Mani gbogbo ya gini jodo gbogbo bi se nbara won fa lori oro se logo ami dani megbe won won ni won ti bori ogun ilun o won ti win ni logo wo o won ni ayine ki ti ba won pada bu wo lu adupe o aku amoju ba logo aku orire la pa be legbe osilu ti NDC oju wo kere la iwe royi di poncharo yi ibe ni ako si
1: agba ko mo de ore loju iwe keta iwe royin Nigerian Tribune ti won ko royin si won ni gbogbo awon ririn ajo ati awon awako won ni e wa wogun agba ko sunkere fa keri oko loju ona Eko wa silu Ibadan won le ni ti oba bere lowo ori to ba ro re rolu won ni yo fe so pe laye ohun o tun roju ona imo ni won ni tori wi pe sunkere fa keri oko ohun won lo ti wa buru jaisi bi won ti ko iroyin o na nu o e mu we iroyin Nigerian to be n ke se ri iroyin loju iwe keta
0: awo ta gbole bi o le da fun te ede ni
1: ki bade ko bere lowo ori ko to bere si ni po ti a
0: bo ba re ko ta bo n bo late ko kan si awo so apa bi ti o ti rorun o ti wole tan kan to mo po wa o ah o get
1: Karoyin
0: in ba polowo fun eh
1: ebi o fi gbe se kun gbe se ni ebo o ti gun kan
0: se bi le se mo te gun ko fe ra se se le
1: so mo wi pe opolopo n to n gbeyanju lati so na ni pe boya ka ma rin gboju ona reluwe abi
0: yes
1: opolopo wa na lo je wi pe ati gboju ona yi ati ririn ajo yi o fe fi taratara ye wa si daada ati pe ni lana ibi to ye ki won gbe reluwe si e ri pe mo jina sar
0: be
1: ya
0: ba ni ko
1: ke to koluwa re o to si awa nwo di lo debi ti o ti wo reluwe eyin o ti
0: da sugbon gbe ya ba wa pe ntiti bayi to do ko pe
1: abuja de abupe nu iwo karoyin
0: no fo awa ti mo ba se lo laarin seju meji meta ta o se pada de oju we keji leni ogun the punch are yi won ni e mo murale e kwa mojuba ani owo epo bentiro won ni owo re sese ko pada tun fe fo ba wa o tori pe aku amojuba lo ron de o tori epo robi won ni jala re o ti le ni ogorun kan ati meje $107 ni asiko ta wa yi ni de yi o si si kyan owo epo bentiro socket here
1: oda lori eto odibo odun 2027 nile Nigeria won wi pe are Bola Ahmed Tinubu ton tegbe oselu APC awon ti face oro pada fun Atiku koda won ni inti won bere na ni wi pe ile ejo awon agbako esun e ti won ni won so pe won si jo lati fi ma gboju agasa re Bola Ahmed Tinubu pe ile ejo eyin e wo ka woro danu nti yin ke so bi pe e gba nti an wi lapa ati beun iwe royin Daily Sun o na ni won fi iroyin ohun si won o ti eja yi pe obi la won ti soro nta won pe eyin e mo se yonu o
0: yes
1: e we te ba ngo pe we don
0: we play
1: se bon soro njo ni e so pe o ohun fe para ohun o le fe mi ohun lele lori eto odibo rara se ri nkan ta won so ni pe awon fura lara awon gan ti di omo ma da duro omo ma da duro omo ma da duro se ri be ba ti ndibo lawon budo odibo bayi eshi as an outcome and at the
0: result
1: and at the result wala ebo ni wala da
0: mo po le ni issue ko ni
1: at the result ibo be ba se ndiba won mo tan school are fura won ni oto won ma tan school
0: kini esiye yo ti lo si ibi to ya o lo
1: fun awon ta won je iko titi won ta won gbe kan
0: independent network yen yo rin sri
1: mo le 100 megabyte ton
0: o po ta n po
1: hello
0: lo ya ba n pin 100 MB nisin
1: olohun
0: ti ya ba n se business yen o le bi calling
1: olohun
0: e ere lo to de e te yo ba yo mo ni na ku na
1: e bo ijoba apapo gan ti fe ra duwo
0: o lo bi pe to mo ba ya omo ni wo ku wo ti o ti ya omo yi ya bi ti won ran
1: ti epogun odun
0: aba o le lo 100 mbi o le lo to lo jumo o wo le lo to emi gan ti mo nsise loju mejeje gan
1: se
0: kilo nsi bi 20 mbi la wa ma lo
1: so lu ji bi ti
0: o ga lo pe tu ja bi e la la ru e
1: ah Benny
0: n go ba address office a ro pe o sore ni a mo pe tori data lo se joko
1: Benny ki ko paro ati asin ra data fun mi na ko
0: ko mo fo o ba ti lo bi egbe UI o mo ri network ki 100 MB lo
1: iwo sa karo yi
0: oju iwe ogbon iwe royin daily trust la ro yi o na ni ko pe olopa bags a ku orire o mo go bomi lowo kin bo e lowo bomi lowo kin bo e lowo aku orire o bomi lowo kin bo e lowo be ba di ti olopa ba wo ko leko lasiko ta wa iwo ni ile ise olopa awon olopa wa won ni fun odidi osu meta gbako oko fele mo wo leko awon olopa nu
1: olopa
0: 3 month free transport
1: okay
0: leko
1: ki osu meta to pe nko
0: la ni osu meta
1: sha ni ban kan je
0: at least won te kokko osu meta
1: sha ni emi o so be
0: pe ta won yan ko ni ma
1: sha ni sagbara lo oko ofe ti o ti joko
0: boya yo ni ru oko ti
1: boya yo ku mu mo tamu mo to ngboro ni ko ya mo gbe mi lo le
0: ngba ba wo iroyin lekun re o se ti o je pe boya BRT ni won wo lofe
1: be ni o gbe yan kan okay
0: yo mo gbe won if you ban lo ni to one police station to another police station tabi from police station to your house tabi lo si September ma kiss na
1: eh ni lo baba asale
0: okay
1: ko to di wi pe erise ijoba apapo gba
0: yes
1: ipile enugun oni o ti so be fawon odo awon woni o si so be ncc awon ni o so ba nfun loju iwe kerin din logbon iwe royin daily sun
0: o nilo ati mommy ko to
1: o nilo ati mo for
0: o ni lati sese mommy ri
1: ti mo like country mi si niyan
0: yes
1: so wa e se ma wa so pe ejo sa ejo no o merit ni
0: oh ti mo se wa bonle ni to ba ti mo kabo mo ki eni jari oju iwe keji dine saro yi mo ri orilede Nigeria ile to lagbara to duro re ti nkan si roso mu nibe iyen ni sa keji tinubu ni o emi wa ko muso photo daddy suludo awon na ni mo nwo yi te tu soro te ni iba te po laarin abga ate apc won ni ilepo ni islam igba tan ba glue awon mejeje papo ni fowo suwopo iyen ni pe nisa tinubu elekeje won ni nti awon ri una ni nigeria to duro re to duro tande ti o se talaya oju we keji the nation ni lo ko si o
1: bi o se talaya na la re bola me tinubu tin so fa won bishop pe e mo tara yin laya mo
0: yeah
1: ori pepe iwasu e mo mo ji o di pepe jangbon e mo so di papa e te ti mo gboju agan sira yi te ti mo meke ba re bola me di bi won ti jawe aki wowonu won wi pe ntori odun 2020 semi in bola nlo ta roko eku ndido ere mode ni oju owe keta dilogbon iwe royin vanguard oni won ti fi royin ohun sita leka iroyin to ni se pelagbo oselu ati toro esin nile Nigeria winiwini oju ago o ti pada sumodo wa awo gbera ni papa o fe
0: $5,000 re
1: tani
0: awon bale asisi ni won fe fun o won ni are Donald Trump iye are torile de America daddy Donald
1: agbole wa ni
0: tagbole wa won ni a tin so pe $5,000 o na re o fun gbogbo ma America kokan
1: gagan
0: bi egba oselu ti awon ti Republican ti ba ijawe olubori $5,000 ni
1: se vote buying
0: ye se vote buying
1: o ki wa ni no
0: voters inducement no fe je
1: voter inducement ni
0: o tun le ma je be gan gift ni
1: ah eni ko mo wa so pe country ti temi
0: no $5,000 e lo nu on a scale of 1,350
1: ko foju kan mu
0: ah se mo lo bi system e mo ba
1: ah
0: se mo e yo san tax
1: wa se America na se vote buying
0: no vote buying ko yen gift ni pro bono
1: pro bono
0: eh bi gbe yan se
1: pro bono ilẹṣọ
0: ti la ba se
1: jalo
0: ejo ofe
1: mo je wo ko gbe
0: se anbo eku kale
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo ta ti tu e fe
4: 32 fm 94.9

0: o ti je pe gbogbo awon mo Nigeria mo pe oju be lo tori amo eje akobi won. Number 2 Atiku Abubakar at 79 years ki lo nwa ka o ye ko lo joko awon ru awon eyan bayi baba lo ye kon je fun lu statesmen ko ma wa nu le won je pe ngba ta won mo ton sejoba ton ba run into problem awon ton ma sare lo ba pe baba e gba mi eleyi eleyi ba o la se se
1: kwakwanso na nko
0: to ye ka won wa a kwakwanso ti e se yon a se le tolore to won fun bi odun me lo kan
1: si sawon o ti se kokan sawon na o ti dipo agbara muri se ko se lo mi ko na le se
0: iye ko la nso mi o duro fun kwakwanso. I would love a much younger person. Now, Obi, o ye ko nuno riyan to ma advise eh. Listen, awon programs ti Tinubu gbe jade. Subsidy. Iwo na ni o faramo yi your subsidy. Bo ti le je pe amendments die die lo ma mu. Mo ro bo tun di lana. O tun ni kini foreign exchange ti Tinubu nse yi olohun na faramo tohun na ba wole ohun o ni yi pada
1: amofin iseju marun pere lokuta ni eja sumo wa eja sumo wa
0: eja ko conclude lori eja en conclude
1: yes sir
0: So kilo wa wa o ye ko kuku fun Tinubu ni support ko ma waste vote awon ara ilu na because Tinubu is doing what he wants to do advice lo ye ko fun won pe o da o awon amendment bayi ni ke fi si program ten se
1: e seun
0: so so pe ka wa le Tinubu kuro sin ka gbe ohun wole ko continue program Tinubu ni
1: e seun amofin a dupe
2: o da ja suma wa le ka mu pe me lokan e ba ti pe wo ko yin bi e tin pe shoki lo be
1: 0705 50949 eh hello e ka ro
2: Ekaro.
3: Hello. Hello, Emma Kwejumo.
2: Ekaro, sir.
3: I'm Bali Aziz, no pe to lead the America. Say are wa ni e wa npon le to be ye.
2: $5,000.
3: $1,000. Nigba si ni 2025, won gbe eto kan kale, won pe ni Department of Government Efficiency. Won la won fun America ni $5,000. Ti mo se ba yin sorry. O so ran ti bo so be ni.
1: Hello,
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
4: Hello,
1: Carol. Yeah. Everybody. Hello, Alaji. Mufta Ogunrin de Marin Dotsi.
2: Hello.
1: Hello, Carol. Yes, sir.
4: Hey, yawa ti baba. Ene te ene pare ene dero eyin ni ri mu owo to ni te yin. Eya dari wa. E mo je atan la wa mo se be se lo gba awon ara ilu lo gba kini awon eyan tun ni re awon bi kan bere fun won si lo data ti won fowo fun won fowo ran kankan yo de to de pa omo lewo mo san wo se won le je wo kawe ka ye awu re ri pin
1: sawo ni won
2: sawo e gbo aye o
1: won o so be
2: won be fun data
1: lo fe bere la kan jo ki isu kini o ke won o
2: su kala
4: la yiwa nbe a di jangara ke kaka won bi be beto won o amu fi anbe I'm going to go to the next one.

0: fa wa to jo ko imi ati
1: e se gbogbo eyin lo le fe wa a dupe te darapo mo wa lori yin baba fendo laro e tun bo ma gbo 32 fm 94.9 akola jimo ile oni ja se mo fun bo ba ti di asiko run e ja pade ibe wo waju ni
0: e ba mi ni apa
1: ibi apa na un bele ti ba won
0: iro ni
1: olubi pe fa tun ye lo ko mi a pi jimo o
0: oda ko je bi a ri mo le ni titi igba mi ta tun pade peter ola supo captain peter oloruko temi o e ase o
2: ye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 fm 94.9 Ibadan
3: ojumo oni tun mo oye alaafia la kidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
4: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

0: 32 FM 94.9.
1: Where did you buy it? CK! Easy, yes easy.
2: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa CD care eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ke ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye seri lode oni nje ona ati ri awon kan woni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu ni kan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CD care ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale won
3: ale e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CD care CD CARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin a tu wa bo so ri pe ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar in batan kankan atun ta ni CD care atun wa ku lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin ko se tailor mo fe ra so yin machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbo awon kan bayi lo wa lori CD care app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tu wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti sanwo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eyan ni wipe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose ose na fe mo sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks niye tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CD ke mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti won mo ra mattress lowo mo wo pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CD ke wa fun ni nkan to so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo re ori ani to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CD ke wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CD ke o de pale washing machine wo gbe wa fun ma tun mo sanwo se be ti ma so fun wi pe mo sanwo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo sanwo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta ke ni CD ke mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo sanwo lo nkan ti CD ke wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
2: office nigba to je pe ni e pe kaka akiri
4: office o wa ni junction veterinary ni Mokola ni Ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti Mokola yen ti 07074543005 atun ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairview supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakan na atun ni Ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former Nitel oni e wa ni Alajiki road Taki Ogumoso e le pe wa si 07074857555
2: Oro le ti gbo wore eyan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abomi to je pe e tin ro ipe bo le sese bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CD care o di gba kan na e seun
5: CD care there for you
6: oh yeah
7: ma wo mi bi mo se fe yin
8: mo n gba 32
0: FM 32 FM 94.9

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أدوك فون ولون أترى إكاتي جيتوك فون جيش ولون وبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ẹni tí ọlọ́run ọba tó rán kó lè ba jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo ayé eléyìí náà ni ètò yín ètò wa asọ̀látù àwà èyí tí ó máa ń dé sí etí ìgbọ́ yín ní gbogbo ọjọ́ jimajima tí àwọn àfáwà àgbà fadilatu sheikh suleiman muhammad al-awwal amúbíẹ̀yà hafidhahumullahu ta'ala warahum tí wọ́n máa ń ṣe fún wa ní gbogbo dédé àsìkò yìí ni ile ise 32 fm feyin e ni oni awon afawa won si nile awon se irin ajo latara dada kan ti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ti o tun mu ba umma yi ona ni wi pe ikan ninu awon baba wa kan olorun jogun aye ti o je ti aye ti won ti ma se tolorun masalasi to je pe won tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni o ma sele nbe Ọlọ́run ba jogun fun won ni ilu ila so o wa je pe oni ni awon afawa ni won fe se aye na lati faale en ti o je imam be lowo eleyi na o je ara orire yi to tun lekun fawa muslimi so ni eleyi lo fa ti a fi ri awon afawa ni oni bi idnillahi ta'ala to ba di ojo mejo lagbara Ọlọ́run a mo pade awon fadilatu sheikh ambe ya lori eto yi bakana ti won mo ba ni tesiwaju lori awon agbarin èyí tí wọ́n ń ṣàlàyé lọ fún wa abẹ́ ọlọ́run ba allah subhanahu wa ta'ala kó dákun kó bá ní ṣọ́wọn lọ kó bá ní ṣọ́wọn bọ̀ láyọ̀ bákan náà kó gbà á ní ìjọsìn lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó fi sínú mizan hasanat tó ń kálukú láháwùlà wà láàkúwátá ìlàbíláhi aláàlíyìí àdéhùn ní àárọ̀ ibi idnillahi ta'ala ayin tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ òun náà ni hadithu annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yabo she wa ninu sahihain to wa ninu sahih bukhari bakana to wa ninu sahih muslim ninu hadith ya wa aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha papa julo o je ki ama nipa pe tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala to ba so fun wa wi pe ohun o da wa nitori nkan kan afi nitori ijosin ye bo se so fun wa ninu alquran wi pe wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun in dayya talujannu mi o da won lasan mi o da won titori nkan mi ju kan le wa josin fun mi laye lo so eleyi yo je ka mo mo nipa wi pe anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam in tolon titori re da wa yi inta nabi wa yiwa si nanu anabi o simi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi lori wi pe ani n tolorun ti tori eda mi bawo ni ma se ri je folorun dele dele inta nabi wa yi to wa se niyan be na lolorun wa ja mo wi pe gbogbo wa pata ohun o da wa ntori nkan mi afi ti tori ijosin ninu inta ma o na ni pe nigba mi allah subhanahu wa ta'ala to ba se nkan kan bi hikmatihi subhana ninu ogbon re to fi se nkan na olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ama so idi fun wa ngba mi nigba to da wa o so idi to fi da wa olohun da wa ohun o da wa lasan ohun da won tori ijosin so igba mi nbe to je pe ama se awon nkan mi ninu esin to je pe ama idi tan fi ni ase sugbon tori wipe wa ofin ati ase ni latodo allah subhanahu wa ta'ala to si ti di esin ta agboro mo se koda ke yin o ma ma di ti won fi ni ko won se gege bi o se je wipe ukuta Hajarul Aswad anabi wa sallallahu alayhi wa alihi wasallam ninu sunna re ilana re unani ke anabi man la ukuta yi anabi man kisire ise si ojise Olorun ba niye so eleyin na ni ta anabi filele to je pe o ti di ilana to je pe gbogbo en to ba je mu'tamir aw al hajj boye ya le se umro ni abo lo se hajj ni to wa lanfani lati debi okuta Hajarul Aswad in tesin fi o se nbe na ni ko ponla sugbon ipon okuta yi la ikisi okuta yi ki se pe am idi ta fi nse ju pe am pe sunna anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati im ti okuta yi je so sugbon Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda nigbati Umar lo si bi okuta yi ti o kisi re o wa so nkankan to jam wi pe a ma idi ta fi ni amala sugba ri pe sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam unani kinani inti umar so umar wa de bi okuta ni gba to latan o wa ni inni a'lam annaka hajar emi umar mumma wi pe iwo okuta e okuta lasan ni o la tadurru wa la tanfa o le ko ni rabayan o si le seyan lanfani sugbon laula anni ra'aytu rasulallah yuqabbiluk tiki ba se pe mo ri anabi bayi ti ma npon la ni ti ma kiss re ni ma qabbaltuk o ba ti ri mi temi no se be a je wi pe iri anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mo nse aba ma ma idi ta fi ni kan se o ti din ti o je esin so iyen ni awon afa wa fi mo nko wa leko wi pe okuta yi sunna gangan na ni taqbilu re ka kiss re bo te se pe ipele meta ohun na ni ona ta fi le gba lo lati fi la kisi okuta yi ona meta na ni ona la ko konbe ona ni at-taqbil at-taqbil ni wi pe en to lo nfun lanfani lai di funfun lai tiyan lai royan lai wala elomi lai ko ala idamu belomi ko to debe ko debe ipele akoko to si je sunna ojise Olorun ba ona ni taqbiluhu kakisi okuta yen sugbon to ba je pe in ta so in ta yassara dhalik to ba je pe eleyi o rorun fun abe sugbon wa ri pe bi okuta yi ko rorun fun yen lati le debe ko rorun fun yen lati le so pe won debe bele pe won ti e wa lohun kisi re abi eyan lanfani ati debe sugbon ko rorun fun yen lati kisi ipele lekeji niyan ohun na ni al-istilam al-istilam ohun na ni wipe amu owo wa enu won o le debe sugbon owo wa gun debi ka fowo kan ha en ba lanfani ati debi okuta yi gangan yo kisi e pelenu e eyan lanfani ati le suma tanyanya pelu pe enu eyan o le debe sugbon owo eyan o lanfani ati le debe owo eyan to debe ninu sharia a kisi owo ori je pe I ona ta ti ma kisi owo ohun na ni igba ta ba se islam nikan nigba ta ba debi okuta Hajarul Aswad be yan se tawaf ni awa debi okuta yen a le lanfani ati kisi sugbon owo wa o kan abati e mu nkan kan dani boya gini abi opa kan ni awa fi kan okuta Hajarul Aswad yen in ta fi kan okuta Hajarul Aswad yen awa kisi ogangan be owo wa la fi kan enu o le debe sugbon owo wa kan awa kisi owo wa abi nta mu lowo lati e fi kan awa kisi nkan yen iyen la npe ni islam ipile elekejun eleketa ohun ni al isharo ohun ni kana kasi iyen wa nibi to jina si ko le ti e lanfani ati degberegbere be latara yoro to po ko si fe tiyan ko fe se yan lese latara ko fe la okuta Hajarul Aswad yo wa lanfani ati nawosi lato kan yo nawosi lai ni kisi owo tori pe owo to na si lato kan yi ki se pe owo re kan okuta yi eleyi ni to je esin wa almuhim ta fe so na ni pe Umar ibn al-Khattab I wan so wi pe inni a'lamu annaka hajar mumma pe okuta ni o okuta ni o ti Umar so yi bo ti se pe okuta yi yato sawun okuta o tori pe okuta kan
1: to wa lati nu aljanna yi sugbon okuta yi umar wa fe ka ma ma wi pe amadi tan fi ni ka ma se be sugbon ri pe sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam oni ni umar fi se ala nabi fi se sunna nabi ni a je pe umar na wa se lat iqtida'an للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تفي تلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلي أتدي سناني واني لولا أني رأيت رسول الله يقبلك تكي باشي كوي مرا نبي تنكي سيريني ما قبلتك انباتي شبه إلي فيها بيا وانتجي صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانشي درو دي دي لوري اسم الله با تي وانشي في فيكم وانشي فيها يقوم بي وانشي bi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam bo se ni ka se ni so eleyi ninu igba tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala wa da wa o wa jamadi to fi da wa wi pe in dan la san mo dan ni ti tori ijosin ke le ba ma sin mi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala o mo fi dan e wa wo annabi wa muhammad ninu hadith ta fe salaye awari pe ninu imo ta ri lara anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni wi pe anabi wa se ntolohun ba ti tori eran in to waye wa se na ko wa se nkan mi lo fi je wi pe e le ri anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa lawujo kan ni nibi kan ni afi ko je pe lori daada lori ijosin olohun ba ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aisha radhiyallahu anha ninu hadith ti afi so yi awani kana نبي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل النبي وا اما ديدلورو كيرن فولو با نينو ايما تان ري لارا النبي وا صلى الله عليه وسلم تي يا عائشة وان سو فون وا لاتارا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهد في عبادة ربه بولا نبي شي بيانجو nibi josin olohun oba re o wa ni kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu min al-layl anabi man jide loru yo ji loru yan nafila yo je wi pe ninu ara awon ona tolohun oba fun wa ta fi le ma ri ore gba lodo olohun ninu ara awon ona ta ri ta tolohun oba fun wa ti ogoro mo niyan tan pati tan wa ntele suka kiri ninu ara awon ona to je pe eyan fi le ri oju rere Allah subhanahu wa ta'ala ti bukata re o si mo biya ninu nti o goro mo niyan ma nsaba beruju ona ni pe ki ohun ko hun moke laye ko hun ma si ri eni ti yo ma lo n fe sa sohun be si ni awon ona nbe ninu ilana ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ti fi lele fun wa to je pe teyan ba le ma tele gbogbo dada teyan nfe nu semi aye lọlọrun ma se fun yan ohun na ni keyan ma jide ji loru e nba ndide loru kirun fọlọrun ninu anfani ti o se lori po nse be akoko na yo kokọ je ibada fun yo je ore pe yo gbalada ti o po lodo Allah subhanahu wa ta'ala bakana ninu anfani ti o se ohun na ni wi pe enikan o ni sasi ko waran tori pe ohun o ti side oba to ni gbogbo nkan biyan ba ndide ji loru e wa tan ma nsise biun ko si gba tan ma nsaba fe se toju asiko oru na lo keyin o wa dide loru yen ko wa be oba to je wi pe ohun lo ni gbogbo nkan tolohun oba Allah subhanahu wa ta'ala nti o fi ma gbe yan leke niyan e mata tun wa ri nu oru yi ninu ara awon asiko to je pe eru oni bere ore lodo Allah subhanahu wa ta'ala lawon asiko yen afi ki olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko fun ohun na ni asiko oru yi tori kini tori bi pe Allah subhanahu wa ta'ala ama so kale ni ida to kain ninu oru sisan maye gbogbo oru olohun ba ma nse be yo wa ma be ni o ma so fun wa pe ta lo nfe ore lodo emi olohun ba ki fun asiko yen lo n kaluko mo sun anabi wa fi oru yen sere ni je pe ninu en to je muslimi to fe ma ri daada lodo olohun to fe la ko nbi gbogbo aburu aye yo ma gbianju lati dide loru ki ran fo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala gege bo se wa ninu se si ojise olohun ba be awari pe ya waisha wafe so ima ti antari lara nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nipa mujahadatuhu fi ibadati rabbihi ba nabi se man gbianju ge nibi ijose olohun ba re won ni ojise olohun ba man dide loru to ba wa dide to nkirun to nkirun to nkirun anabi o kirun yo duro ti o pe hatta tatafattara qadama sallallahu alaihi wasallam to fi di pe anabi o duro pepe to fi di pe ese anabi o wa wu bambam yo wu latara iduro to ti pe ta anabi duro yi eleyi o ti ma nsele be iya wa nsa wa wu titi njo kan fakultu la woni mu wa so fun anabi njo kan wi pe ah ah lima tasna'u hadha ya rasulullah yere ojise olohun ba kilo ti to fi ma nse bayi muri wi pe o ma ndide kirun loru sugbon ki wa se didide nikan wa duro to lo ti o pe ti o pe ti o pe lori irun re to fi di pe gbogbo ese re o wa wu to bayi ah ah se le yo ti poju ire ojise olohun ba wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik ah to si je wi pe ese re to ti se lo olohun ba allah subhanahu wa ta'ala o ti safori jire fun wa ma ta'akhkhar in to tun ku to tun danu ese gan olohun lohun ti safori jire fun re annabi sallallahu alaihi wasallam iwo tan ti fori ese re ji o tolohun lohun ni bi o le re o ni duro jo waju ohun so ba dal kiyama ki wa lo di to tun wa fi wa tun duro to to bayi eje ka wo eko to ga lara annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lo fi je pe opolopo ti wa na awon ibada yi elomi gan in to je oran yan to jerun tolohun ba se loran yan to pe biyan o ba se olohun ba allah subhanahu wa ta'ala koni ki kabo tori pe in tolohun ba ni awa se laye na ni ka wa sin o wa sa awon kan loran yan o sa awon kan nafila awon in to joran yan yen eyin o ma se dandan ni tulasi ni biyan o ba se o ti delese waju olohun o den ti o rojo lori aise re nigbati nbe laye bena ni nafila na nafila yi ohun na o je in ti o je anfani fun wa nafila ohun ma di awon alafo eyi to ba wa tori pe a le se ko si en tolohun ni o se nkan ti o wa se ti o wa gba 100 ko si ninu edo olohun a fi en tolohun ba kan faanu re gba so to ba wa ri ba won awon nafila tan wa ni a ma se yi ohun o duro ni duro wi pe awon asise ati aise to bo se ka se nibi awon ran yen yen nafila ni won fi ma ba ni di awon alafo yen so eleyi fi han wa wi pe lara awon to ye ki muslimi o gbajuma ninu ijosin olohun ba ohun na ni akoko ko moju to oran yen elekeji yo tun wa gbajuma nafila pupo ko le ba je anfani fun lodo allah subhanahu wa ta'ala ya wan shawari ojise olohun ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to je wi pe igbiyanju re lori ima se ibada yi o po to fi di wi pe ese anabi o tun wa wu latara aduro won wa so fun pe ah kilo to fi se be ire ojise olohun ba be si ni wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ese re to ti se lo ati awon to tun ma se olohun lohun ti fori ji o ki o ri ti wahala tun wa po to bayi ah nigbati ya wa Aisha beere lowo anabi be sallallahu alaihi wasallam nta nabi wa so fun ni jona ni pe afala uhibbu an akuna abdan shakura ah ire Aisha sho fe sho o ma wi pe mo ma ni fe se mi ni ni fe si ki n wa je eru to je wi pe yo ma dupe folon lati orore tolorun ba se fun akoko ninu hadithi ari eko to ga lara anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wi pe ojise olohun ba eni ti I ma gbajuma ijosin olohun ba re ni so to fi ja wi pe awon ti won je kibaru sahaba awon tan je agbagba ninu awon sahabi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ari ninu won to je wi pe ya tuna ila nisahin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasalunahunna amma kana yasna'u nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa ma wa sodo awon yawo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kini wa ma nse o wa wa beere ike edakun bo la anabi se tori pe ninu eni ti o le ri eyan tan patapata o na ni yawo eyan en to le ri eyan tan yanyan o le en to ba je yawo eyan yawo eyan o ma beyan se ma nse yo ma koko eyan yo ma pe eni inti ma se lasiko bayi ni inti ma se inti o fe ri inti o kin se time bayi ri so awon ti won wa je agbagba won sabe yi won saba mo wa sodo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won wasile oji se olorun ba won wa ma be lowo awon yawo e ipe edakun tanabi ba ji loru time oni ma jina tanabi ba jide kini ma wi na kibo olo se ma nse ibada bo olo se ma nse bayi bo olo se ma nse tohun won ma wa bere nodo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam koda awon yawo anabi na si mashallah ifun won no fa to fi je mi pe en to ba wa fe se aseju ju bo se ye lo ah anabi wa sallallahu alaihi wasallam ki dake lori e so ima tete ki lo fun won pe rara o e mo se be o be mi anabi se ma nse mo se ma nse re so awon yawo anabi no shalaye fun won yekeyeke won ma wa bere nipa bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bo se ma nse ibada awari pe anabi ma nji loru salawatu rabbi wa salamu alayhi ninu aya ninu alquran olon jama be inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adina min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak olon ba allah subhanahu wa ta'ala o jama wi pe anabi wa yi ah ninu imatari oni wi pe anabi o kin fi gbogbo ru tanyanya duro folon a ma ni awon ipin kan ninu oru ti o fi fi ara lele ti o fi sinmi anabi sugbon ninu ise si anabi wa sallallahu alaihi wasallam kana yakumu ahyana akthar al-layl tamba ni oru gbogbo oru yi to poju ninu oru ngba mi anabi a ma fi kirun folon a fi ma dide yen na fela anabi a ma lo in to poju ti o ju idaji oru lo nigba mi fi ba'd al-ahyan leko kan gba mi anabi man se be o sallallahu alayhi wa alihi wasallam koda nigba mi si ni wa ahyana nisfa al-layl anabi asi ma dide loru ngba mi to je wi pe idaji oru ni o fi keun fun allah subhanahu wa ta'ala koda nigba mi anabi a ma lo ida keta oru lati fi suma allah subhanahu wa ta'ala lati fi yanafila to a ri gbugbo awon se si pelu anabi wa sallallahu alaihi wasallam sugba tohun ti be na yu'ti nafsahu haqqaha min ar-raha anabi ama funra re nsimi ama ni asi awon asiko kan to je wi pe nta anabi ma nse nbe ni wi pe yo fara lele yo simi koni logbo gbo ru patapata lati fi yan nafila sugba anabi ma ngbianju lati dide so lati je ka mo wi pe anabi wa yi salawatullahi wa salamuhu alayhi kolon ba allah subhanahu wa ta'ala kubani shi alekun ike olorun ikere fun ati gere fun ojise olorun ba sallallahu alaihi wasallam bakana ninu ara awon imatari nipa banabi se man duro o na ni wi pe ari ninu awon ti won je agbagba won sabi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda so sugbani gbana awon ti won je odo ta jodo won ma lanfani ati lo sodo anabi sallallahu alaihi wasallam ti won du pe la ojise olorun ba ti won mo ba yen na fila bi ah awon na fe je anfani lati du pelu anabi sallallahu alaihi wasallam sugbon tan ba ti wa nkirun yen lo elomi o le ti ore nu won ah ibn mas'ud radhiyallahu anhu o wa nso fun wa wi pe صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله مكنو ني اورجو كان pelu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni bi ase wa nkirun yin lo faqama tawila anabi wa duro to pe ah iduro ipo ni jona to fi di pe mo n ro ninu emi mi wi pe ah musa n ro nkan ti o da ninu emi mi awon yen wa gbo gbolohun pe ohun ro nkan ti ti o da lemi nigba to hun kirun yen lo ti iduoye pepo ki on abilere wi pe kini n to hun ro gangan ya Aba Abdulrahman wa ni a nti mo nro o na ni pe ma ma ru ngba mi ta ba nti ba wa leyin anabi sallallahu alaihi wasallam se mi o ni joko bayi ah se mi o ni ko leyin anabi ba ke idu ipo ma ma ru be ninu emi ni pa bi anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bo se man du ope lori irun re koda ati ri aimaye egba wa ke bo se wa lato do Hudhaifa ibn al-Yaman wi pe ohun gangan ohun na so wi pe ohun koma ma'ahu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata layla ohun na duo pelu an-nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni oru jokan ah to fi di pe an-nabi wa sallallahu alaihi wasallam fa qara al-baqara wan-nisa wa ala imran an-nabi wa an ka lori irun o ka suratul baqara o ka ali imran o ka nisa lori irun ta ba si lo wo awon intan bi kai biyan ba je en to mo ro sa qur'an dada yo ri wi pe inti ale pe ni bi khamsatu ajza wa rubu taqriban ta ba wo into le ni juzu marun ni biyan ba le ka lati ba koro to ka to fi di wi pe o ka de ipari suratul nisa into kan o le ni juzu marun so anabi o wa ka lori irun loru ele o wa ma nse awon sahaba le ma ike anabi yi ko jo wa o ki se bi wa ni o sugbon ki la fe fayo e wa wo anabi tolorun ba lohun ti saforiji ese re fun ge bo se wa yi o ani bi o le re mo e wo awa omo niyan opolopo wa a ri iru ijaza bayi bi ala todo olohun aran kan ni ko lo njo ko se mi ateyin lo ma aljanna ko ma se wa lo ma na anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ti sayin wi pe iwo yi o tun wo na olohun iwo yi gbogbo pe o nse mi mo ti foriji o ni nese kankan lorun anabi si faye le len ti o gbese kankan pade olohun ba Allah subhanahu wa ta'ala eleyi ka wa wo ima na tun wa ri en tan ti wa fun tan ti aso eyan ba won ti aso re wi pe ko si wahala o da bi ege bi en ti wi ki kolo ki olopa lapere kankan fun eyan ni kankan kan sign fun pe bo se wa yi o le ma pa eyan o le ma daran e pe niyan yo koja ala tori pe omo niyan te ba ile fun ni free yo fi dorm si koni duro jeje yo koja ala re ko e wa wu anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam le n tolohun ba Allah subhanahu wa ta'ala to so wi pe ohun ti saforiji ese re fun to ohun ti be na anabi o ma daleru ko ma wo pe ngbe olohun ti wa sanu wa bayi ti o ni bi wa lese kankan mo ale ma se on to wa ojise olohun ki se be o anabi ki wuwa ti o da iwa daada koda to fi me nti ese muslimi gan ko si nkan mi ta fi ma royin anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ju daada lo so ba anabi se wa ri leleyi so eni tolohun wa ni ajonu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir gbogbo en to ba fe bolon pare daada afi ko fi rejo anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anabi yawani ali tawadu'u re ma Allah azza wa jal irere ni sile igba folohun ba tanyanya olohun lohun ti fori awon ise reji koda ise tanabi o tun se pe gbogbo ba tun dese gan mo ti fori ejo iyen ni pe o

se kankan ti wa gbe pade mi olorun tohun ti be na anabi tohun fara gbole to to bayi fun allah subhanahu wa ta'ala ko si nkankan tele yin so fun waju wipe emi ateyin lo nje owe fun wipe melo lati se in to lohun ti tori eda wa wa saye ko nkaluku bi re lere njo nse be in to lohun ni a wa se laye ka wa kirun laye ka wa gbawe ka wa se daada ka mo pa omo lakeji ka mo pa lekun in to lohun ni ka wa se laye ni ka se daada inje gbogbo e la nse bi inje gbogbo n tolorun ba fe ise gbogbo e la nse bi inje gbogbo n tolorun ba allah subhanahu wa ta'ala to ni a se so la nse e wu alaafia tolorun fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e wo bo se nlo fi ta'ati llahi azza wa jal in lo si bi te la se olorun ba e wu opolopo elomi olorun fun alaafia wallahi zinani ma se rai yo a ma lu alaafia yen si bi binu olorun eleyi ko nse lana tolorun ko nse nteyan fi le re oju rere olorun gbogbo en ba jo nsin na ko sora e tori pe ai mori olorun oba ni keyun ma se zina ko ma se agbere ko ma sumo obirin ti isele to re gbogbo en ba tin se be o n ko letter si ibinu olorun oba ni afi ko tuba kuro nbe tori wi pe en to ba tin se be ko si ninu eni olorun ba ko si si ninu tolorun ti tori e da wa sai gbogbo wa se ninu tolorun da won wa saye ka won se ni pe ka jinna si iwa buruku yen e wo gba tolorun ba nroyan awon ti won je ibaduhu ibadullahi awon ta je erusin olorun ibadur rahman ngba tolorun ba fe ma royin won ninu alquran o ti nroyin won bo o ti nroyin won bo o wa de bi wi pe walladhina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar atawon to je wi pe won yi pe nkan mi mo olorun won yi se bo won yi se bo pelu josin olorun ba won won yi gbebo won yi sawo won yi wuwa ti o da won yi pe nkan mi mo olorun ba won yi sogun won yi batelo mi je eleyi o je ntolorun ba kokon ni awon ti won je ni olorun ba e ni ri won biyun wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqq won si ni ma pa emi ile yen pe won ni japa yan won ni je nti o ma pa yan lori le lo fa to fi je pe nigba ta won afa ti won royin awon to je kabahiru dhunub ti won fe ma ro tabare bolohun ba allah subhanahu wa ta'ala gangan bo se to olohun ba gangan o to in to fi se number 1 o na ni al-shiraku billah kenyo se bo solohun o ni number 1 so to je pe ko si ese kankan teyan le da oran re ti o wa to number 1 ise tolorun oba allah subhanahu wa ta'ala to je pe beyan ba ye ku sori e ko ni forijiyan o ni keyan se bo pelu e olorun o wa lolorun koko da lo koko da ruko ninu aya yi bakan na in to tele ebo ninu ese to je pe ta ba nreti awon ese ni nla in to tun to bi sikeji o na ni qatlun nas keyan ma pa yan lara ise nla ni ninu ara awon ese nla ohun na wa tun ni azina oni number 3 lo wa pe keyan to olohun wa ni wala yaznun awon to je erusin olohun ba to to yi ninu wa buruku te tun ri won ti won jina si oni pe won ni ma se zina o olohun wa so yi makan ta fi mo pe gbogbo apata afi ka jina si o olohun ni wa man yaf'al dhalik olohun ni wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqqi wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى عثاما gbogbo eni keni to ba wa danwo gbogbo awon ese nla nla nla ta so yi gbogbo eni keni to ba fi le danwo yelqa asama yo pade asam kila won pe ni asam awon afa oni tafsir apan kan ninu won ni itume na ni pe yelqa uqubatan wa nakala yo onton yo pade ijiya to ni agbara yani ala adhabu shadid awon iya to le koko e wo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngba ti anabi lo to sun o wa lala wa so fa awon sahaba bi a ninu e mo ti mo ma ri ala ta awon anabi olorun ba si la ododo ni o in ti o sele olorun fi awon yen o ku oni pe mi ati yin lala pe mo si wa lala kan bi odun melo kan seyin ko si wa se o ko si wa ri be o eyan le lala to je pe nkan yen o ni sele be eyan si le lala ti nkan yen o si sele be o le sele somo niyan ba meji ni sugbon tawon anabi olorun ba o ku

0: abi bi kan gan lakan aye kan to fun to jin do ninu na jahannam ninu na ohun ni asam yen to je wi pe yu'adhabu fihi ahlu hadhihi alkaba'ir gbogbo en ti ba ndan awon ese buruku yi wo in se zinani in pa yen ni in se gbogbo en ba ndan awon wa yen wo to je wi pe yu'adhabu fi inu ogun yen ni o ti ma jiya to ba dijo ogbin alqiyam ko lo ma se ko ma se wale ni ya ko ma jiya ko dakun ko se wa jeje ko je ale jina si gbogbo to le wa kuro nbe so eleyi o je ara awon in ta fe sara nipa wi pe e wu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olon fun ni alaafia e wu bi to lo alaafia re si o lo si bi tolon o lo si bi n tolon ti tori e da wa ko wa se ni aye o na ni josin olorun ba emi ateyin elomi tan ba so fun wi bi a e kirun ni oroju ni yo ni wallahi don ba tin kirun bayi ko ma lo le ma lo kirun gbugbe yin ni ma dun sugba te ba bi le re o le se zina pelu obirin ti ese leto re te ni le kayo obirin yo le iyun le ran olorun lati le se alaafia tolorun fun ko le lo sibi tolorun sugbo le lo sibi ibinu olorun eleyi ijiya to lagbara lo wa nbe awon afani ituma re niyan wi pe yelko asama yo baiya to le koko pade lodo olorun ba kolorun ma jajiya so even eje ka gbianju lati ri wi pe alaafia tolorun fun ayi ka ko se anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni bi lo sibi ase tolorun ba ni bi lo sibi tele inti olorun ba allah subhanahu wa ta'ala eti ofe bakana ninu hadithi atun ri wi pe a fihi dalil ala anna shukra huwa alqiyam bi ta'ati allah inta atun ri nbe o je amo wi pe kiyun ma dupe fọlọrun oba ohun na ni kiyun ma telase olorun oba o wi pe ara pe yan dupe fọlọrun pe ta ma so pe eni o mo ri olorun o n dupe ohun na ni ko je pe ase olorun oba le yun ma tele gege ba se ri lara anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun nun ti fori ese anabi ji iti o ti se lo ati ti o tun ma se gbogbo olorun nun ti hadanu fun iya wa isha wa ni a kilo de to tun wa n se wahala to to bayi tese re tun fi wu latara duro to pe yi anabi wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam o wa ni afala uhibbu an akuna abidan shakura sheyin wa ni jeru ti o ma dupe ni anabi tun wa n dupe ore olorun oba a je pe idupe fọlọrun oba a so wi pe ona meta lo pin si gege ba ma fa se salaye e number 1 be ohun na ni shukrul qalb oni kiyan o le ma fe mi e dupe fọlọrun oba gbogbo se mi teyan lo kiyan mo pe ah olorun mo dupe o kiyan mo pe owo olorun oba lo nwa olorun oba allah subhanahu wa ta'ala na ni ndari se mi aye hun ohun na lo gbe hun kale bo se gbe hun kale hun kiyan ma fe mi dupe ore olorun oba melo ninu ore to je pe ore ni fun wa ta si mo elomi nbe o yanu kale bayi o ni in ti o kibo to jo nje ti o je ko si le ri kibo latara re elomi nbe ohun ti eni enu re lo duo dede lalafia nbe yi in ti o kibo ni o si elomi nbe olorun le se mejeji fun in ti o kibe nu wa o tun lalafia o tun ri kibo a ri pe olorun ba gbe gbugbu awon nkan kale lati fi le ma dupe fọlọrun pe ato olorun mo dupe eyan rin lo aburu ose yen eleyi na imo fokan dupe pe olorun ba na lo ya saro re lo se gbogbo eleyi na ni rorun fun mi o lo je ki n wa lori alaafia lori daada yi o eyan wa mo fokan dupe fọlọrun ninu daada to olorun ba fe fun wa niyan bakan na elekeji nbe ohun na ni ashukru bil lisan a mo fe nu wa dupe fọlọrun ba allah subhanahu wa ta'ala bọlọrun ba sori kan fun wa a dupe lori n tọlọrun ba se fun wa yen pẹlu ka so gbogbo alhamdulillah eleyi olorun ba fe pupo to ba se daada fun wa ka dupe ore olorun ba ka mo fe nu wa ka fe nu yen dupe olorun ba a dupe o se o to se daada fun wa bayi o a dupe fọlọrun eleyi lara n tọlọrun ba fun wa ni to fe ni bakan na lara re ohun na ni ashukru bil jaware a wa ma tun dupe pẹlu gbogbo orikerike ara wa ohun ni n tanabi n se yen salawatu rabbi wa salamu alayhi anabi wa man yo wa ma tu dide loru le n tolorun ti fori e gbogbo ese re ji yo tun wa dide loru yo tun ma yen nafila ti to fi di wi pe gbogbo ese o tun wa wu eleyi fi han wa wi pe anabi more olorun ba ni in wa n dupe re wi pe oba to se bayi fun mi ninu gbogbo eda o se mi ni afdalul khalaiq ninu awon eda olorun ba o wa se mi ni eda to ni fe si ju o se mi ni eda to ri ore gba lodo olorun ba ju ah eleyin to kin ma dupe kin le ma mo ore allah subhanahu wa ta'ala eleyin na o je eko fun wa nipa wi pe gbogbo nto olorun ba allah subhanahu wa ta'ala to ba se fun wa ah agbodo mo wi pe ore ni ka si ma dupe re ona wo la wa gba dupe a fe nu dupe a tu fori kiri ki ara wa dupe ni bi ka ma fi te lase olorun ba gbogbo alafia to olorun ba fun wa ka fi se tolorun gbogbo anfani to olorun ba fun wa olorun fun on ni anfani o ni ahan o mo ro gbe kale mo lo si bi binu olorun mo lo si bi ti wa ti ri parun lodo allah subhanahu wa ta'ala lo si bi nto olorun bo fi yonu si o eleyi lara pe eyan dupe ore to olorun ba se fun yen ni so abi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ni mo ba eleyi ti a so yi olorun ba allah ko je ibalejo dada fun awa ta so ati eyin ti e gbo abakana lekan si atun so fun wa wi pe awon afa fadilatu sheikh sulaiman muhammad al awwal amubiya hafizahum allah ta'ala wa ra'ahum abi olorun ba ko dakun ko je ki ari awon afa wa pe lori dada awon se irin ajo latara dada ele ti olorun ba to mu wa fun gbugba wa muslimi amatan wa khosatan bi awon ti won je ara ilu ila so olorun ba gbe aye kan fun won lataro latowo awon baba wa kan ti won je professor ti olorun ba allah subhanahu wa taala ta nbe ninu anu e koda kun ko gba ni ijosin ohun na ni won lo si to je wi pe yo je eyin yen nofa ti won fi ni sini arin wa loni bo bi ni lai taala to ba di ojo mejo a mo pade awon fadilatu sheikh ambe ya lagbara olorun ba ti won ma ba ni tesiwaju lori awon agbanrin eleyi ti won ba ni so titi ti o fi di ojo mejo yen na ambe olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ko je ki bubu wa kama wadada ko si gba ni ijosin lowo wa hadha huwa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta ba wa ni en to ni ibere kan bi keji alanfani lati ibere boya lori awon kan ti aso yi abi olorun ba ko dakun ki o ma se gba ni ijosin awon bi ta pe wa si lati fi bere bere wa 0705 500 0949 0705 500 0949 abi 0809 700 0949 awon bi ti alanfani lati pe wa si ni naam
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah naam
1: hello ayi lo npe lati apa
0: toyib
1: ayi lo npe lati apa
0: toyib
1: nse be pe kere ti ko da ki ma se asaratu
0: ko senti o so pe ko da ki eyan ma sasalatu koda ninu tolorun ba pase re o ni pe ka ma se asalatu fun annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan yawmal jumaa gege bi olorun ba se so ninu alquran wi pe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi olorun ba o pase wi pe olorun ba tawon malaika won sasalatu fun annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun wa ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima e ma sasalatu shugba salatu ta nabi se ohun la se ni iti o ni ka se ka jina si now wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: now ni ka fe so nothing na lo ma ko yo wa
0: allah ma mi
1: se da je le fo da je le fo en ya se ma se yu da se yu obi ya ti ba di se lo me fo level la ni mo tin da ma se se ki me ka sa mo a wo fe se wo level la ni se da je ka en da fo ni ji ni a fa da ni en bi re ka no me da
0: ninu awon ti mo gbo yinu bere yin o na di pe ta ba fe ki ta ba ki ran ran yan ti a se mistake a se sujudu sawi kobile abibadi ta fi tan ran re so o se wa je pe nbi nafila awon eyin fe se ka gbiyanju ka mo se so tori wi pe irun wa to ba ti laaye atoran yan ati nafila so lan la leto ati se sujudu sawi fun te ba yan nafila na to ba se mistake yo fi sujudu sawi tori pe mistake ta nseun a n fi sujudu sawi yan pe fi correct asise yen ni so irun nafila ti mo wa ki se bi mo fe ko lo ngba na ni sugbon in to kan wa nbe ni wi pe ti e mo pe in to je nafila won ni al mutatawwi'u amiru nafsihi en ti yan nafila un la miru in tumo ni pe nkan yen bi o wule se ki se po lohun je nya lori e sugbon in to joran yan a gboro mo se ba se ni ase a je wi pe ka se sujudu sawi ngba ta ba se mistake nbi ti e oran yan ni o ma je be na ni na fila na ki wule soro yan aslan te yan ba wa ti o ba wa se sujudu sa wi nbe o na ki se pe olohun je nya lori e sugbon ka gbianju ka ma se o da popo hada wallahi ala na e karo
1: e ko eto
0: era wa
1: Abdulhakim lo npe la ti de kan be gbo mi
0: mo gbo yin dada
1: ibere mi re eyan ko ri to lo ma sa si to wa ki ni to tin bo te ko te ba fori kan le mi ko sa wa lo ni eyan ti o mo pa eni yin bo lati mo sa la se dada ni ki eyan ma gbe pe nka ki tan le ri pa eni yin bo lati mo abi o de se eyan ba ti o de pa yi pe nbo wa ju ori o ni kenya ti gan aburo rider kan to se yan ma gbe kaaki ti mi fe bere ni
0: na olorun ba so yin ni esun lore so alawo ko ogun ni wi pe e je ki ka gbianju ka mo funra wa ni excuse so ninu ara awon kan ti o si lawujo mo to je ki gbogbo e to je pe gbogbo wa a fi nsera wa koda in ti elomi o ti o si lemi re a so pe n to lo wa lemi re lai je pa denu emi re en ta ba ri ti ye pe ba wa lori e ka mo kokon si dajo pe e se kale a mo pe inu mo sa si lo tin bo ni o se se ko je ko bo yo ti gbagbe ni emi re le mo si nbe a mo sele be so a le pe sa kesi wi pe a ye pe ori yin sugbon pe teyan ba ti wa kirun tan to ti jade ko inu mo sa si ye pe to ba nbe lori eyan ogbodo nu ko si bi kankan tesin si so be o esin o so be ko so fun wa wi pe lada kan special yin o gba pe emti bi ye pe ori yin ba se pe si be na ni lado si ko si n to jo be ninu esin olorun ba allah sugbon ti e se wi pe ta time ta ba n kirun yen won fe ka mo ki yan a mo se gini gini ko mo ko je pe o wa ti fori kale bayi ni o ti mu anki lapo to je pe okan re gun wa si n bi irun to n kirun ga so latara pe ko sa fe fori kanle elomi gan yo tun mo mu nkekan si waju bayi ko ni fe fori kanle yo mo fori kankan e mo ja se baun ta ba ti wa lori irun ati wa waju olorun ba to ni gbogbo wa a fori kan mo ta ba ti kirun tan a ti lanfani lati inu gbogbo ipe eyi ti o ba wa ni waju ori wa hada wallahu ta'ala alam na oyi o tire boya ke e pe wa pada
1: ah e be ko ni e be yi ba da re o so fa sala tu se a ko do wa sala tu ni so ni o be do ka be ni e kan yen
0: eh
1: yo fa sala tu pe a ra du mo se sai pe ni ko mo ko ni so pa re a be sala tu ni fa si ni e je ba ki ai da ko ni ba yi pe ni mo ko do sele pe ni so ni a be a ra ti ko ni e ke bi a ni sa ni so pe ẹni ọlọ́run ti fúnlẹ̀ tẹ̀síwájú ìgbà àtẹ̀jì àtẹ̀mí ẹsẹ̀ ìsíwájú ọlọ́run ti fáwọn ìjọba ẹ̀kọ́ ìkọ̀ṣẹ́ tó ń bá lè gbẹ̀lẹ̀ wọ̀ wọ́n á ní oúnkọ́ àti tọ́lọ̀ bá ṣàánú gba oúnkọ́ bá ṣàárẹ̀ àdé ti bá wọn yẹn.
0: Ok gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ alákọ̀ọ́kọ́ òun ni wípé ẹni tó béèrè bọ́n ṣe rọra béèrè náà ni a ṣe dáhùn ìyẹn so ṣùgbọ́n nípa ká mọ̀ ṣe àsàlátù sunday ká mọ̀ kójọ kákọ́ obìnrin olóbìnrin jọ eléyìí ò sí nínú ìlànà ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àárí pé ànábì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ o ànábì káwọn obìnrin olóbìnrin jọ tí ó wà lóhun sàsàlátù fún wọn àsàlátù tán ni a mọ̀ ṣe fún ànábì yìí tọ́lọ́run bá ní òun gan ṣe àwọn mọ̀lẹ́kà ń ṣe ó wá pa wá náà láṣẹ ká mọ̀ ṣe fún ànábì wa sallallahu alaihi wasallam so oníkálukú ni ó mọ̀ ṣe tiẹ̀ kì í ṣe pé àkùrà wa jọ ń bì kan tá a mọ̀ ṣe so oníkálukú òun ni ó mọ̀ ṣe tiẹ̀ ànábì sì sọ bá a ṣe ṣe nígbà tá a yà sọ kalẹ̀ wọ́n bi ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pé a ti mọ bá a ṣe mọ̀ sálámọ̀ sí ẹ̀ kéfànù sọ́lẹ̀ àlẹ́kì bó láṣẹ mọ̀ sàsàlátù fún rẹ̀ ìrẹ́ ànábì sàsàlám nínú àdísì yẹn fàṣákàtàhù náà ìhàtàn ànábì dákẹ́ díẹ̀ torí pa ànábì láyọ̀n tẹ́kọ̀ ànílẹ̀ hawa ìfẹ́ ẹnu ànábì èfi sọ̀rọ̀ ìyẹn tọ́lọ́run wọn bá rẹ̀ bá ní ó sọ òun ni ó sọ fún wa ànábì wa dákẹ́ díẹ̀ pé ń tán béèrè yìí tí máa ń sà tọ́lọ́run fi wá mú ánsà wá fún ànábì wa ni à ń tẹ́ máa wí ọlọ́run ní kí n ti ó ti sọ fún mi pé kí n máa sọ fún yín wípé kẹ́ ẹ máa sọ allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid abi kama sọ allahumma salli ala muhammadin wa sallim eléyìí ni taari àkọọ́lẹ̀ tó wá látọ̀dọ̀ ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànábì kò rọ hadithi kò rọ àsàlátù fáwọn èèyàn tó bá yẹ pé ó fẹ́ rọ ni bá ṣe bílẹ̀rì ó ti wà nílẹ̀ yóò kà máa sọ́nà fún wa ni àbí ó ya ẹ̀mú báìlù àìmúwèé yín ẹ̀ máa kọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n látara pé ìyìn tọ́lọ́nba ni ó wí ni ó wí ó wá kọ́kọ́ dákẹ́ ngba t'Olorun wa so nti o wi fun siga gbolohun ta mo wi lati bi sasalatu yin ohun la nabi wa so so eleyi ni esin ṣugbọn ka mo sawon sasalatu mi to je pe omo niyan kan lo kan ro eleyi o si ninu lana ba si sasalatu fa nabi o ko si ninu asalatu t'Olorun o gba yi t'Olorun o gba ohun na ni taari akole latodo Olorun ba wa si odo anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya iyan je bi o se je lori ti asalatu so anabi esi pa won benijo ma asalatu fun ni sunday o n kaluku ni ko ma asalatu yi gege bi Olorun ba bo se pase re so awon bi ti a pe wa si ye ba si so o na ni 0906200949 so ti a ba ni ibere kan abi keji yi ti a fe bere lori awon to ba ru wa loju ni bi esin wa so alanfani lati bere bakana so bakana ninu ara okay atiri peta na hello etun akupara so ajepe epe wa pada so Allah subhanahu wa ta'ala abe ninu anu e ko ma se igba ni ijosin lowo eni kokan wa naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ekun
0: yan yo olohun se n
1: le
0: se igbesa gun lo ara allahumma amin
1: seri
0: agbo yin
1: o ti so ogoro muslimi da sewu lobe
0: olonjo
1: ko lo sanu gbogbo wa
0: iki
1: opo ko ma lo ko me wonu bo won ma le ti owo tamale
0: olonjo
1: o bi o ma ja saju esin ti won ma so ra won loko ti o si ni islam e ma si se lori ile na awon obirin yo ogoro won ni mba en talesi tan Yan tanisi,
0: o ti yesa na Olorun ba wa san yin ni esun lore imaran na ni nipa pe gbogbo awa ti a nse be e ja ma ranti pipe ijokan ijokan ta ni si nbe mo gbogbo pe an ko bi ijo an ka won bi lonu gbo an sin kankan awo emi o ri yin sugbon yin sele so awon to ba ri awon na ni won so yen so ka gbianju ka jina si kan ti ojo to je wi pe ani si nbe mo to je pe ojo na gbogun ta si gbele aye se la kan ti fọlọrun ba so gbogun awon ti o ba ti si ninu lana Olorun ba e mo je ati tori pe a fe je ire kan laye nbi ka fi wa sal kiyaman Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala yo do ti wa bakan na awon bere pe asiko ni asiko duha so ati le mo yan duha lati bi ago meje ni ero asiko yi ago meje abo ago mejo leti lanfani ati le yo lati leyan ti e ba ni anfani lati se be Olorun o gba lesin ninu awon ikede ti a kan tun ni fun wa gege bi a se so fun wa wi pe quarter eleyi ti a wa nbe yi o ti oni yi na ni o pare sugbon omo ya wa ti Olorun ba nlo won sababi ta so fun wi pe awon ni won je ni keji en ti won ba ni da si eto yi to fi n je gbigbo bayi awon na ni tokotaya ti Olorun ni je koro won daru lai lai Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ile ite nse yi ko ni je ki itan ko bo wo yin lai lai yo wa wo la okan soso re yo wa la dada te tun nse yi na yo dakun yo ba ni fi sinu mizan hasanati yin e ba ni jo ti owo ni wulo ni jo ti gbogbo dukia ti oni wulo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ni ara yin lare esan yin lori e awon se dada pupo pelu wi pe won ti san ti ilaji won won tun ti so eleyi ta wa nbe yi ta fe ko sinu e so won ti san ilaji titi won so ati won se ni bukata si en ti o tun ba wa complete tori pe o si ku die to wo yen ti o fi complete fun eleyi ta wa ninu re yi so an fi asiko yi so fe ni kokan wa in ta wa wa nwo o na ni pe ta ba le ri bi awon eyan meta le pe ta ba wu pe ti o ba je eyan meji ma to ba je pe eyan meta ni so kan gbianju lati pe awon ero ibani soro ta mo npe fun wa e ja pe afa wa yi ka pe oga wa yi lati fi le salaye fun wa bawo la se le se to ba je pe awon meta ni bo la se pin to fi je pe nkan yen yo fi le rorun ka pe 0805 356 1131 0805 356 1131 ti o fi di ijo mejo an kira wa wi pe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: تمنونه ابدا بما قدم
3: oje ti kuro ni tana egun ti dowo 32 fm 94.9 laughter house ori oke tente premier makola ibadan

0: e ma gbo won ayo nti o ma pa enderi e ni sunku.
1: Wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ki e si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se to ni feyin e 32 fm 94.9 emi ki o ni budo lo so be

eja tutu eka ro eko jumo shalafia ni motubai mokibo kwa kabo sori eto wa abela wa kwelu chef mamzi lori kani 32 FM 94.9 lori oki mokala letingbo wani uroi abela wa tu side ba yo oye ba mi kwe awon reyin awon rai leyin ata awon te jo wa kwa kwa binu okoti eleyin wa lo uroi pe kwa wa shekini kwa wa teti si eto wa abela wa kwelu chef mamzi atu side ba she mande ni bugwa jo eti lori kani yi how to she bashi manche ama leni ewo ibisi mo tun fe gbe wa lo o ti yato sibi ta ti man lo lati joy e ma wo pe bo lon fe gbe wa lo ta ti igbori eyen ni suru gbogbo ala mo wi pe abala meta la ni lori eto obela o ama awon to sese ndarapo mo wa fun igba akoko lojo toni ti won gbo mi tabi ti won wa ni ojo ko ni Facebook tabi lowo lowo bayi na ni YouTube wa e ma wo pe kini gan ewo abala meta yi ikini ni ati koko ma nbara wa so eto nje otoro ta ma tun jiroro nipa ohun to nsele ni ori bi a onje ta fe je ni o tabi ba se fe se ni o tabi bo se ma tun nipa ati yin ninu agora ni gbata ba nje ni ati pe awon ohun to ma tun ma se wa lanfani ama mo wa fun wa ni abala ikini lori eto obelawo Shewari abala keji, ni abala ta ti man wo inu yara dano walo, lati lo shekini, lati la konje ta tu mwa funwa, ni orietu, inye ni abala keji. Shewari abala keta, lati man shiojo kwa sile fwa wa lolu fe, 32 FM ati lolu fe, abela wapelu chef mamzi, lati dase tu, leni iba yi, kinto wonu yara dano walo, eje kimbi wakwe, inja ti eti je unlo uroi, shetuna tukwe man sofu wakwe, lori etu abela wo. Ewo alafia wa ohun gangan lo se pataki semi o ni mo se ma nbere lo wa ni gugu gbe pe ago mewa bo ma tun ti koja bayi se ti jeun abe ti jeun seri o mu tun ma so fun wa pe ounje ni awon ise pataki kan to tun se koko to ma nse ninu ago ara wa iyen ni wi pe e je ka jeun lasiko ka ma jeun ju iyen ikan se tu wa ri awon kan ni iro won sa ti ni ka ma jeun ka rara o ka jeun lasan ko lan wi ka je awon je to je pe awa gan mo pe alalafia mo tun ma so kini kan lori eto pe ta ba ri onje ta je ta ri po se wa bakan lara ta ri pe a o gbadun ara wa leyin ta je onje tabi ati sha kiyesi pe gbogbo gba ti mo ba je iru onje ba iba je resi ni ba je wa ni ba je suni onje kunje ta ba ti mo pe o ma nsaba fe gbodi tabi se bakan lara wa boya ka se kini ka tete dekun ati ma je mo papa julo e ba mi lo sayewo lodo dokita yin opolopo wa ni o ma ni ka mo wa se ko san ka mo wo wa lati fi wo pe se o ye ki yin ma jo nje tabi ko ye ki ma je ju pe ko lu e lo se denu kole lo ni denu kole la se ledumare gbogbo je ta ba de tun fi senu wa a ma lo sibi to dada ninu ago ara wa ni sije o e tu wa fe gbo Onje ma nfun ni nokun ati agbara opolopo eyan wa ti ri pe ti won ba ti jeun awon gan mo pe bi koju won mo su bi kan ma le se nkan to ye ki won se nigba to ye ki won se oya yen ni abala kini ti mo si lo fun pe ka ma se kini ka ma jeun lasiko eye de bi panu ewo awon orisirisi nkan wa to le sele seyan nigba te yan o ba jeun nigba to ye ko jeun tabi ti aba ti lo je nkan to ye ko je gan papa e ma gbagbe wi pe chef mamzi ki se dokita o ama awon nkan to ma se wa lanfani to ma se wa lori lori eto obela o pelu chef mamzi a o ma mu wa fun wa lori eto lekankan an lo ati lo an bo

0: Eka bo kwada sori eto wa obella wo ati bossi abala keji bai iyen ni abala tati fe wonu yarada na walo e mo pe kini won mu wa fun yin abi eni soro o je ti mo mu wa fun wa ni owuro yi lori eto obella wo o ni obe iwuro obe iwuro kan obe iwuro ke awon o le ewo o ni awon ise pataki kan to nse ninu agwara wa to je wi pe awon to mo ti won ti enje awon kan ti e ba mu ewe re la san ba se kini won ma ko je ah okay ase kokoro lenu yin ni ewure to loyinbo npe ni bitter leaf ohun ni mo wa fun wa ni oro iyen obe se to wari awon igbo tun ma npe ni ofe onugbu be ni e ma gbo ofe oweri e ma gbo ofe kini kan se wa ro ofe ta mu wa fun wa laaro yi iyen ni ofe onugbu ohun ni obe ewuro yen awon kan o te pe e mo kan ti ma nda mu efo ngba mi ta le kan si ta le se kekeke e sori efo ta ba se efo ngba mi eyi ohun ni kan ni mo mu wa fun wa looro yen okay abawo lo se wa fe dun yen ni suru ta ba fe se obe ewuro ti mo pe ni ofe onugbu yi ani lo ogiri ewure yen fun ra re be ni eja panla ata ede epo pupa se tu wa ri koko yan mi mo pe ninu obe be ni ninu obe iyo ibaje eran ibaje eja ibaje chicken turkey leyin fe fi se o fe onugbu ti laaro yi e je ki mo pe gbogbo yen ta ba sa fe fi si enu wa o je to ma se wa lanfani ni bawo la se wa fe wa se onje wa yi e ma gba pe ma so pe ka ba wonu yara dana wa lo ka fo owo wa ko mo dada tori opolopo ma kuro a ma jade bi a lo bi sheni tabi a jade lo si bi kan ni a wa de bayi ah mo fe sare lo so onje a wa wonu yara dana wa lo be se wonu be yin e ba mi fo owo yin se wa ri iru efo ewuro wa yi e ma gbo dada ehn awon kan ni awon ora yi gbogbo yen ewu e ra fi yo si ko le tun se kini ko le rorun lati tete gbo nigba ta ba ti gbo dada awon gan ti ri pe ati gbo bi fun iseju melo kan ta ma ri pe gbogbo e to je po le je ko really tu koro mi ni ko ni koro mo leta o ko se kini ko kuro lare niwon ba na ni o tori bo se wa yin ha te ba mo ise to nse ninu ago ara se won kan so ba mu be yen mo ma mu bo se je ewe lasan yen wa mu wa de ma je awon gomo nkan to nse lara won amo eleyi a fe fi si obe ni be ni leyin te ti ba mi gbe ewuro yen tan ba mi fun kere ba mi gbe si egbe kan be ni sewari atawa ni won ba yen eti a npe ni cayenne pepper era ba mi gbe yen na segbe kan emi ni eja tabi eran tabi turkey tabi chicken te fe lo na e ba mi se dada ko jina be ni ko turo papa julo awa ta ma nse bi eran ni tabi turkey ti mo daruko yin na tabi chicken tai nri bi abi eje lare ta wa tu se mo nje ah iyen o da o je ka de kun ati ma se ngba te fo e ba mi fo dada ngba te tu gbe kanona te forisirisi si eri daju pe o jina wonu opolopo ama ni awon konju awon fe sare so nje ko wa jina ngba to nje e ba de le ton ta ba nfi senu ah eran yi ma yi le die se wa fe da pada ni leyin ta ti da orisirisi nkan si ori onje wa leyin yen e ja mi pe e ba mi gbe isu koko ti mo so le kan yen koko yam e ba mi elebe e de le mo be ara e kuro e ba mi gbe ile na ko un na ro dada leyin to ti ro dada yen era ba mi gun ibaje ninu odo yin ni ibaje ninu isasun na ni te mo pe e mo ko ti ro ngba ta se yen o ti ro ko le e ba mi lo e ba mi gun dada te ba le gun e to leyin bo npe ni blender ki se manual blender tori yen o ni se blender gangan e ba mi se kini e ba mi fi lo e wa wo pe a sa fe daka ni adaka o be ni yen na titi wa legbe kan be yen sawari ninu isasun wa yen e ba mi ra bu omi ni won ba eran wa ta se yen tabi turkey tabi eja wa ta se yen e ba mi ra bu sinu e omi kekere na ata yen na e ba mi gbe si sewari era ma won yo so nje awa se pe ah se mo ti fi yo si se mi ti fi yo si la man saba se e ba mi ra ma se kini kara ma won yo si inu onje wa tori pe ti yo ba tu poju lara na o ma tu ni se mi ti o lo nse ninu agora ti o si da sewari leyin yi fun bi iseju meta si merin to mi inu eran ateja yen kon ra fi dide die koko ti ati lo yen era ba mi ra won si inu omi ateja ati eran gbogbo eyen e ti wa ba mi de koko tun simi die monu atata ateran ateja yen kojo ma patari soso laarin ara won be e wa ba mi tu ra ba mi fi epo pupa ni won ba se mo se bi obe gbangba yen meji si meta o ti to wa e wa tu ba mi de eyin gan ti ma gborun ara le ti ma gborun obe e okay obe wo lo se bayi e wo pe ki ko gbodo je wuro ewuro na ni ta nkan ni a o ma koro lenu rara o leyin ta ti se ayan re bo se ka se yi se ware ta ma fi ka oju e nle patapata ohun ni ewuro yen gangan nigba ti awon gugu nkan ta kole na yen ti se kin to ti jina mo ra won e wa ba mi mu ewuro yen e wa gbon si lori ha e ma ti ro hey ara ale ma je ka soro se ti ma gbo orun obe ewuro bayi lowuro yi be ni leyin ta to wa fi ewuro wa yen si oya e ba mi ra yin ore lo sile die ko kan ra wonu e tori afẹ ko lo roju ko lo se pẹtẹpẹtẹ lenu leyin bi abi iseju marun ewo o ti tan obe wa ti kini obe oro wa o ti de leni yen okele ta fe fi je da laaro ikile yin fe fi je se ti e man je abe ti e fe ran 0705599000949 tabi 08097000949 e si le ba mi pe 09062000949 e ko ojumo ota lo npe wa ni bole tin pe wa hello e karo
1: Ogbelawo.
0: Onje lo re o baba mi. Ki loruko yin bole tin pe wa?
1: Oruko tere le o gbatale seta solo iki. Aya mi number wa.
0: Iye ba mi da soto.
1: Eya da ri eba tutu.
0: Eba tutu bo da se ide o. Eba tutu.
1: Se eba tutu wa da lori e.
0: Ta ti tele atale ano abi?
1: Ayo, eba tutu.
0: Hmm, kan wa gbe lura. Se ti jeri gan bo da se, se ti jeri.
1: Ah, da.
0: Obe uru.
1: Eba tori eko ori. O se la mo ko, ewu se la mo ko.
0: Eko ori
1: ewuro
0: to o se mu ko be ni e ma binu ori yen ti daruko e lori eto njo kan ri kini ori yen
1: ogbelawo
0: o nje lo re o e se gan ni o ye ma ba wa be to bo e se e ko ju ma ta lo npe wa ni bole tin pe wa hello yes ma ki loruko yin ma iya mi e ka ro ma o ye ba mi da se to yes ma
2: Apelema.
0: Yes ma obe wuro
2: obe emi o je ri o ma sese se ni bayi o
0: amo e ti je wuro
2: ni je wuro
0: ah eh
2: o se wuro dada
0: e kan si ohun nikan
2: ba sese practice
0: ni e ba mi don o te ba ti wa se beyen ke gba mi lagu se ti
2: ba gbe
0: ma gbe e se goni ye ile e se goni obe la o le ngbo lowo lori kan ni 32 fm 94.9 obe ta wa mu wa fun wa lowo yi ni obe wuro ba da se yi pe won ni eba tutu tabi eko won ni ori pe la to le fi se kini la to le fi je obe wuro wa e ko ju mo ta lo npe wa
2: obe la
0: o je lo re awo ya mi ki loruko yin bole tin pe wa
2: at ma you sit la to mi yan
0: e ko eto yes ma
2: e wuro da da e ba ti e gbo dada oda ama dun ko sin teyin o le fi je bo se ko eko jije abe ba gugu e ko sin ti o lo fun
0: leyin ma fin je titin e ti mo wa fi kun laaro e ti mo ni ka fi se koko si
2: e te wa tendi ha seri
0: awon ibo lo ma saba je leyi e be ka ina ba mi gbianju e e se gan ni e ma ba wa be togo iya to wa ninu obe ewuro titi wa ati titi awon ibo ni pe awa o fi koko yen sinu e awa se pe a se nibi eni cfo ni amo ti aba fe se ti wa na e wo o n le ti gbo lenu awon ara ile yen pe ko si nkan teyan to le se kini leyan to le fe je e ko ju mo ta lo npe wa e ka ro ki loruko yin o nje lo re awo ki loruko yin lati
2: if you like lati da ire
0: lati da ire o ya ma da se to
2: be ni o iba din ti mari ni mo jo be yen ri o tori egbon brother mi ti mo gboro won yibo ni won
0: ah won ma si
2: gbo crayfish gbo nkan
0: ede lori sirisi
2: ba mo tun be ba yellow yen ni mo tun be ba bi je
0: ah ewo e ba mi patewo fun ra yin tori e ti gbe mi lo si be gangan e se
2: ah be yen wa o ki am lati ba ti mo ti mari won ma so bi ewuro bo mi ki fi gbo
0: pe yi gbo yen si te ti gbo se ri bi ti won gbe wa lo sin ati ti la won ti hey won ti gbe mi sibe ti won kon gbe mi de laaro yen ni pe eba ibo eba kupa e lo nje be o be ni e ti bada se yin ka fi eba tutu eko nkan kan ton ni ka fi je yen se wari awon to da mo gangan ta ba gbe eba ibo eba kupa yen lu kini bayi won le sun lo sibi ti won ti je onje yen obe la wa le ngbo lo lori kan ni 32 fm 94.9 awa mu oluwa fun yin lori eto loni amu obe iwuro ewo ko seyan ti o le je an kan ni se omode ma le je wuro se ko wa ni koro lenu e e wo leyin ti a ti ra se ayan e bo se ka se ayan yen ehun to ta ba fi n gbe soke bayi ngba to ba n so kale so fun awa gan mo pe onje ni mo onje yi anbo atelo

0: Johnson kọ ni mo mu wa fun wa lori eto loro yi obe iwuru ti awon ebo tun pe ni o fe onugbu awon kan ni wo lo tun debe ko e wo iyato re kan ni oruko ta fi pe se mi wa ti kan ba ni ehun se iro nje bayi ka fun loruko kan loyinbo ka awon kan fun loruko kan ni ede mi iyato re niyan awon je ti amu wa fun wa lori eto obe lawo o je onje to nsara lori onje to ja wi pe awa gan mo wi pe baba je bayi amo po ti sese dada ninu ago ara wa awon je kan wa ti je pe ta ba je a nilo lati ma lo ogun mo ta ba ti tojo ara wa nigba ta se kini nigba ta je onje yen iyen kan se to wa ri ikeji ti mo fe fun wa ki n to lo ni owuro nitori akoko wa to tin lo awon je to ye ka ma je to n fun wa ni orisirisi to n pe ni vitamins and minerals o wa ju bi ka ma tanra wa ka ma je nkan ti o ye ka ma je lo won ni o ye keni yen ma je nkan ba nitori egungun awon je to tun je wi pe o ni ise to nse ninu ago ara wa ta wa gan ti mo pe ah ti ma se jonje bayi o fun yato si pe fun mi ni okun ati agbara o fun mi ni ibale okun pe ah iro nkan ti mo je yi ko le ponu mi po ko le bi kan kan ni pe ah ta won ba ti jonje yen bayi ka won to je tan gan awon ti lo se kini awon ti lo si iyara funfun lati lo se kini lati lo do wo sile nbe tori na je ka ma so nkan ti a nje ka ma wo nkan ta nje ka to fi senu wa iyen nikan to wa ko okin to tun lo loworo yi gbogbo nje ta ba nje mo ni la ele dumare ko ni gbodi lara wa amo e je ka daju pe an wo nkan ta nje ka to fi senu atun wo ayika ta tin dana onje wa ah e wo e je ki ya turi pe yen se koko o se pataki julo nigbati abasopa fe se onje ta nje ah o dabi eni be ka ma ti lo ni amo a lo na nitori ojo ti lo bayi lori eto wa obe lawo pelu chef mamzi to ba to di ose tumbo ni dede ago mewa bo wuro e pade wa lori kan ni ati dupe lowo olorun fun anfani to fun wa lati fi ri eyi se loro yi amoju ero wa afale e ku se o awa na to ba to di ose tumbo a ma reti eyin na la o ma ba e o ma gbohun wa enu temi o ni re ba mi lese la se iledumare e ma ya se o dabo
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 FM 94.9
3: Laughter House
2: Orioke Tete Premier
3: Nokola Ibadan

0: Eto ja odola lo de la aro ye lori ikanni 32 FM Ibadan. Eto ja odola ni o. Aago mokan lojo Friday bayi ni gboro le yi. Mo le osu si Olorun Oba Ibare Mose. Wokilu mo mo de sori eto laaro ni. To bilabo Ogun sina mo se yin pelepe kaaro. Wokilu mo baba laago mokan la mode o. Olofi je pe omi gbori bi duro lohun oni ni opari bi duro lohun ojaja mo atarere ni gbadi e mo ifogboro sese ogboro na ibare nu tun die ise ibaso ibaja tare lo e ti wa nbe fun wa laaro e se mo dupe a ni sura wa lase ledua Ija o dola, ibi ta tin pe oro ja laarin wa sira wa ija pari e ka gbegbe se lori e egbon si aburo ore sore omo so bi oko si awo iyawo atoko alajogbe alajose to ndi pe ija o nwaye oro yira mo o gbera o to baba to ilo igbe kake biti ti o gboju e pe o tade eyin bi won ti pagbe kakaka Wokilu mo eh a to di orun leledu ati diri e wa fakuko kini won ti o duye o wo ba deda eyin o lo se ti e be logbo radio to kun le ye ma yibo ni 94.9 ibi o kin ba daja re sin gbogbo yoko ti ba na e aye mo daja si laaro ye sumo mi ke jajo na jari Baba joyi ma fule si Momo wa mi pupa Ben Awa ti yin Olorun ba koni to aka Je pe ilekun saworo ba ti enikan isi Ati jo ro pa ti jo lepo aye oni to a Eni to yo me ba npe won pe kan yi radio won ma bo ija odo lati bere Olomo nle oko to mo po yo gbeto yi laaro yi mu fonu ko ba npe O lawon omo ti ede won oyera mo ti ja n wa laarin won o je won o gbeto laaro yi
1: To mo ru iwa ti mo fe aya mi atata o je ri ti o da
0: Inya o 09062 odometa 949 09062 odometa 949 pẹlu 07055 odometa 949 07055 odometa 949 tara in lawọn number o wole sori eto e ba ti pe wa e ja mo ta loro jo wa laarin yin to nje bi ija eyin o awọn number te to te fi wole nu 08097 Odometa 949 at 07055 Odometa 949 yo wole si odo wa nibe yi yo wole sodo wa nbi e lo e karo elo elo mi nbe we karo o be se wa ngbo mi na ni won wo mi lori Facebook ati YouTube le se wa ketekete lo mo le nbe egbe na Daniel lo woju omo ba lori Facebook 32 FM 949 Fẹyin e lo e karo. E dakun e ma flash awon number un. E ma flash awon number un. A si won le ka le lo fun awon to ba ni nkan kan bo mi. To fi agbegbe se lori eni. E dakun e ja fi flash nle. 09062 odometa 949

ile ti won gbe lorilede South Africa. Ijoba papo orilede yi ti bere igbese loju ona ti yowo idajo alagbara to ni se pelu iwa odaran lori awon to mo gbeyojo ati gbemi ara won lorilede wa Nigeria. Eyi lo waye latari bi igbimo alase ijoba papo se buwolu aba ile ti le se to ni seto ilera to nti igbayigbadun ilu fun ijoba papo leyi ti won woye wipe awon eyan to mo ngbero lati gbemi ara won nani ipenija ilera to ni se pelu opolo won ti o si nilo atileyin ju ijiya ile ti ijoba mo fun won tele lo minister keje foro eto ilera ati igbayigbadun ilu iyen dokita Isaac Salako o sapejuwe atunse ti awon muwa ohun leyi ti yo tele ofin ati igbese ilera to peye o salaye pe iru awon eyan to mo setan ati gbemi ara won ohun yen ni ipenija to ni se pelu opolo won to si ye kan ri itoju to peye to nti atileyin dipo ti won tun mo fi ya je won Salako tesiwaju pe igbese yi ona ni awon wa fi abana sowo sile igbimo asofin apapo fun ilana ele ti won fi ofin ti leyin ewe eni ti se olu DJ fun ipo re labe egbe osilu Nigeria Democratic Congress NDC ninu eto ibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 Peter Obi ona lo ti pe fun iwadi orin kini won nipa isekupa enikan ti mo nsoro lori aye lujara to fi ilu Kano se bujoko turuko re nja Ibrahim Khalil Dan Shagam Obi eni to pe ipe na ninu atejade kan to sita lojoko aye lujara re loni obenu atelu bi awon asekupa nikan bi an se isekupa Dan Shagam ni ile re to wa ni ilu Kano iyen ni ojo aje ojo keje osu kesan odun ta waye eni to gba kan ri je gomina ipinle Anambra tele ri ohun o wa ro ijoba ipinle Kano ati awon ajo leto abo lati ri daju pe awon to sekupa Dan Shagam ona ni afoju kata ofin gege bi le se olopa se fi lede owo tite afurasi meji eleyi ti won ni o se pelu isekupa Dan Shagam. Ni pinle Ogun owo ile ise olopa titi awon obirin meta kan ti won fesun kan wi pe won ni nse pelu awon ikokan ti mo je awon omo kekeke gbe bakan na lawon ti dole mi awon omo kekere meta ototo iyen lagbegbe Ibafo nijoba abile Obafemi Owode ni pinle Ogun awon afurasi ohun lati ri kike lomo jimo eni odun 36 Kayode Elizabeth ati Blessing Anuchike eni 60 odun gẹgẹ bi le se olopa ni pinle Ogun se sita ninu atejade se sita loni latenu alukuru won DSP Oluseyi Baba Seyi won je odimo pe awon olopa otele muye ti ago olopa Ibafo ona ni won se aseyori ohun lasiko ti an wade esun jiji omo kekeke gbe lagbegbe ohun won si je odimo pe awon omo kekeke eleyi ti won dole mi won latire Christiana olowo kere omo odun 14 Olami Lekan Abdurrasheed omo odun 16 ati Adeniji Rebecca eni odun 12 iwade ile ise olopa se lupio wipe Christiana ona ni awon amukun sika eda ohun ni ati tani egberun lona 1500 naira nigbati Olami Lekan ti e ona lu fese ara re sakuro lodo awon obi re ko to di pe won fese ko wipe awon onitohun ni pada jigbe. Gẹ́gẹ́ bí ilé ẹ̀kọ́ ṣe ń gbaradì láti wọlé fún sáàtò ẹ̀kọ́ tuntun àwọn òbí àti àwọn òǹtajà tó ń ta àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni a ti ké gbàjarè bí owó ìwé kíkà àwọn ọmọdé bó ṣe di eléyìí tó di ọ̀wọ́n gógó tó ń ti àwọn ohun èlò ètò ẹ̀kọ́ yòókù tó sì di pé àwọn òbí kò wá sọ́jà láti ra ohun èlò ètò ẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ wọn àwọn òbí àti àwọn tó ń ta àwọn ohun èlò ètò ẹ̀kọ́ ọ̀hún ni àwọn àjọ òdì mímọ̀ wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ tí àwọn kò fi rí oníbàárà báwọn rajà tó bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ kò sẹ̀yìn bí àwọn nǹkan ṣe wọ́n gógó tí kò sì sówó nílùú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ké pe ìjọba láti ti gbé ìgbésẹ̀ tó tó àti èyí tó yẹ lórí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé lójú ọ̀nà àti mú kí nǹkan rọrùn fáwọn.

0: 32 FM 94.9 fun tuni royan je kiko jo latwa kinwale aboluwade peter olashupo loti royin e ma ya se o
1: wo bi o roti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ti e si o ke rere ni nibi ti awon omo araye tin fe rin lo ba ti won ko so meji ti won go bi ko se ko ni fe yin e 32 FM 94.9 e mi ri ki o ni budu lo so be
2: eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
3: Anyone disappointed?

ele iwo gbowo ele iwo o gbowo ele leyin ta ba ti jiyan ti gbogbo oyun ba ti lo tan asiko ti won pin onje wa de awon kan ma nbe ninu meeting yen to je wi pe awon bi olopa ni won awon ni won lo gbe onje yen wo iwo ro po dana onje abi iwo ti ipade kan tan ba gbe onje re wo tan ri pe iyan re o tobi tobi iyan won bi won se ma ngba iyan ninu meeting yen o je fine won wa gbe awon iyan yen wo leyo kokan won pe ah iyan eleyi e pon daada won tun wa leyan kan ti o fowo te boya iyan ohun ondo a fi o nemo e do diyan e ba ti nemo be yen wa je fine ani ti yan ba ti ni koko ni je be bo ba ti ni koko o je fine ni je be leyin ti iyan ohun bo ba ti pass tabi ti o pass won o gbe segbe kan nu won na ni o tun gbe obe won gbe sumo won wa wo wi pe iru awon nkan wo la ma ngba awon kan be tan ma gberan gbe e wo ke bo mo se mo bo kini awon kan be pe won gberan gbe loto tan won kokko si abo teran gbe yen won si iyun le je bi cover blue won ti si won pe ran gbe ya ile pass won patewo fun o e patewo e patewo won patewo won na duro lapa kan be o mo wo wuri wuri wuri wuri bi igba to le gbe bready won tun wa gba ball mi wa nu abohun orisirisi awon eran ni nbe won wa gbe eran won wo pe ah lekiri lekiri eran ohun ti o ba tobi to bo se ye ko ge o tun je fine nbe o amo baba wa pass si gbogbo ntan se yen to pass inu won wa dun won wa patewo fun o pe ah o se daada igba won gan ni won se wa joko ti won o je ti won o je ti won o je ti won o je ti won yo ba mu ki ko tan sibe awon kan tun ma gba oti elerin dodo won wa so pe oti elerin dodo wa da ba gbe wa crate kini kan bi melo kan la gba e ba gbe crate elerin dodo tin bebe e won gbe wa won wa woye crate to ra so pe abi o pe ta ba ti ri pe crate un pe aha won tun patewo fun won a tun ma gba oti kini na oti eyin ele ti won bu soju toju o leri ipade awon okunrin bi won se o yato si pade awon okunrin kini kan be ti won pe ni word register awon oro kan be to je pe ma jade lenu awon obirin ninu pade imi wa te pe lenu awon okunrin na ninu pade e ma ja lo be kilode ti mo lo sinu memories yi na nitori irufe awon content bayi so ma mu memories of the past memories of what used to be ti ma mu wa ohun ni mama Adeola to gbede idi wa niyi to je pe e pe mo se so story yen bo leyo kokan opolopo awon eyan ti mo so pe lo to ni iru awon memories yen wa ni mama Adeola nse sinu awon skit ti won gbe butter somebody shout power

Alakotun ere mama di ola wedding story ni wo ye temi experiment ni leyi ti o le wa improved tell me ba fe gberu nkan be se ni ojo waju so funny abi o funny o funny as a comedy o funny ni wo ye temi ni won ba ti e as a relatable content ori ohun ti won pe ni comedy o tun wa relative ohun to funny si o le ma funny se lomi sugbon ta ba so nipa relatability bawo lo se wa relatable si bawon iya wa se nse gogun ti mo salaye ni bere yen nipa party o se party ajo osajo ori gogun ti mo bawo lo se wa relatable si mama di ola wedding story o give justice to that kind of relatable content ta wo ta le relate pe yes bayi lo se ma ri ati bawon iya wa se ma nwo wi pe e o awon fe se fomo koju awon le mo ba bo koju awon mo baje lojo nkan eye awon ko le ye awon o ti ye yin bawon gbogbo kini won yi ni mama di ola wedding story to ko sinu to si work fun mi particularly Baba Shenda Kwamoa, 32 FM 949. Cinema Lele Iwa Idi Shola, Horo Labi Presenter, Iko Yesho Magwa. Agbe mi shetan lo ni lo daru. Aluko shetan lo ko sun. Leke leke mi shetan lo ni lo kefo. Ogumala sheti e o, niran badan. Oba ti e lo nire la ranti re si pupu. Po niran o ndo e wo lisha bi agbo ngu akala. Niran egba ma lisha bi. Nire na la ranti re si wa Idi Shola, Horo Labi Presenter. Akpo ro gunju akpo bale taruku la la la la la la. O shete mi lo ni o. Inu ore inu ayo inu dunu igbega mo fin le si ninu e na ni ti pade yin lose to nbo lola Eledumare oba ti Mola Shola oba ti soro doro fun gbogbo soro ire lo ni ori yin afirewo ire o eyin ara

wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 Ha ha ha ha ha ha! Emi ri ki onibudo lo so bẹẹ.

0: atẹgbẹ meji te wa nlo yibo kilo de ti sami oni kosi en ton ba wonu bata otolenti o fo bo si awon mo otolenti onu bata ani bread ti won je nu nese won era nta won gba de kaside ni eyan ara ile I'm tired mo de ti make up mind mi an se enikin so fun pe awon ti make up mind awon mama yan won ma ku onu le yen bora nkan na ton ba ni kan wa gbe fun yin ti ele to wa ni betajo wa nbi kan na ba wa ki yin ton ba tin gbe fun yin bayi ijo kan wa mo sun dende kun mommy mi mu ti omo mi ba mu cup lo mama o ya come and give me tea ha mama de jagbe momo yi omo mi de wi sara omo yen de ngbon bayi kilo de eyan ara ile to ba je yin se kan ti si o te si din oni kin fi seto o ba birin e fi seto mama ma ko lodo o ma wa won lo won a ko gbugbu aso won won a wa won lo sile en to gba won laburo to wa nigeria e gbo su ye ko kilo de teyin iya kan te kan sade de ko rira awon mo to sara yin jade se nkan bi ti nkan mi ba wa be ma so lori eto e pe mi ke salaye fun mi e gbo se kara birin da ma me pada lo sodo number 3 fun nkan ti mama se ni abi loju woyi odo won ni egba won awon ele number 3 ni e ko ma binu so mo je ki mama wa lo do odo eyin e better ibi odo awon yi so mo awon mo se mo ru nkan to n try lati so mama o so mo mama o le mix so mama ti da mo gbe ebo e lagun mo ti soju bi ta pe si sile oya 09062949 tabi 08097000 or 07055000 ta lo wa nbe hello
1: hello oba benrin
0: mo nda yin lohun sa
1: e ka san
0: sa
1: hello
0: mo ni mo nda yin lohun mo ni ke ka san
1: o teri e je ki n so kini kan fun yin
0: e so
1: teri iya yen ni o iya ni o da bara mu ruje ni iru re nbe legbe ti mi na
0: ejojo ko ejo nbo mi
1: ki n ba ra nkan fun mama mi
0: eh
1: to ba je nkan lo good to da ju to lori dinna mama mi o si fi toro
0: ah
1: o ti yin ti a ba wa lo ra nkan lori akitan tawon yuku ba lo ra nkan lori akitan fun mama mi
0: be ni sir
1: mo si gba mo si hele e daada
0: oh ko ye ko
1: that is why bread la kan tin ba fe lo do mo ki owu mi lori lati ra
0: oh e ma se be
1: mo awon wa fi soro si mi nese pe lagbaja o le ma bo kora bread ke gbegbe yo bread koja gbegbe ya oni bi fit di koja ma ya wo won e ma e se wo se a ti se si kaju
0: oje
1: kala mi o ya na
0: la le ma ma ma mi ni
1: ijo ti mo ti gbo ya he nso lagbara olohun wa sun yo do mi o
0: ka eh okunrin ni ko ye gori be san
1: oke
0: oye ko
1: mo le wa todo mi ti won lojo meta lodo mi one lo no pelu bi mo ti wa nu ile mi sai tanti mi tababuro mi ba ni won wa para ma won le maran ti ile won fi lo be
0: se ko ki se pe boya yawo yin won ti wa sodo yin ri ti yawo yin ti se nkan ti o
1: na pe na fe yan yawo omo yawo mi won like e gan sugbon like oju ni re ma won le ni afe ye lo me nwu ni
0: o be ni eni afe ye lo mo nwu ni be ni
1: eh eh emi le ninu omo won na mo le ni tori pe me fe ro awon si won loji so to oro
0: hmm
1: o ti yin fe ma eni ti mo ti atenti mo ti won le jo so re pe
0: lai ati sisi lai
1: bo se wa nu e ma bi tube
0: e si oro le gbo yin eyin ara ile ko de ye ko ri be o iko ra ilo ye ku je hello
1: mama ko ni
0: daddy mi e se se ba mi soro soke se ka san sa
1: olore ko kan ni lati para ya ko
0: ah gbogbo ara para nko lo san isa
1: o wa ku me la la ti a
0: oluwa seun
1: ti la ti wa ha sa ye so ko mo aye wa rara
0: ko se ni to ye
1: nígbà tí àbá bí ọmọ mẹrin àbí márùnún àjẹpọ ayélujára kan pásọdọ tèmi náà ni dọlà ẹjọ ni mo gbọ tó ń kọ nìyẹn dọlà ni ó kó lọdọ mi ó bẹ máa kọ lọ sí olù àmọkẹ sọrọ mi láti tọjú àgbàlagbà ni
0: àbúrò
1: àtọjú àgbàlagbà tó wá ní ẹtọ wá fẹ hàn kí ẹ bá ti bọ pé yàn fẹ ní ìyẹn kan fífẹ rẹ tó wù lẹ fún lọdọ àbúrò ọmọ ọlọgbẹ bẹ olúwèpọ kan láti pàrà yà pọ
0: eyin ara ile
2: ko ye ko ri be o o toro ko ni ko ma son eyin mama te ngbo mi ko ye ko ri be hello
3: hello ka sala
2: mo wa pelu yin
3: e so mi e gboro le ba wa tun ba e ti ta ko
2: number wo
3: number te yin e te di pa mo ni ba
2: gboro o ko buru tin ba ran si hello
4: hello
2: Mom, see any. Mom, see any. Mi se pe nkan si mama se da. Mi no, mi I'm not supporting of nkan si mama se. Oh, ni fun olori ni lo gbo nkan ta ba se de ma ti so won le ni. O n sele ka ke, o n sele ta wa na ta n so lo. Nse pa daju, awa no be na kan mo wa daju wa. Be ni. Won yan da ya yan kan ma lo. Se pe mom sisi no like him. Hmm. Ta ma rogo. Emi wa mo nkan to de o. Ta yin mama kan ma yan omo kan layo. To je pe kan le ma fe.

0: actually in actual fact and actually mo pe wa binu bo jo nitori olorun ma binu si ni o ti yi mi lowo tan ma we pe yara lo po nu ile yi ile baba mi opo ibugbe lo wa ile baba mi loke ani yara ni gbogbo e ko ni current ile fun mo sere egele ni gboro igboro aye o wa yi mi lowo iyawo ti mo fe fe ko nje pe boya mo fe fe but o sha ti loyun fun mi ma pe se ti ma kan ma wa lo ti ma lo ose kan si mi ni wale on lo ba do bale fa hun ma binu iyawo mi jo nitori olorun jo mo pe mo se ba mi fa mura ba mi gba towo tese nbo ni mo fe ti si o ti loyun fun mi won ni se lo da bi igba to ba je wi pe eyan kan fun awon ni fun si lateyin won loju awon kan do yi bayi ni won loju ta ma gbe soke bayi ah no akogi ogbodo soje awon gbe ekun yen mi awon de ra excuse awon ko ni ara awon ko ni living room awon wo bedroom awon lo awon ti lekun lateyin awon sun dende kan ekun ni awon ya muto well si omi awon nu oju awon awon tun ra fatike si awon jade pada no se pe is okay ko si problem oni o ba gbobirin yen pada the following week won ti park gbogbo aso e o ti de o la wa make sure pe ta won ba mu omi ku ninu ile yen awon ayi danu awon boss kitchen danu awon atawon mo awon je ninu ile awon o se nkan ka ma ninu ile dan ka won we ka won jade lo si bi se ka won mo awon lo si school won ti wa secondary school ka won lo ko won ka won ta won ba nbo onu la won si ma jeun so to ba tun di OKG ka di pe aro ta mo ba ma jeun awon ti ni mama kan awon a lo abi ka to ba ti di 10 ka won oni ba won sa se nse niyan awon o je nkan kan le awon o mo binu ile awon sa run wo yara awon jade lady ye won aye mani to ba ti pa won mo awon kan wa jeun ninu ninu ko ba wo ri oni ba won se lo ba ore awon kan ni pe ko gba won ko wo nkan si oko mi se fun mi toko awon se fa won joint account eh joint account as in ibi toju ra de yi ni bi ta won ba ra won niyan gba ta won oja he loves me I love him yeah na na na na na na won wa se pe awon need help ore awon yen awon fe mu gbogbo to wa la account yen awon won en to je pe account yen awon mind ka won sanwo fun awon won to le ba won hack account back account ta won joint si yen awon fe hack ore account ah ti bo fe se niyan oni awon bere si ni gbegbe se yen ba won se pe egbon awon niyan ni Canada e pe bye sele o emi atawon omo mi fe wa gbogbo to ba ma na yin oya egbon san awon tun pe le to wa ni UK gbogbo to ba ma na yin e to ba kokko bo sinu mejeji sele e pe te won ba fe se school fo mo ni Canada ko easy lati je omo birin o egbon wa se pe o se se school fa omo mejeji olorun ti ba yin se e le se school fun won o le je school kekere o le je school agba ki won na de se vacation ke ma bo na wa pe owo ton fe fi se eyan meta owo yen po gan to re ntegbon won ando fun won ni ba won se lo gbe iwe ile niyan awon kan lo fi yawo ni bank awon fi ile yen awon fi se collateral ta won lo fi yawo ni bank won la won o fu oko awon lara awon aki yawo but awon ko jeun ninu ile aunty kilo de no please jo nikan mi fe jeun ninu ile a sha nsere gbugba la wa ni living room lanu ta jo re but mo make sure pe aunty na won make sure pe awon omo awon distance won debi to to ba omo yen lenu se de pon omode won so mo kekeke na o omo ko senti o le jabo se mo gba ton ba wine ni won won ni gba ti gbugbo e bo si awon ti meru awon jade ko nule eleni eyeji eleni won ni so ibi ta won ti fi iwe ile bank ta won ti fi ya owo se mi po di dandan kon wa fun inspection awon aso fun e pe ton ba ma wa kon je awon la won fun won ni date jo ton ma wa awon de ti mo wi pe
1: oni ba won le awon ti travel out ko ye yin te ba ma wa awon wa fun won ni date ti oko awon ma wa ni leave won ni ka lo ko ma bere leave ni e ja ka se pe next coming Monday week yen bi Wednesday awon kan travel ni so bo kan se di Monday yen awon yen kan gbe gbe lenu gate oko ma se lekun awon de ti so fa ko awon pe ko ma wa awon awon o lo bi kankan pelu awon wa ni bo awon kan fe excuse ara awon ninu le for this weekend won awon de ti se be ri awon se lo awon kokko excuse awon lo awon de awon awon wa within awon get hotel awon lo sun en so si bi enu na ni en ri ri owo to lo wait to hotel ji ko sha se n to be ja so rudu si eni se yawo e be ja ni ko sha rudu se mi na o de be ja won ni awon ko ni be kokkan just let me be going like that kin ko fura mi ni space ti to ma fi ton lara mi shock to fun mi yan pe ko to ton lara mi na emi na omo bo ma binu yawo mi jo ntori olorun e akugo ni fi ara wa ni esu ni sa gba bi bo se ri mi won so awon ti se lera lera bi e meta won ti bo sita won lo gba fe pe lawon ma won awon pada wole won ni so mata won fe travel awon ko to so fi pe lagbara olorun mo to fe lo enjoy ara mi pe lawon mo mi o ni ko the problem mo ku be pe to ba lo wa wale won ba o se travel out ni at awon mo lawon to wa fe inspect ile bade no ba wa inspect ile awon yin lo wa salaye pe ko wo duplex yi won ti fi ya 30m olorun sanu won ti fi ya 30m o awon den lati expect ile abi ngba to ti ri signature to ti ri everything won ni bi oko awon se daku gboran gondan niyan won ni hospital lo ti ji won la won ti lo bi odun isedu meta si merin ko won ni at the end of the day se mo awon o dawo pada ile yen won lati awon sata ton ma fi make owo won la won da oko awon pada si ese aro ni won ni ko de si nkan kan to ka won won ni kan won ni won wa soro kan won ni oba birin won ni igba ti mo nso ti lady e won la won kan rerin ni awon yen wa ni yen e ke lo wo ko ma toju oko e en se oni te yan ba fe fe iyawo awon le okunrin se fe iyawo yen ko o sugbo wo to fe fe iyawo le yan ko se pe wa kan lo mu iyawo njo kan wa wa mu wa sinu le to ba jobirin ti o lokan to ba se hen to birin yen ba jadi mole to ba ku nko di we ta won okunrin kan se ma nse fun awon iyawo won won fo e pa won ni olodun ni o se pe anti yen no so be o olodun lo kan mo mo ti o fi emi yen emi won emi iyawo yen le won lowo won ni imagine enti mi budget ala a ta agbaja la mama se joint account lati day one ta si fera ba joint account yen la nse ko sin ta won parents mi o so mu ni kan fo ko mi sile o kan wa lo o kan de lojiji o kan wa mu yawo wale olu ofun loyun o tori pe le po yara po o fe ko gbe ta o won ni ta won se niyan won ni awon family e ba bere si ni se pe ikala won kan make sure pa won wa Nigeria o lawon ni ta won lo ta won bu ye pe Nigeria dani emi oni ntan ti yen se da o no emi o se pe bo se se yen to se se soko e da o sugbe yin ara ile loju woye ti oju wo le fi wo ta lo wa loju de lohun pelu ni tori mo ba won so awon oro kan temi ati won de fi oro yen ta fi rerin se mo kan to je pe o ti pe won tori program ti mo se ta won se la won se soro yen fun mi pe ko nse nkan to sele lowo lowo mi de sin support pe bon se se yen da but eyin te n gbo mi oju wo le fi wo hello
2: e ka so
1: sa
2: ajibola lati godija
1: e si ba mi da si sa
2: awon okore ko na won to wa ni
1: ami
2: o gbe yen da laanu le laanu te yin ko be mi ko polo ko fun te ri tan ku bo e kun yan fun aje
1: ah
2: baba wa kan ti se governor ni bi yi
1: hmm
2: ojo ti won fe se fun won iyawo keji to fa lara
1: hmm
2: ta won pe na le gbaru re
1: hmm
2: gbogbo te so ita won ko yo ma gbo ewu kidi la o se da wa
1: ewu ni ewu
2: la ti mo pele o la ya la jamu le wa no le o lo bere to pa lara to pa won mo
1: ha
2: nitori ewu bi be
1: ha
2: fe ba wa be awon opin
1: abe yin ke gan eyin abi ke na be won se ba kunrin
2: eyin obe eyin ni ya wa eyin le le de won tori pe eyin le mo bi se ma ri la
1: awale awale awale
2: ma disappoint yin bayi
1: se
2: pa wa ko ya mo la e te ma disappoint eyin okun eyin obe le mo mo
1: ko se be te le be to le ton ninu wa be ni ti eyin okunrin ba disappoint obirin emi o ti mo ke te ba soke dile ko le tan honestly speaking e yo kan tani kan se mi o de like nkan na to se mi le se pe mo like an ti en se pe lati igba ti oko awon tin ko tan si ni tin ba fe ma fe yawo ti o ba te lorun ma fe ni won la won rebere no nse won ni gba ta won de fe won lo so your engagement o so tin ba fe ma fe yawo ma yawo meji la won ma fe won lo de fe se mo o tin so fun lati le ko se pe ke kan mu yan kan wa giri lojiji o re o mo mu yawo e de aba
0: hello
2: hello hello ma
0: e ka sun
1: I know.
3: Florence ade ye money not border
1: e se
3: mo like nkan ti anti yen se
1: ah
3: bo se se yen gan mo like olohun de fun le mi suru to fi se to to se o ko se n to le gba ru e na so le o le sawon inu mi ti edun fa won okunrin tan soro ni isi
1: won ni won ti lo wa yara kan atawon to atento fun oyin because won si ta relationship bank magbale no definitely definitely
3: so wa ye ko ribe eh nkan ta le gba to be ri o gbodo seru re lojiji o da na won fe pa to be ri o ba je nikan to ni okan se mo pe o le ti be ni hypertension
1: okan so je pe joint accounts le don se joint accounts
3: for that matter o ye ko ribe o
1: eyan okunrin asora yin o eyan okunrin ese mo be mo kan fe be yin e jo nitori olorun se mo eyin le ni ra yin nkan to ba de wu alara lo le fi ara se be mi gbe iwasu kale lati aro titi di odun so nbo ipe ko da e ma fe yawo meji ewu to wa nbe re yawo kan wahala kan yawo meji wahala meji enti oni gbo eni si oni gbo oni gbo eni si oni gbo oni gbo sugbon e je ka se jeje dede me a e jo nitori olorun last caller for today. Hello.
2: Hello, I'm doing good.
1: Mo wa pelu yin daddy mi e ka so sa.
2: Hello.
1: Mo wa pelu yin se. Hello, hello. E ka so.
2: Se ti mo like ti obirin yen se.
1: Ah.
2: Akele so lati apete.
1: Eh no like.
2: Mo je obirin yen.
1: Ah.
2: Obirin yen ni suru dada. Se ra wo okunrin o dale ra lo po ju no wa.
1: Hm.
2: Nta ni igba la mo se fun obirin.
1: Hm.
2: Ikani wa ti fe ki wo mu ida koja ni oju won.
1: Hm.
2: Now, e se joint account. Wa lo be awon wa le fun wa gba pe awon re ni mi o be ni suru o de plan give me dada
1: se
2: nto be ni e se mo like e dada
1: aboda
2: o ma re to ti wa le se la do wa ni iwe ze abro bi fi ko ma toju o ma re o be ta ko ko do ko kun ye ko bala ki squa one ko ko se bere life pelu obirin le se se se
1: e se doni so eyan ara le ko du ko po kin bai ni obi oge mo so fun yin en to ba fe test mi oruko e oruko school e class to lo local government e e wa john tori olorun e ma don't beg me for anything emi ko ni mo ni owo awon eyan na gbowo sile ton se pe car bag fa awon mo school pelu necessary things so le lo ni lewe sabare to ni interest bo je your colefe bo je meji mi o mind bo e ma be mi don't beg me for anything e jo mo fi christi be yen ma be mi. And I'm going to do it accordingly. Next Friday, la omo yen ma wa gba. Won de ma wo nu studio yi gba pelu school uniform won ni. Oju isaju kan kun si nbe. Omo yen ore yin ololufe yin, emi n seri pada lo sile lo fun weekend yi. E wo mi. Boluwa si nbe, se mi nbe laye. We are going to have a wonderful and nice weekend. E se jeje o, adura yin agba. Lagbara Olorun, a tun ni pade ayo lojo Monday. Monday to Friday ni kila ti se. 0081 66 75 66 85 terminal class SS3 SS terminal class GS3 terminal class SS3 SS1 to SS2 and SS2 to SS3 me from a primary school lile o da haro

gbogbo en to se mi patapata ni ru akoko ta wa ilaki be kedere awon to nbe ni sale na ase awon na pele tori pe aten to gboke aten to ngbe sale lasiko gbogbo na la ro woja ojo yi toro to yi tori pe en se gba ferese eni ti o gbojule ni nigba ti owoja ojo na to dun le daada alagbigba adura na ni tori pe so taboku boku loko agbado se boku boku lebe gbogbo teru tomo na la ni kan to daaje nigba ti owo kini to ba mu ere re jade ton olorun je ki le gbele wa odo ni gbe wa lase mo ki pe kuro nile kan se abi bolala mi loruko mi latori kan da ni poshonu lati kini 32 FM 94.9 Laughter House Oketete Premier Mokola ni Lubadan akoko to ka tu sere idaraya pelu boye je pe ojo yi na ni gbeyin lo sey ninu italu ago maru fun e mo pe to lago kan sa ago meta la ma nse ko to di wa pe awa bo sito la mi ja gbadura wa la ni wakati kan e ta ni lowo oro le won sibe lati duruje formula 1 ni papa ti spanish grand prix ele to wa nle bayi won ti se gbaradi alakoko tan nibi ti oridede iko ti mercedes ti an ti binu tan jojurusu o fa aburu ele yin nipo kini ati ele keji ni lori oda tutun ile itansela nilu madrid e mo gbe pe ni monza lopin ose to koja pelu bo je pe ipo kokandilogun ona ni kini atoneli lo ti bere rin ajo sibe na o tun mori pepe lego ni pelu bo ti ke pe ami bi merin o ni ladorin lo nbe laarin won ati jojurusu na pa kitimole obo sowo oke ni o wa tumo si pe gbogbo biskin o ba jasi ni ko mercedes lo tu wa lara ko iye ta mo wo loke nigbati dijo ma bere ni sansan lopin ose ka ko ni bi dije afoko sare ti formula 1 yen ka ma lo taratara sinu dije ti us open bo se lo lowo kini akuku di tawo obirin won ti ri jaje lekankan o ti wa dewo fawon okunrin won latodu ogboran la 2003 ti rodrick to ti da bi ara ati gba na ni ije gaba won ti tan to si je pe rogers federa ati rafael nadal amete ta tin beme ni pe mara won lowo amon lowo yo awon eyan bi taylor fritz ona na ori oke bi o ba sese bi o ni sese amo ki so ni bele jani pele ki tawo obirin tori pe elina ribakina o ti da bebe bayi o seju oloko lagbado se egbo be seju e to so ebe na ni awon etutun ni oya na se be kale pelu to nbe le disi ribakina okoko ya koko golf ni seju michael obama ni ori ede ti america ni unu je ju ese pun e to lo lowo ni o ti wa si ona ni flushing meadows lati je ki elina ribakina ato ati adina sabalenka ki won jo ta kan gbon fun ase kagba ohun ribakina na lo wa lateyin lati wa koju golf lati ti wa bori re pelu ameye meta si mefa mefa si merin ati mefa si merin laarin wakati kan ati opolopo oseju leyin ti sabalenka na to ti na jessica pegula tan o america mi o tore bon beun o ji pe awon meji ni won pade lati kagba nemu e pe ori ede kazakhstan na lo je pe oja aye kini gba mo adin sabalenka lowo nigba to wo ipele semi final in ti o sele lola ni ko le ti so boya yo to fi alafo ole ti o je gboran gboran laarin ribakina ato won ati ani sabalenka niyan ki e ma je ti ipele ti awo obirin te gba bola lafajogba lori kan kere to je ti o gbe US Open lori de America ton se lowo bayi o o je para sinu bola lafese gba kawo kan bi to ngori bota o na ni iroyin nla e to kan we ku lori de Ghana ninu ko ti Black Stars pelu bi iroyin se gbe pe agbabo lo waju won to tun gba fun iko ti Atletico Bilbao Inaki Williams lo ti kede ife yi ti re fun orilede de kan ni o okunrin lo gbe jade loju opa ilukara ti x-ray to si so pe to o dupe lowo orilede Ghana o lati bi odun 2022 to ti pada wale to wa soju won ohun dupe wipe bi to n ba de won je ki ohun mo pe ohun ni orirun oro po nbe ta pe kelu papa o sese ka so lebi aburo re na Nico to je pe inu ko Atletico Bilbao la meji sin gba ball sugbon re de Spain n lo hun gba fun aro mi fara han sugbon a je se bi eni se mi mu ki parade ka ba ko lo di 32 FM 94.9 e ku kale

aje ki tesiwaju tori akoko yi tin bele o le ma to wa pelu awon kan mi to nje yo lagbere daya e pata fomo na ta ni mo so nipa re João Pedro atamotase ele ti orede Brazil ti an sonu siwaju dije fe ya agbaye ti e si ko an to ran won lorun lo bi osu august se wa pari ti dije league lege si to bere won ti wa kere agbabolu yo gege bi agbabolu eleyi to tan yan yan julo fun osu elekejo ninu league ti lege si lo ta ke so nikan lo nbebe o ko mefa mi sodi yato si ohun ko pama to ti je agbabolu akegbe re o na wa nbe e mo pe odun 2024 na ni ko agbabolu Chelsea ni e ti han ninu ame ye ohun to je ti olosu osu ama ni ti osu osu kejo e ta lo toyin João Pedro Pedro o la Chelsea lagan ame ye ohun e ti ka ma bo na lana lori pe idije ti ora 20 to lo lowo ni bali lorede Germany China ati Nigeria o flow won ji tire si ra won ni ele ga ko rawin ara awon ara me amenity odo awon aburo won to je ti under 17 ekun keji ti le aiwo unu le adulawo to ba di ojo ru ose se a fe mu yi a je pe orede Ghana ni Nigeria to je ru me labi odun 17 la fi side o ni September 16 lati le ma mo ta ni o tesi waju sinu dije ti le adulawo to je ti awo bi jojo ru me labi odun 17 awon ta jo me ni sori kan na ni oko ya wa to ja wa ni asika gba dije o ni te gbagbe yin nigba ta gba mi ayo meji meji ti sira wa tan ta pada gba wo mi kin gba si asole Ghana niyan o Togo Niger ata jo wa ni so rinu Cote d'Ivoire to gba ni jodije na ohun Burkina Faso ile lomi ni abini ni ejo wa nbe

0: ka bo le kan si o e te ka te so wa ti pelu awa ti pa le wa
1: Ridwan Adekunle Gleman kin ka bo sori tege
2: akin komi dola ko non kin ka bo sori tege ma ba bo
3: ajigala do e non kin ka bo sori tege
0: eh ka ko kini an kan ma kobo nila ne ba se kowe re ah ka dupe yin yin ka ni o se mi ni ijoba apapo rede Nigeria pelu nti mo ri leni won fi die mule pe ileri ojo pipe o fa re fun okan ni awon mo bi ala foju sapere bol ala fese ala fo gba wa di tigress ni bi osu kejo odun to koja ile ise are nipase igba keji are shetima ni e duro siwaju gba aralu ti so pe pelu ogo olohun ijeba yo fun ni $100,000 eni kokan dije wa ikila won play join won ni mule okan la wa ina a de jebi ta ba so pe won to ti mule 100,000 edekun asewo clever e ba wa convert e atari te ba lori ofe $100,000 pelu present day dollar ati naira iwo alo de to e ba gbe sira won o elonu 132 o ye ti ko le to ba $100,000 de lapo ke se start mass ni ngba te ba fi si owo olowo tan ka ba bo ah koko be ni pe
4: 132 million o le pese pese
0: 132 million o le pese pese 132 million o le pese pese 132 million ijoba try clever
4: sir
0: enu ifo ndun yamu yamu awa lan kenjo ni o so mo yin ka
1: emi royin pe ijoba ti so pe awon o tewo fun awon arabirin to de je wi pe won tewo fun won tori
0: o won ti so tawon officials now $50,000
1: ah gba kankan lo awon awa kan be boriyin fun won tori to ba je pe won o san fun won na ko si kankan ti enigan ni be ba won fa sugbon cherry owo ten wo today emi le burasi pe ko nse gbogbo 132 million
0: owo sade
1: ohun le o le de so wa awon
0: ibi ati se laje owo sade na
1: e ka ti mo fe ke nba ten so yi boya o le yo kota pe boya bakan bakan ko se gboru fe ru owo ina
0: awo obere kota kan tewo ni o
1: ina ohun gangan na ni pe boyo le yo samu nkan ten so na ni yen pe samu na ni o mo pe ni so eleran ani samu o di e ba ye kin be seri nkan to kan wa nbe ni pe adupe awon ko to ba je pe awon mi ni o le jeje ijoba mi le foju wo ye pe se pe lenu lolo ina se nu dije
0: abi ilese ti nbo ni
1: ilese na nbo gbogbo awon nkan ta so pe a se òun náà ni a fẹ fọkọ bóyá ká ṣe ká lè tu àwọn èèyàn lójú bóyá ká lè mú búrẹdì sí i ọwá ẹrí pé tó bá fi máa tó bíi oṣù méjì nísìn ẹ mọ̀jọ yà wá lẹ́nu bàbá rí sẹ́nítọ̀ kan bàbá rí ọ̀nàrẹ́bù kan bàbá rí gómìnà kan ti lọ ra búrẹ́dì jẹ ti ra pọ̀pọ̀ fújà àsìkò
0: láwọn rí wọn rí
1: ń bá wọn máa gbá bọ́ọ̀lù ń sun lé oúnjẹ àsìkò yìí náà láwọn rí wọn báyìí won se daada pelu duve ru nkan ti won se sile yi sugbon kan to kan wa ndun mi nbe ni wipe awon omo ojo si bi awon under 17 awon obirin yen ti lo so ile de india te pe won awon nawo si agburo kankan lati gba yen boya won ti nawo sawon
0: won san bo die die ni
1: emi ro pa awon yen obirin yen gan ti pe ju ta awon obirin oni basketball yi lo boya awon omo obirin yen na de ti wa gbo abi ka so pe boya ojori won kere
0: ah ijoba o yin sori ofe fun yan laye jesu o kere
1: boya tori gbo ojori won kere ti mo ti po eni odun meji den logun boya oju to manage juru fe ru wo be yen boya lo fa ti won ti fi te si ru won sugba ro won pe
0: ibi good news
1: okay
0: tombo lati ile kutonu
1: ah
0: egbe agbebolu rangers won ti ta omi pelu egbe agbebolu so be map lati orede be in the republic e ma pe wan wan na tan le so wan wan na na lo taku lo o Nigeria ti wa qualify by 5-4 on aggregate penalty by ati bossi pele to kan
1: adupe o
0: 100,000 mi tu wole o so le tutu olohun
1: ko nse bayi na ni mo fun won
0: abi ko priorities on
2: le no ko nse come as wo group stage ni
0: ira ira o primary si
1: no
0: primary
1: si ita ba elo kan ti gba ni si won ti 100 ko se bayi na na se ma fun won ngba to ba wo e mo ko ma collate na ni ke se go boya wo gan mo te fun won sugbon
0: okay ko primary si ni
1: eh
0: abi leg kokan a
1: se ayo kokan ni ma
0: so
1: ayo kan o ma ni we ti won ta yi bayi ayo kan ti won ta
0: bayi eh next stage ni si 100,000 mi tun ni yen
1: eh 200
0: di ba be yen e fa da yi ku so ni
1: eh what's a back can see
0: be ni banka
1: eh o ma do ko le ba ni back can see
0: yeah
1: on the tv wa
0: ferrari
2: atokun
0: yin ni ke ni se mi boya afi afi

0: ṣe ọkọ mi
1: o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi ṣe mo ti won de abi titun
0: wa mi
1: ṣugbọn duro na o ṣe fi hypo nu ile ati tabili pẹlu awon bi ta tin dana
0: yin hypo ke
1: beni awon kokoro ifojuri ki igba lero tori na lawa na ṣe gbodo ma pe si abo lojojumo pẹlu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da bobo ile re pẹlu hypo
3: hypo
0: Oorun didun to peleke kilo nsi ore mi eyi ni asiri bi mo se nsi adidun unje fun molebi mi sedap supreme noodles ni o ito bo yi yoranti kilo wa nu e adie lo digidi on si ni elo asiri adun to koyoyo ninu sedap supreme noodles be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo dara dara pelu adie lo digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko unje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi nigeria
4: Moves must be made. My people just to work hard. Dreams and challenges motivate us. But

0: Aki Ogbara le pe kaabo pada latojo oja 32 FM 94.9 ikoni adani po sonu Laughter House oke tete premier mokola ni lu badan agbere daya na lawa tati mo kekeke ko to dupa lojo oja agbara sipile o na tori pe awon mo wa tun ti keoke o elimination tun ti bere ni southwest awon tun ti keoke o boya awon na ni telorun ni ngba ta ba dagbo be o boya yen papa te nbe ninu ile ele so die loro eh dolapo e je kin bi yin lere
1: atokun
0: eh won fun olegba ki je gba oni yi bi baba wa lere pa mo se mo wi but se ko better ki yan shut up ju pelu ogo olorun ma se lori bayi o ma mu mi ko rira yan mi ni paro fun e o ti n ba ti toro to amo e pe guy I will surprise you mo le ma pon ele mo o ko make sense kankan ka lo toro si wa lo kan ju e tun ti de but pelu ogo olorun ma fun eleleyi ah boya ki government successive government ke kuku ma se ni se wi pe kini o ke kuku legislator ko wa ni statutory budgetary allocation pe ti joba kan ba ti promise o se promise mi loju ara ilu mo fe se mi lore won ti ba wa mi shiro ele e ti oni gba radio mo ti oni wo television o se le se mi as a person ri to yiwo na
2: ben
0: ah se fi mu gba line lo ile arin ero
2: ah se yin mi wo ni wo bi wi pe iru awon kan bayi ti wa lataye to ti pe o je nkan to munu mi dun to de jo mi loju nigba ti mo ri ti ajo NSC ti won koko kede kini ohun ni aro ana pe are orilede Nigeria ti san owo ti won so wi pe awon ma fun awon to je agbabolu alafowoju sinu apere ti the Tigers leyin ti won sese jatan ninu dije FIBA for basket ti won ninu dije FIBA World Cup ti won gba tan ti won ti jatan pada nu fesin won se mo tete ta o je nkan to ya mi lenu pe won de te wo yen si won lese kese bo ti e wu le je pe pelu nkan to ye mi si won koko promise awon kan ko to di pe won promise the Tigers
0: won ti so ta
2: won ti so won
0: ti won so ni won ti so
2: won ti so ta won no ba won ti jade ati ri fun kan ti won so o je nkan to da parapata lati je wi pe ijoba to wa lori po tete san owo yi ko to di wi pe nkan kan
0: ko se le ri laarin odun kan
2: o se le ri ko si le ni wi e to je le ri to wi pe ara orisirisi nkan po na to le se ma oko sort lori wi pe a ma oko mu we lo ba si bien ni a to orisirisi nkan ba yen wa
0: bureaucratic bottleneck awon ebo buku buku ni
2: se lati le san owo yen lese kese lati le ma je wi pe kowo yen pe nle to je wi pe awon agbabolu pupo nu won si ngbabolu mi gan nu pupo nu won se pe won ti retire won gba owo yen ni asiko won ti ki se wi pe
0: director
2: sir
0: boya baba o fe ko gbese o gbese lo
2: yena wa bostin
0: kan ke mo wa lo ta mo kowo lo
2: igbese didi gba lo je tori pe seri kini wa la nkan to pe o ma nso o ma je ki o le set president gidi pada tori inter wule ti mo e ri pe nigba ti kini isele nigba yen to po yen bere si ni so wi pe virtual ni won le ma rowe igba la yen 30 years nkan kan tori nkan ta ti ri lati eyin wa ni now si o wa ku so we elomi to ba pe boya ni future ke lomi na ba tu wa to ba promise awon eyan wi pe mo ma fun yin nkan bayi ti o ba wa fun o ma se le set ile wi pe ni 2025 are bayi so bayi are Bola Ahmed Tinubu so pa awon ma fun awon eyan bayi ni owo igba to de fi ma di 2026 won fun won lo won so kilo fa eyin to fi je wi pe e n fa si eyin so igbese gidi gba ni won gbe lati odo won lati de se kini sugbon fun emi ge bi enikan ma tu pada sori oro ti mo so nigba yen to de e po pada sele laarin odun kan na to mo ran ti dada pe leyin ti won kede wi pe awon ma fun awon agbabolu ni owo yen lodun yen mo so ni so wi pe kile ta se wule fowo invest sinu ere idaraya yi now leyin odun kan won ti fun awon mejeji lowo yi di Tigers ja ninu DJ FIBA World Cup won gbaju match meta lo ti won ti ja Ikọ Super Falcons na won qualify fun World Cup won wo semi final DJ AFCON leyin ti a ko owo rogogo ta ko le won lori mi ni ki won ma fun won lowo sugbon ko ba ti bawo ni o ba se ti da to ka fowo invest pe pa ko talent mi lo atun lo gba ya lo gbeye wa ninu DJ mejeji ti mu kale
0: oda e seun gidi gan ni baba wa akikomi dolapo eh je ki n ba sodo eh liliputi adun ayo
3: atokun
0: yes e je ka de igile gesi igba ti sa fe bere ti won gbe aso number 9 si orun ojo pedro ko so mo chesi ti o japoro pe omo yin rokun gbagbere o mo rokun gbagbere tori ko sento wo shan ti ote an ti en fowo re ra gan an bo si bo si aja ni le mi bo but lati gba ti omokunrin ka lo gba bolu dada to boya ki ba lo world cup pelu brazil ati o tan to o tele brazil lo bo omokunrin gba aso number 9 te ba ni chelsea wo lati gba ti sa ti bere e mo pe omokunrin o ka to o le je flashing o sugbon so far but pedro ti gba lati bi odun meji bayi eh kilo ko re copama nikan lo ti gba player of the month osu meji la kokan chelsea pedro pelu jersey number 9 egun ti pare abi en to wo sogan lo logun ke sa so ten wo
1: eh mi ma ri pe pedo gan ni emi ma ki ko so la ko won ni first striker Chelsea lati gba ti de ko costa ti gba 2016 to ma gba award pe best player of the month se mi ri pe o n se dada re pe won tin pe o ti pe si iko agba oje brazil bai emi ko won tin ri pe ah bo asise ti won se lai pe lati ma mu lo si world cup o tin fi ara eran anagba gbo bolu te ba de bo se se

0: tele tele de mi mo ni pe ogoru awon local government a ma dasikini ileko kan gba mi sugbon nisi awon ti do ise ijoba aka won yen kun mo se ri kese pe won gbo yen jade amu gbo yen jade sugbon asiko nisi e pe asiko isumo bo bo bayi lo se se ko ti babukata yen lo sugbon ti mo kan mo ni pe ge ari pe tele e so wi pe mo so wi pe tele awon oroju tu e o awon kan wa awon kan wa standard ni o won o ya sa won nisi ba won ti gba saru wa o le je pe ojo ajo bayi la se se mu blade obe nkan kan tabi ge kan na de
1: eh se gbon ti aba wa so lando ana gbe buruka lojo kan ana fe po mo iyawo won asare ilepo rederede
0: a ti e mo boya olororo gan ni o le mo je ilepo sugbon ti mo kan wo ni wi pe olohun fa won mo yi lori yin and then she ri dede ko ni ka ko pa ni gbogbo ru fe ru nkan bayi o
1: ba bayi so ku so ni e pe se ti temi o ni wa represented
0: kilo sare
1: ibi je bi sanfara
0: ko e mo gbo to ba ti je wi pe awu apo osun won wa ti owo yen o gbe bukata awon to nlo dandan ko ko se dandan
1: ko si ajise bi eyo mo
0: oyo
1: ga ko
0: ni da f oyo ge o ti ji de gbe yo ji yo se bi enika bi o se bi re ko ri be yen mo gbogbo oro ajise bi oyo yen o de gba tan ba po wa ni giant of africa ni nba ti won wa ni wa ngba yen ni won wa ni wa ni e je gbagbe oro ajise bi oyo ajise bi badan yen to ba ti gbe aso pa won mo yi fe lo right o fe lo o ye ko su won ti gbagbo awon mi la fe ko lo awon 25 elolowo teni kokko fi ma je won ba 2 won ba 5 tabi ye bayi abi abe joye kameru kale ni
1: ati emade kameru yen
0: se ka joye se ni gakale te so pe awon lo ra genta ni
1: ade kameru o ti basoko to ndi e to olohun o leyan o le everybody ade be yen na olohun la wa mari details krista ma dari ji mi ba o iti asaro 40 minutes to the next match is unfair. Asaro la san ni o. Pe je fi to mi lo tin yen. Won asaro la san ni o.
0: Gbogbo ru a kan be ni sin bayi. To as go ta won mo yen be sise. E be nkan lata fun won.
1: Keba. Keba. Odun kan lo wa forun ke oga wa keep la wa. Emi ati baresi. Ani screen ni railway ri dugbe. Ah, awa gbe jogging ka ba le lose weight. Won si mama se fun wa ni mo le so loju anybody. Lawon agbagba coaches wa Lagos State. Pe omo Woody lati le. Wey di ape etu mi le se ni kipe kute o so kale lori scale odun kan la ni 113 kan ni pe kute je pe ati keke ni ti ni run laya o kuku wa we o scale gbe pe wa we ti e ba dire luwe na ba kuku o ku kan ke awon mawudi kan screen wa baba ogbo la ba rin kini ma pe awon ti mu mi be lo ga jese mole o kan to e kan na emi ati bare sisi wojo aje ko le awon jara wa ja lo ja ni je ti opo la ba gba bread a ba je pe mo ra wa lowo bread o ba to a ba to ra si a je bread e ba ka formation bayi na so pe so ka ba si awa awa meji re ba
0: e je gbo si bi meje meje
1: awa meji re ba ni mo joki lati ara joki de dupe lori ofo eh o wa well if you be wo se ba saro la so ni
0: ro mi o se ti mo so ni pe a ri pe ise wa yi gan ni to okay a fe wa pariwo pelu tempo sport o wa igba ile se wa mo gbo fe je nkan to lata ni bi 5 minutes to o le je je you emi o so wi gbonje tan fun won o da tabi ko da sugbon ti mo kan wo ni pe o ye ko se je ko je pe awon eleto ti o mo dede ti won le je lati ko tu ye gan le je o ka omo to je nkan to lata to bi de t-shirt baba alaya nkan abi nkan mi sele si so emi o so wi pe nkan tan fun won o da e mo asiko ni asiko opo su la wa yi o le je pe su lowo won to pe o le je su lowo won to nisi bayi gbogbo awon bi nisi ta ba la su 6000 a je a je ti bayi a je a je a le je tan wo bi wa re wo ba da wa bi
1: sa a ko
2: mama wa bi o iwo o
1: baba gba sa a ko wo mo kan soso ninu council abi ti man dro ti wa stadium ti ma ba mu bana dani ta ba fe sere ipologo wo ni ologba si asaro
0: yo ti o be ata gugu ni edu lori nkan tayi
1: won a gbona dem ani wa ologba si asaro ko bi da ko be bon beta ti so egbe kula da
0: bi ya o ba to wo bu yo te gbere fi won fun ra yin ko mo le bu
1: e je te waju so lo do la poloku
3: bene
1: Ferrari
3: Adofun
1: Inaki Williams o retire
3: Ben
1: two goals lati 2022 fun orilede Ghana te ba ranti siwaju idije to waye ni Qatar yen opolopo omo le Africa ni dari wale wa represent
3: Ghana
1: orilede aba won papa gbogbo ti mo ro koko dani awon akisimi keeps here jo Sofia Amrabat o tun di guy kan na won po beyen Morocco lo sa parade highest number of returning by Ben, ni World Cup ta lo tan ina oye bo lo po nu awon mo ti wo koko wa bo wa ya mi lenu pe en to ba wo ina ki ninu Atletico Bilbao e mo pe e sin ni asilo ninu team Ghana lo fa ni abibi ta bi won si ise isowo se won ise mi won be o ya to si wa Africa tori inaki Bilbao ko lo play for Ghana to ba je pe o ni o ma nipa laye Ghana
4: well ko le nipa kankan ni aye bola fi se gba orilede Ghana tori gbogbo wa la ranti ona to gba lati wo iko agbojo orilede Ghana nigba yin leyin tori pe won ti qualify fun World Cup tan o ti duro gbogbo ojo aye e nigba to fi gba ball
1: gba le ko Spain
4: o ti duro gbogbo ojo aye e tan fun orilede Spain orilede Spain wo na bi to wa lo to pada ri ni ri bi wi ko orilede aje orilede Ghana qualify fun DJF agbaye ko na lo ko pa nbe ina ki Williams ta ni odun marun merin seyin ko ni Inoki Williams ta ri mo nisin the only reason to kan se je wi po ko e sin relevant to ti kan se se play ni wi pe irufe ikan to wa ati asele to ti ninu ko Athletic Bilbao lo wule fa to fi je po wule rayi ku ide se wi po je nikan to je po nife kankan si orilede Ghana na lati le danden iyato wa ninu wi pe se ri won ma so kini kan lopo gba to e kan ma so wi pe isowo ta fin gba ball ti wa nile adulawo nigba mi o yato si isowo ta fin gba nile okiri o le ti ma yi pada laye esin tori lenu jo meta tin ri tawon eyan wa lati ta papa julo fa awon orilede bi Algeria awon Morocco nkan kan o mo tin wa lati ta to se wi pe ko ni train pelu won lati le abugo ni mo nkan kan nipa bola fi se gba ile adulawo to de se ma wa se dada ko ba wale sugbon e je the time afcon gba yele to ma mo wi pe agba ball yato si agba ball ati isowo ta wa fin play o yato si rawa now fun Inoki Williams igba to fi de sinu oko yen won gbe wa lati wa ropu awon ayu borders ni won gbe wa ni wa bi wi pe awon ayu borders o perform iwo ni ko ma bo mo o le je conspiracy theory ninu ori mi o but lati gba yen ni career e ti tan lati gba yen lati gba ti o ti lo gba lati lo da mo iko agbojo ile de Ghana to si gbe o ti lo play for national team Ghana ni ball la fese gba ta ri pelu na Inoki Williams lo ti pana so emi wo ni wo bi wi pe fun Ghana fun awon awon na kan se copy copy ni won tele ilana ti ko Super Eagles orilede Nigeria lo tori iroyin tun gbe jade leni nisin wi pe edi nke ti a ti gba lati o ti lo o ti fi ile igesi lensin bayi ohun na ti gba lati lo ma play fun
1: ikọ ojo ni Ghana
4: ni don't be side exactly because o en to tin duro lati jo o si so ni boya bi odun meji seyin mo le wa video en to tin so odun meji seyin wi pe ohun o le play fellow mi yato si le igesi tori pe ibe lo n dagba si ball la fi se gba won de yi ohun bo gba to tin ri ni ri bi wi pe o ja bi enu wi pe bi ti career bi de ona wule tin di bo je lo ba won ile awon ile sure package no even ke wa ni 32 ma gba mi ona rufe nkan ba yen na ni awon gba ball ni no o da bi wi pe asiko ti to bayi fun awon iko lati bi adulawo lati bere si ni se wi pe ko ba ti ka ba ti lo ba to ba ti so wi pe o wa ma wule wa ba wa ni time ti ka ri e ba ti ntan lo eyan la won ayubo adina
1: won wulo pada ko ni en to yen ta be ko wa tele ti o wa to wa di pe awa la pada lo be yo so mo
4: cause o to ni possible ko rago o possible ko mu
1: challenge
4: o possible ko ra bag wa o possible ko shorishirishi nkan bayi
1: go yan ba balance school fees omo private
4: university e wo bi awon orilede to nse ro awon nkan bayi e wo bi bola fese gba awon se njo ajo reyin ke wa compare si nkan ti awon other countries awon Morocco le ma loge bi nkan te ma so wi pe orilede to da ajo correct ni ile adulawo e wo wu awon agba ball ti won gbe agba bọọlu odo leje nde to pada roda ko mo iko man city ya yubo adi e orile de fans n so fun pe o ma lo sinu dj fi eya agbaye to je next one ko duro the next one awon ma pe sinest euros bo ko le lo world cup odun yi mo ko lo ba adise je wa duro ni iru awon nkan bayen na lo fi lo awon edin keti anigba yin tan lawon o lo iru awon nkan bayen na fi lo awon fi kayo tomo ri ibo na wa leni awon tami abraham imagine pe tami abraham wa play for super eagles orile de nigeria career ile ma lo bo se lo yen so o ti to asiko fun awa awon orilede lati la do ka na ma sako ko ba so po wa ta wa na wole ka wo nkan ta le mu nle ka le se dada yato si ka ma bebe
1: tori akoko tori olon tori elomi eh lilu poti ari ayo
5: atokun
1: won ti di ayen condemn ti e ko bi nu won di ayen condemn ijoba to ale o se ati ri opolopo awon agbabolu ti won wa si bi africa ti won wa nlana ogoro ti lana to ye pe ti ba de bi won bo wa pa na rawra oni won si to ma force mi iwo team na lori po somo luabi abi ka so pe ton gba yere ni injury so all the tournament ko mo wa le ni ka le parade eni ni abi o fe wa mo rara because ewo ti moroko n sajo ashafa kimi so sofia amrabat Roman size Wolves.
5: Wolves.
1: Ewo ra product be yen. Ewo Kasiri Tunisia. Brian Bemo lati Cameroon she so pe bad return ni. Castelletto Cameroon. And many other players like that. Star country kan gbe pada wa. Se awon kan ni yan lati ra irakura ni abawon product ba ti wa lati loyibo pele kinda fun African football.
5: Godima so ni lori awon player to ma wa to

0: on flow to battle West Africa ni pe igba mi wa to je pe isowo ti won se n gba bo ni bi to ni club side won gba mi gan o ma n yato si isowo to se n gba bo and awon to ti won jo n gba bo papo no o tun ma je bi factor cause elomi bayi ko to ma lo o je pe bi awon iru inaculate to lo Ghana yen si bayi ene wa agbọbọ lu la le to ka si pe o wa ni Ghana yen pe to da
1: inakiwa di monkey lilo re gan si se Ghana ti ri replacement
0: ko to di pe semeyan de pe ko to di pe semeyan play fun Ghana agbọbọ lu la ma so pe o se konrin ninu leyin kuda gba to de gan emi ma so pe won o je bi player to se konrin to sawon ayu brother to wa nbe owo ni ko ni player to se konrin to wa nbe so emi wi pe awon player to n ba gba ball papo o ma n fa idi to je pe emi ni won se ma n flop and ta ba de pe awon player mi nkan na o ma loju agbọbọ lele ti won ba play yen lo ma nje bi factor to ma n fa ti mi fi ma tona ti mi not to death ma flop
1: e se gan ni daddy olohun je ka jo se wa baje e se ka lo sojo da ka pada de aye ba tu gba wa a tu mu nkan mi so loro odo eto gangan la nlo kale moru to lo da si africa iru wa la won lori to lo fun wa ngba ti e to nbe leyin ti ru awon baba won kilo ko ba to ti ku kafu ayatu ta won yen se mi a so pe ru awon ti e ti lo school ti e ti lo gba professional football aye won pada da ase oka bi mo le oboro ni a wa lo ja pada wo e ku kale
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo ka ti tu efe
4: 32 FM 94.9

0: ara e kabo lasojo aya ara le o ku mi ka soro samuel to fi sele sugbon ta ba yan na ko si to buru nbe won ni ifese won se kan ti an gba ni bi odun samuel to mo ti lo odun meje re pe lo la 2021 ah o wi be se be ni o se time meta lo lohun o lo boyo lo lohun a mo wu friendly match kan jan gba ni 2023 october precisely owo ti e kan so fun match won ni account e to lo gba si owo keke de wa lowo yen 567,570 euro lowo ohun ebi de wo pe ko si to buru mo ti gbowo ile sa account mi ri ti mo si se si account ile ise ṣugbọn lati 2023 ko si eri wi pe owo yen sokale sinu fe ka food ko si eri pe n ta fi se lele very clever
1: ohun to sele ni wi pe na ni ara awon eyan kan ti won so wi pe oro ta won ni won si n se iwadi lọwọ ni ke ti jẹbi daada ipo oyan ti sokale se ri ko si nkan kan ti e to le se ni fe ka vote yen to le jọ emi loju nitori pe a oro eto emi ti mo ti pe tori mo roye wi pe isu lo se se eyan se se won ba le bodo mo mo pariwo loruko enikan pe anegbe clever be ebi dola po be yo se o se don je be si nkan kan don je be ko si don je be bo e tori pe enikan ti wa bi ba je ka gbe si oni kaluku ko se don ti tori olohun dupo kankan on kaluku ba ye o se ni
0: e ti je mi wo na
1: on ba lo
0: special advisor on sports to the president
1: e ki wa le be mo se nbe
0: mama gba baba moran ni
1: imara ru ewo ni
0: wa imara awon ipo tin gba won
1: imara ewo abe ba be o pa account gidi ti o jo limited
0: waye wala wallahi allah rawo mi ni ran iyanu lo ro mi fe iyanu laye

0: Is this a good news or bad news? It's a good news. A carbon sari, sorry, Tony, to what happened. But no rainy can near the new question on 32FM 94.9. Neo Ryoki Tente Mokola. You only lose by neighbor now, laughing. Decal, see, we jump, you eat the jury. Tanta can you be dead? We are to pass the lunar, we are long fee as a coolie. Latterly, Jacali, Paddy, you only read to you to a lane, tap when you want to man, she need to what the queer go be midi. Baba ti lu bayi ti ti di ago mejo ni ojo jimale fi mo pade awa omo yin mejeji lori agbagbe tede mo gbadun ko mo da ba ti se lati boya bi ojo Monday ni o Tuesday ni o Wednesday ni o Thursday ni to ba di Friday ba ni anu si opin ose o ti bere nu ka fi oku le fo Olorun Olorun ni o mu wa in ta fe tabi n tokan wa to duko Olorun na ni o ba wa yanju ogbe ka gbadun ara wa iyan na ni ka de fi gbadun sayo akin le kan si jare ridun ona de kuni clever lo ko mi nje mo si gba be mi atomo yin na ni ajo mo wa lojo mejo mejo eyo ka mo ara le abibo
1: enku le sori iwo ba wa ni le o ba gbagbe lebu pe omo ni rura ajesi o anu re se mi o je titi reject re
0: kilode
1: omode ule la ki o gbogbo omode ule so ni jagbalagba ule abo ni papeton
0: se bo ogoro akaimo ye million awon yan tin gbo wa se gbogbo won ni
1: omode gere boya kan pe melo lo le so itan awo lowo loke ado
0: awo lowo
1: melo lo le so ule ewe awo lowo lo kimi fun ni system kan ara system wa ni waju mi eku le lule o omo mi lo lule ise pe ijo ntori olorun ki lo fe so gan
0: ati ni epe fa vale o se suru o
1: leyin re ka gbe wole be ki a se o ti promise alajo ke se akisoba tanki o won ke re oko dele e so iko akisoba tanki ah iwa ka gbadura fun ra re ewo ni akisoba tanki won ke re oko dele
0: mi moriyan na ni
1: e mi more wo
0: ehe
1: ka lo fe mi more olodo jesu
0: ah ah
1: abi lodo ala
0: pele pele pele en kara gan loni gidoje
1: malamure mi gbogbo re la mi ba so ayike baniyan wo se ninu iye mi se nu kalamu iro na ni gbogbo re afi ki aparo kan mu 500,000
0: won ni o se kan wa gbomi gbona le everywhere
1: iro le pajare emi ga so se ko ose kan wa yere pe na fi ase won niyan ba we wa bi se na ma bun lowo iyere pe ni
0: ati kankan onirin
1: ati kankan onirin na fi awe
0: ojo
1: meje ni wa lo
0: ah
1: yo mi so ni
0: gbogbo lo
1: akamode ule o akagba ule ade ki ran ni bi mo joye si sent by Ola ori radio ni mo wa

0: ekawo kwada leyin ati oju oja eto panure na lo nde si ti gboyin lati kan na da ni ko sona 32 FM 94.9 ni ori oke tin te mo kola eyan oni ilu Ibadan ibe na la fi te kale si ko di pe a mo tese o waju won pe yin ni yin ni kani le ba si mi a ki gbogbo eyan to je pe olohun lo fun ise ranse wa yi to je pe enna won si wa ti a de ndu awon eyan nu latara bo ti e wule je pe ko su ile eyan kan ti a ti sawo le ise le yin na se nbe vela to ri alagba subatech e se gan we ku adu ti gbogbo gba o ati je ati mo yin ko ni nira o eni di eni ana o lagbara olohun oni toro wo fun yin je lai bakanam alagba tunde du akiyin o bo te wule je pe awon ile won boya oju ojo ti yi pada ni bo mo mo pe mo le mo du ti wa ni ogoro gba won a mo gbo wa labenu won de ba so lita e se gidi gan ni o adupe lowo yin o te wo ti ah baba pawo to pe eh ba se ma fenu jawaya ka ka
1: ki tunde du wo omo kekere ni omo de ra se wa tu kirun si alara ni abi yin ko la lo se kan lara mi gan ni
2: e o no ji ni je ni na ni je
1: tori oju de ro iwo kan fe lo ti ala ilon eru re gan mi ba mi
2: ki le
1: O
2: ve lu oko alaba poti go.
1: Mo pa soro mi ke mi olemo ni mi o. Mi gan mi mo mi bojutu soro aye mi ni. Owo to yi ke mi gan la mu wa gan o to ra le su lesa. Leyin kan nu kan si bi o ti atate si waju tadu lesa ke atate. 32 FM na pe be. Ah ni mo kola ile ni Badan. Ibe la wa live and direct lori eto paronu re. O ba wo o ma lo soju opo Facebook 32 FM 949 feyin e o se se lori eto loni mo niyan fans alalubarika ko je pe onkan le wole ayin lori eto o baba o bo se support mi re ni iru oniyan bi yan Sobateki Tunde Dowu from January to December niyan
2: ye ni pelu wa
1: sugba lori Facebook mi ati lori TikTok mi mo niyan ni alalubarika o je pe lori eto on le wo mi susun pe baba o o ya ba mi fun yan niyan bi mewa ni o
2: je ta se ayin da si won sawo eyan te lati ele pelu ni
1: o ya je n ba ti ri yan niyan mi mo da yan ti mi mo
2: ehe
1: yan ti mi de ni on da
2: mi awon ti mo wo yi na awon bi oluwa segun
1: oluwa esowo lowo
2: oluwa segun onorebu adimo to kan owo
1: onorebu to wo onorebu elenu ni onorebu iye
2: eyan gidi ye ni mo won si o
1: ya
2: lo pe anu won se
1: yi esowo lowo re bi 30 jo ni kan ti gbajoba lowo ni han
2: eyin le da si won na bi koju si yi
1: o gan ki mi rowo fi se lase po lo mi ba ka
2: o se abali ko la wole yi na awon eyan de mi mo leyan gidi ni mo
1: abali o je fi anpa lori eto loni gaga bi mo se mi so itan ye mi si ketan bo
2: eh ame
1: o sare fun Badan
2: ah ame bayi agbalagba ni
1: agbalagba ni tani omo lo ni ye mi si ati papa ke on ba po yo odun rin opo
2: ma yo
1: ninu odun mi sere sere ni so mo ba mi so re sire ni this man papa pa
2: dinner tobi
1: e ti riri ori ni ti e mo bi wa onikan lojo opo Facebook mi lori radio program mi a ba mi fun yan niyan ni giveaway TikTok ni me ti ri an sugba yan Josh o dabi gban bayi un fara lo
2: boya n bu mo na fi sa lo o le je ko n bu wa na fi sa lo
1: se yara Facebook be se a je ki wa concentration pelu mo mi se lori eto lale be
2: eyin na mo ki won
1: kini aki ara Facebook look mo ika lo soju opo emi gan ika lo soju opo Facebook 32 FM mo kan fe kan lo be kan lo wo ni
2: e bo bo loju opo Facebook wa 32 FM 949 fe yen 32 FM 949 fe yen ibe ni e ma wa
1: online
2: pata pata wa so fun pe enikan lo wa si yin ni afun yin legbelegbe 1000 kan o
1: e ma ja bo
2: adi ji aye yen 40 aje aye yen 90 ke se gba yen o ehe kan to wa nbe niyan o ari gbogbo yin te wa nbe lokogun je ari alagba alaba Yusuf Bakana Taiwo Ayodeji Emmanuel Abolade Samuel Arogundade Lanri omo ni Bakana Prophet Timothy Muranu gba akiyin
1: gan lo ti ranu gba ngbo prophet
2: alagba eh alagba ni wo eh
1: anti mi lo soju opo Facebook 32 FM oya mo fe oniyan bi 50 loju opo Facebook 32 FM 949 feyin e lo comment si be pe lati Facebook baba paro n to lo ti wa si be la comment be ni oni un mo fe se la iwo ba ku die ka to fun ni o ba de o ba ti ju die ka to fun o ba lo be olorun mo je o fo wa gwa yi ara re seyin ke o je pe wa ma leyin ali kankan sese gbo se fun o
2: ka de to lo today la rin titi
1: aha e mo di a ma gbo se fun wa lo ma we ni waju nu oja oko je laye
2: pogun re ba
1: ti bo de bi o je pe eyan ali so fun o pe arin inu oja lo ti ala ma we ese ko ti mo po ti fori ko laye re re ni
2: lo we ni waju baraki
1: ahan 32 fm ni pe be iya mo po wa ni be be
2: iya mo po be bi ti o wa ji se gidi
1: ṣugbọn lori eto loni mo fe koni ko o ba gbo awusa toro da pe iyan ara awusa anti po doju opo facebook 32 fm mo ti so mo fe koni yan 50 ki awo mi lowo lowo ma pa ti baba parun to ngba ti pe 50 ni
0: be ni e mo kan ti o sele na ja de oju oja na fun gba kan lori to yi loni baba ti a pada de lagba olohun ajo ti bu ba je geti
1: bi a ti ro ni kan ta yo ya baba e je ka

0: 32 FM, 94.9.
1: Aki gbogbo eyan eko kale eku pe wa nbe yen lati ba lati lo ri gbe ipolowo oja noto iwo na tun gbe ti wa o ri wi pe ikanni ti aye n gbo lori eto ti won gbo gangan ibe na ni ikanni 32 FM 94.9 a n gbe ipolowo oja wa awari effect ke se kan ni e lo ri gbe lo gbo awon ti gbe ipolowo ati pe bi a ba ti gbe po si ira mo to ikanni ti en ba n gbo bayi na lo ti ipolowo oja lotun lusi baun ti o tun lu gbo epa tori eto te ba tin gbo ti oni polowo oja bi igba to mo olomo sunkun ni waju baba n baba ni olomo ja pate ka ma wa ta ni o gbodo sele eku kale nbe un akinge bakara ti ri ifowo ati ateranse akilabi isola ni abi ibe ori eto pa onure na le gbo o ni canada ni gbosonu 32 FM 94.9 ni ori oke tin te mokola iyan ni lu badan ari awon eyan lolokan ojo kan ta jo nsoro bakan na de ri awon atejise yin baba parun to nbe nbi pelu iyamopo ni abi beyen ko ni simpa bi yen bi o se wa ni aki matthew faloji ati
2: eyan ni ati po loju oko facebook 32 fm
1: won ti wa nbe bi ba
2: ori radio ni mo wa family lucy oladele aisaya
1: kai kai
2: egbon mere ni lati ulesha spokesman yen oloselu re ni enu re dun bi lagbara olorun aye ni sohun re dun e fun lagbara olorun ledumo lori eto loni ni badan wa injo tori mero niyan fun mi ni owo mo fi ase give away fun yin ololufe mi
1: boya lori eto awon te n fokan si boya e da si won ni
2: o baba mi te lo family lucy ba mi ba baba mi te soro ijo baba mi te ti de lu o wa ni wo o ti gboju agan soke
1: boya yin na n bu won
2: se mo bu ni
1: o le je n bu won boya n bu won ni e so pe ka ma
3: baba ri apata ku eni ati baba re ba se jo wa lale de de sha
1: ni to da wa lale
3: o ni emi ati baba re la kokojo sosho ma lo lole kanu
1: o ti da
3: o to di pe baba re tele baba lola emi baba jide ni mo tele
1: o da ko buru
3: lori injo tori olorun lori eto loni o se se kimi ti ri eleyin ju anu oni kan a so pe baba o loruko un o eyan fancy mi o on wa ni badan kemi ba on fun agba o le je agbalagba nikan ni ma mu lale sugbon meji re anybody loju opo facebook
1: kan ta nso o enikan kan o ti wole o eni suru o eni jodi e avec lori kini kan ni o avec igba e se suru bi ka jara ba ko baba ri eyan a je ke mo mi o ba de tun lo na nbe e gbadu kini ohun eni eye
3: hello kidding hello oni ba gba usa mo ike epo
1: mo ti je pa gan
3: Ijo ba mo pe o gbo awusa daada.
1: Ai suru, awusa iwo nbe.
3: Awusa Kano ni o.
1: Kano ni gese Nasarawa.
3: Eh me fe awusa Nasarawa me de fe awusa Kaduna. Awusa Ego Ego me fe ru ye ni.
1: Hello.
4: Hello.
1: Ta.
2: Oh, family Lucy.
1: Hello.
2: No. O le ma pick you call me gan mo de.
1: Hello.
2: Ah ah.
3: Ijo tori Olorun oni ba gbo awusa lori eto lale.
2: E sire ni your fans for me badan
1: is here
2: all right era so ni se dada si mi loju opo
1: won ko se yin na se dada si won o ba mo tun de dowu awon so ba te ki ta mo ri mu lowo kan ta lo mu won nu lebi ebe ebule bu won ti mo fi damo hello
2: eyan tun de dowu wo
3: ke so wo bata mo ra injo tori olorun pe ka pe number
2: hello
4: hello
2: hello
4: hello
2: kale
1: kale o
4: Yes.
3: Kai de lo so lati kan de se. O ti lo fe ba so be kindi omo meji o ya.
4: E ku eto la ta ro.
3: Lati aro igbawo la bere eto, ohun re low ni bi ohun egbere igbawo la bere eto.
1: Tati ba.
2: E wo kilo ni so I guess.
1: It's like YouTube. Anyway.
3: Elizabeth ire ni o. Mo le daran si lorun pe loruko Elizabeth.
1: Eh laye.
3: O meti so pe mo fe fun yan niyan. Ori radio ni mo wa o Elizabeth.
1: Wo ya yin la so. E mo mo foruko awon eyan ti e ti ri ojo won ke mo foju won gbin ka wo
3: Elizabeth ni emi ni mo ra.
1: Ah.
3: O ya pe number o da ni ba gbo awusa e fe ke pe sori e
5: ko e do ba gbo awusa dada awusa kano
3: mo kan ti pa yan ara tiktok mi mo ti pa
5: awusa kano 0705549 0705549 tabi 08097949 08097949 tabi plus
3: e wa o send kini mo je kimi
5: je kimi 2390 62,949
3: must send you pickle
5: 90 62,949 o ni number to wo hello hello
3: salam aleikum
6: aleikum salam baba
3: onto ya kasu aye o
6: ore alla ya nasa
3: daga na de kada kira
5: eh eh
3: daga ya le le kase iya iya ah won e na yi program now iya ki lati se daga ye gbo awusa kanu bo mo mi ba manage re ni o
5: mo nta yin lo won la mo gbo eni se gbo program won la mo gbo so se
3: kaji awusa kanu ko awusa ina ne kaji da ala
6: ni
3: ko mo wa ti awusa kanu ne ke yi kai wala won na ba awusa fele fele ne kada se wallahi tallahi wallahi lati jo awusa ti mi pe lori eto oni dabi pe gba awusa die ni ye
5: eh won ki
3: ba shuru from kanu ma gbe koko gbariwo re oro kanu re ni
5: won ki yin
3: se baba mi je ti ba mi send owo ki mi enu mi to ayo
5: eni suru owo eh o ti so kankan o
3: ani lori eto lale
5: hello
3: o se mi bi gba ba yi kimi kan fun niyan
5: hello
3: wa
6: hello
3: sir
6: hello
3: hello aka ala o
5: Elizabeth lo mi ki ani o
3: eli
5: Elizabeth ori radio
3: wa o e se Elizabeth o kuro lule
5: ise ri ma mo ma
3: Elizabeth o kuro lule ise ri ani e ti ma rowo ni UK
5: eh
3: o ko na fi ro ba ti kuro ni oko ma so fun abi UK
5: eh se de beri ni
3: laye o gba lo UK pelu
5: o lo wo be lati lo se peacekeeping
3: ah
5: bani an ba kokko de UK
3: eh
5: osu mefa a kokko fi sinu oko
3: e so pa legendly
5: eh
3: e so ra Elizabeth
5: ah
3: ma wa daro se olorun lale ma yi Elizabeth so ti ri ohun mo pini
5: aha
3: femi owo labi ni wari loruko re o ba wa wu o mo fe ke Elizabeth soro o le ki mi fun ya agbalagba bi mewa ki mi fun olowo nla nla e so we ge ge o
5: eh
3: oke lo wa olorun ke ara
5: yan
3: fancy mi ni o ba wa wu o iwo mi gbo alule ma lo soju opo Facebook ma lo soju opo Facebook 32 FM 942 FM 949
5: fe yin e kon papo ni o
3: 32 FM 949
5: fẹyin e se ti ba won tin mu yin sere hello
3: salam aleikum
5: hello
3: ya kaswayo ya jiki
7: hello
5: hello anda yin lohun o
7: hello naoni
3: daga na le kana kira daga na le kana yi wagana de baba
7: hello
3: kai wo ja usa ba usa ron mi ko tu number ni
5: anda won lohun se plus 2349062949 plus 234 90 62,949 Oni hello
8: Toronto
3: ya kaswa wa ye ne kada yi magana de baba
5: ene suuru
3: ah
8: tani tani ya kaswa ya kaswa
3: je ki ara Facebook mi gbo mi so
5: hello
3: mi lo yi ki mi farabalẹ abi lenu re
8: omo ki kire to pin ile ko ki lo te le lo
3: ma wa ko bo lodo oko re fun o se
5: ah eh
3: ma paro mo po mi yale ma wa paro mo lodo oko re po mi yale
8: eyin go tun le ni jo won le se ri o kilo de kilo sele
3: emi ni mo lenu ju yan oloselu lo family si lo mi ba wi ni o abi
8: o ko gbe ni mi bi so pe en paro agbalagba ni bo ni o
3: se gbo se mo pe mo ri oni ba gba usa ni ke pe
8: e won te mi ko se bi lo won go la to je mi se ni time
3: o ya ma beere
8: Iro le study
3: ni sin.
8: Iro.
5: Good girl. Oro labi ni. Won ni iro
3: le study pe iro
5: fun enu yin.
3: Mo ti ke Elizabeth fun yin agbalagba lowo mo ti cancel e.
5: Kilo de.
3: Elizabeth.
5: Eh e ma se eh
3: Elizabeth.
5: E ma be gidi na ori awon eyin.
3: Wallahi me ni sore mo. Elizabeth.
5: Adire Elizabeth bai gan won su so mo won deyin gan lo mo.
3: Sediri ba.
5: O ti tan en ti se rarin be ni.
3: Sediri
5: mo ti binu lo.
3: Elizabeth so pa wa mi foju mi ri lo di radio be ni.
5: Mo ti binu lo.
3: Wala oni ba gbo awusa ni mo ike epo. Tori bi mo joye mi an gwa si, o mi complain lenu jo meta.
5: Be
3: Oh, he makes you dada fun yin awusa ni
5: badan. Ah, omo yin ni.
3: Hello. Salam aleikum. Ya kasua yeun.
9: Hello.
3: Hello, anda yin lohun ma. Ka ya awusa ko ba ka ja awusa ba.
5: Ka.
3: Mo fe ki yara fun mi nkan.
5: Hello.
3: Eh? Mama.
9: E angua.
3: Daga ina ne kara kira. Isbeth, ina Aiki, yashe ze ba abalagba me wa po wa fun oni 50,000.
5: Eh!
3: Ngba Isbeth so so be ni wo.
5: Ah! Ka.
3: Daga ina le ka se kana kira.
5: Eh! Elisa yo so pe amun wa ni bi ise wa, won la won wa ni bi ise.
3: Elisbeth o ya kuro ni bi ise ni 32 FM. Ma lo soju opo Facebook.
5: Eh.
3: O lo re o fe jade ni be la le o, iwo ba de gora re.
5: Eh.
3: E si wa la.
5: Eh. Awon Sopatek n gbo wa bayi, awon
3: Sopatek ni mo fe gbo wa Sopatek
5: se. O da mo ti gbo.
3: O ya so fun Sopatek wa gba gbogbo owo ti fun mi.
5: Eh.
3: O de la le.
5: Hello. Hello.
3: Waye na ima gana ya che na uni akakana hii kana ima gana di baba akako waye
5: ehe te tuta bie kwe jombwe moja ene kan ene gale
3: ni ba kwa wusa
5: gidi wani gilote te ye Elizabeth ore abi isha
3: wani ura Elizabeth feki ni ye Elizabeth oni luo yibo ni momikpe o
5: ehe
3: Elizabeth ya jakuta o ye si rili o rio
5: hello
3: aha mwako ba milodo olore
5: hello.
10: Hello.
3: Sa. Yane.
10: Lafi hello.
3: Daga nane kana kira baba.
10: Daga akwata.
3: Eh? Mutune kaya usane ko ina kike daga nane. Awusa wone kana ima gana de ni me kana saya akwete alubosa ne ko suya. Eni turu. Kana yu. Jaki on gbolo ri Facebook ke
5: se. Kinawi. Kilawi.
10: Ya sunanka.
5: Pale kilo ko yin.
3: Kai
10: ya sunanka
3: obe jausa bada la usa pele
5: e da mo lo
3: okay kana yi magana de ni ausa kanu
10: toronto ko gbo ausa
3: se gbo mo nbe pe kilo ko yin pe ne sunanka mo yi ausa kanu se bi won poko dahun re ni
10: ah re bayo
3: agusa me ni kana yi ausa kanu ne ko ausa ka mo gara mana
10: Awusa kanu ne.
3: Kai wala ni Awusa
5: kanu. Mani Awusa kanu ni.
3: Bana so yi komedi Awusa kanu. Awusa kanu ya yi pele pele abaki. Bana so ala ka je ki elomi ke pe.
10: Nna kama ka.
3: Ni
10: bulala.
3: Kasan baba, kasan baba.
5: Oni mo boni mo fo bayin se gbo kan je
3: wi. Kasan ni se ri ki mo bulala.
5: Oda.
3: Akai wallahi tella.
5: Oda. Oda se gbo, won se gbo kan je woni won ni won eh. Won ni wo yiyin
3: pe. Omi pa labale lori eto lale.
5: Tin na mo nse.
3: Omi pa labale.
5: Tin na mo nse.
3: Emi ye Awusa kanu lo mi so medera ye Awusa kanu oni ba fe so Awusa gidi
5: king ewo ni ye king richie eso wo lowo re bo se wa ni
3: ehe
5: gan won a bi se
3: eyan le so lowo re
5: ni o fi ase last
3: hello
5: o lo mi wa ka gbogbo internet
3: sa
5: o ewo Awusa ni o Awusa ni o
11: baba
3: won da yin lo
5: esi baba re esi baba re
3: won ni Awusa berebe legbo o
11: Oya
5: gbo. Emi ni mo mi so Awusa ajibiti lenu re.
3: Emi lo mi ba soro be ni. Mo di ani oko ni garage. Oya.
5: Ma wo wa sele o. Wa ri to phone a ko.
3: Eh,
5: emi ma eh. Mo ti baye phone re.
3: Adu e mo ki kan se ye entity awon don pe wa ni o. Betray ti e ni mo ti baye phone re jo ele pe wole mo bo se wa ni. Oju phone ni ti fo.
5: Be se ki bu o.
3: Be ka fun won lori ofe kan ti e baye mo poso la ni mo bi seju bi mejo abi melo kan to ku yi. Hello.
5: O ya je kan baye mo poso.
3: Hello. Sa.
5: Ya ni.
12: Hello.
3: Sir.
12: I'm going.
3: Ya kasua yo, ya gida, ya chik, ya gida.
12: Hello.
3: I'm going, ma.
5: Irodun me.
3: Baba, inaoni ya gida. Daga inani kana kira baba.
12: Hello. Mi gbo won.
3: Ye ke. Awusa fake ina. Enjo sele bayi ni gbe to ba fe baya mo gbo soro.
5: ade bo no su baba baba yi baba baba eh
2: folorun so ajayi re
5: eh yo baba run
2: to oyibo ni code ni o
5: eh
2: checki mi ke fun olowo
5: e so te ba so be wa yin o da si won na ni o je won da
2: folorun so folorun so mo fe ke mo pe aiso ohun lo gbe taye currency wa su le jalugbe o si le o
5: eh eh so lori buruku eyin le mo da si won eh se pe o lowo to omo mi olule ise 32 fm mu o
2: e te fe gba kan lowo
5: owo ule sa lo mi o
2: ah ah
5: eh
2: kan wa je na le sa to
5: eh so lori buruku o alaga ni ni bi o ti woko olokoko fun mi ni priority laye mi
2: ah ah
5: boss meji ni mo kokoro lule salugun mo mi bo ni ibadan ka biesi ibadan na ki mi abo ni ibadan tori oye mo je me modo agbele sa
2: he
5: ajayi fọlọrun so ja mi lohun je ke mo pe mo lo niyan lule sa
2: won ti lo
5: mo fe ko ba mi ya level lenu bo se 50,000 ba mi fun
2: esun
5: mo fe fowo re se olorun ke mi iwo gomo ule baba mi ni mo mi gbe lule sa
2: to ba je pe en to da si en te da si no ye won ti da wa lohun baun eri baun bo ye ti bu won bu won
5: fọlọrun so ajayi mu gbon
2: e te ti bu bu bu eni o ko mo mo wa e ba je yin na yin na le mo oru e wa
5: fọlọrun so ajayi da mi lohun
2: e bu tun dede wu ti mo da wa lohun mo e bu so ba teki tọlọrun ni
5: mo mo yin la me ni owo so ba teki
2: eh
5: hello
2: hello eh ka ka ka ka hello
5: se fọlọrun so ajayi si wa nbe ni
2: won ti lo o wa yi won o ajayi glorious le wa nbe
5: ajayi glorious e si ri ri ori yan ni mi sagbaro lodo re ni
2: olorun so boya
5: ni mi ba wa godu re ni
2: boya won koja lo ti won jeje ni o
5: wallahi koja lo like star ke jebe
2: hello
5: enu po bi lenu re mo pori radio ni mo wa nbai kan wa gbe oya gonku na gbe o ti o se won laye re
2: eh e ma je ti awon eyan hello
11: enu e ka le
5: so so fe baya mo ko soro ni
2: o fe baya mo ko soro nu
11: ni wa ko mo ko soro eni ni mo ko last week ni owo mi te send ni
5: owo e wo njo wo la
2: pe njo wo ni bo ko sojo kankan ta ni
5: te olorun ni desi le o AC owo agbodo pin lori ibe
2: fọlọrun so ajayi
5: o lo gbe laye currency wa de sa
2: eh
5: o ba mi nowo be eru aba o
2: eh
5: mo fe ko ba mi so mo pe padan mo fe ko ba mi ya clever lenu ke mo pe ile sagan ako kini kere
2: eh
5: ma pe tai currency be ma yo wa lodo mi
2: e mo tu eh
5: lori eto lale fọlọrun so ajayi mo le fun yan niyan lowo pe kan ba mi sadua fun o o ra iso lori buruku moto 75 million lo je jera lo se o lo
2: ah ah
5: se ni moto nduo si waju ile e gbogbo ile sa
2: ibo ni ko wa duo si me ma to bi en ba gbe na ni moto yen o duo si
5: olusegun
2: eh
5: ajayi
2: mo ti soro
5: a ti send owo beni
2: e je won soro mi
5: o ya so won daran si ma wa daran si lorun
2: eh e mo ti ori radio la wa e mo mo foruko eni
5: loruko fọlọrun so ajayi
2: e da e de
5: checking me more son
2: e mo ti so kankan niba ti mo ti so pa won ti send nkan
5: mo mo ma foju di
2: eh foju di won e mo pe gbogbo nkan lo ni adehun eh
5: alaga mo tun ni
2: mi o mo mo pe yen
5: gidi ọkọ mi pe priority ilu ile samọ 16
2: mi o so be ko mo mo gbe nto wona ni won da wona da da sugba o le je won o gbadun yin boya won o like yin eh o le je be ni
5: o ya lori eto lale
2: eh
5: adam fura
2: ah ina mo so te ba so wipe don't send eh ngba won lale for besi
5: felicity wa ko
2: e ko se ni kankan to soro mo ati pe ero pe winni winni oju ago e ni pe ah o da bi ipojo yen ti ngbe ra die die o ojo yen ti ngbe ra e ka wa ra le ja mo lo
5: to titi di government ta tu a ma pade lori eto 32 fm na pe be o 94.9 ko re ni
2: ben
5: lagbara olorun eledumori a ma ba yin adupe lawon supertech gbogbo igba na support yan niyan lori eto ati tunde
2: idowu
5: eh se tunde edna to tunde idowu ni o adupe lawon rin lagbara olorun ati yeye fashoro alalu barika titi di jomejo ta tu a ma pade loju opo facebook mi baba parun to mu ki gbogbo rin o lagbara olorun ile ajile sorore ni omo rin olule ife titi di jomejo un imo yi kuro ni 32 fm o laughter ibe ni ki agbo o
2: to ridwe na de pe clever lo ko mi mo ki yin gan kwado ti gbogbo eyin wa ta wa loju opo facebook nkan ko ni salafia yin o ati ja ti mo yin ko ni nira bakan na alagba subatech akiyan kwado ti gbogbo wa ati alagba tunde idowu akiyin kiyin alu yin ni ogo enu nkan ko ni se yin o o di igba kan na
13: àwọn kan yọ omi lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun tágbàlagbà péjú sí àfi gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dáti tú ẹfẹ ń doṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dáti tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtorísun ìdùnnú ni 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹja bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọnìyàn kásì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ lẹnu kọ tètè bọọlì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọba àwọn ọkànnì.

0: Omo to fa wa nu street yi na o.
1: So like eh ni?
0: Mo like eh.
1: Se bo Musa.
0: Ba Musa.
1: Oya, ba be Musa. Hello, fine girl. Oga mi fe ri eleyin.
0: Bawo ni o melele?
2: Hi.
0: So street yi ni won na gbe?
2: Yes, yes.
0: Open and I call you.
1: Ma bo niwaju.
2: Everything okay?
1: Ah, ma worry nje. Oga. Eje je rin.
0: Ki lo sele?
1: Olugbe ni ko ti tonu moto.
0: Ah, emi ga go so won kan lawo mi o. Ku ke to wa lawo mi o ni mo fe bi je ma le yin si le file.
1: Eh, ma worry ja lo nba.
0: Beta o.
1: Oga.
0: Ilo sele.
1: O da pe po lo ton le kan yan o. A ma need the cash to ke owo yin ka se ko fi yan ripo na. Fange, gba lowo won. So go take care sugbon.
2: All right, sir.
0: Ba gbe ba ge wole na o.
1: Ya.
0: E jamba kan.
1: Ogbe ni eja lele o ninu yo boro o da pe mo yen tin ni feelings pe mi mo ni moto so emi lo nfo fun o da gan o ti fun mi number gan o ni kin da wa mo worry o baba o na wo mo mi
0: ko si wa la
1: o ga e ko mo to ti tan nu moto
0: te ko ba tan nu moto ko lo ri ko si
1: se ma se transfer se ta ba de ni epo ni
0: Ah, bole ni pe mo se transfer si han. Ko wa gba bank mi ko login.
3: This skit was performed by Esho Fada.
4: 32 FM 94.9.

Oyana. Ani to ba ti ya o ti ya. Ise ba ti se de. Dandan ni ka se. Everybody, every corner. Etuku le o. Etuku asale. O ni. O lo ririn yi. Se opo ju lodo ti. Se yin ti wole. Abi no micro lawa, inu tricycle lewa. Ah, eba nwo mi lojo po Facebook. Ere ri bi mo ti se. Ba so ohun bo ti se. Lati bi lo si Ibadan. Lo de so ko. O ti mu yes. Ojo ayo ojo dunnu, ojo alafia ni o je. Se dadi sa wa lara ndi. Lati bi lo si Ibadan, lo de so ko to. Ogo Africa country se ilu oba. Tori leyin ojo ko si nkan mi to tun ye ko tun ku o ti ye na alpha gbogbo eyin temi ni gbogbo abete gbogbo eyin temi ni gbogbo corner ojo to ro ojo owo ni ojo to ro ojo

0: ogo ni jete ni kokan wa e raye sami abe bisi poro ti aje oga agba na ma tu pada gbe fu
1: mo se nlo ma sa
0: aya loruko gbogbo gbimo o alakoso ele tolorun oba mi oke o kokokoro re le lowo babo ba peter omo o mo fin ki kasale loruko agbara gbogbo eto to njade ni kani 32 fm Olorun to ba Yusu oruko lo tu eto te ngbo yi gangan abi Bolala mi oni mo fi so wi pe akaba temi to faratile awuje mi ti o duro lasan to duro wantara ma won gun yi mo fi so wi pe atu kabo sori eto lagbo

0: emi gangan ni padi yin o elio omo elio oruko temi ni taufee baba to bi mi ni nasirudeen aye la yo ba mi elio omo elio gudugudu abeyin plenty plenty taufiki owo baba taufika tuka le kaabo sori eto lagbo lagbo gbogbo ba se ma nse ye o na la tun jo se lasale ona po gan ta fe ro ijejo le yin ati ajota amo olorun ti eti ti wa rinu wa o ti je kojo ro eya mo iya mi oni sibisi a lo soju opo facebook mo ba share
1: pe won mo sara
0: aje po ti ba won ri
2: eyan ti o jagun ko le mo gravity
0: oye wole opo yemi ba wa

0: ti mo pe ti kini yi ba tin du a ti wa loju agbo niyan eyin temi o ye lo mo gbojo ayo wo wa loju opo Facebook ikan ni 32 FM fe yin e kajo wa mo se si a e e ma lo share e ma lo mo da ko yin si be ka le ba mo kin eyin olorin yi irin se yi pe elo eyin ah ise ti bere a ti wa loju agbo e sa fi mi le o e ma wo bi kini e ti se nlo e ma ti re mi ati bi ti lajo pupa ba kankan ran loju opo Facebook yi bi ti komo layeye a kan ti le ba mo pe ti se ki e ko julansa e kan le ba mo pe ti wa nbi
1: a ma mi bi ti komo loju eni badan Ibada maja tafikara wajuleri lucho ilu aja ilu gumala ilu bikuno lodo kwa karidi lucho kwa wosu kutu kembere bija agbala bikuno

0: se bi bi ba pe ke mo ti lo e wa worry e je sare lo gbe kede awon ka to gbe kede e je ka sare bere bere bi meji bi meta bi nti komo layeye e je ko ba nda ko yin lekun rere ka won ra le kan gbo
1: oruko mi ni bi nti komo loju ayeye
0: lekun rere ase bi nti komo ni ya ti baba so yin ni e sa lo ko
2: e ni bi nti komo komo ayeye ni mo ti wa en bo gede para adugbo alayinde baba mi barista o suwa saidi omo le lani ba akande abaja laruru ni bada seri ki onido omo le onilu ni baba wa omo le onilu la le guso ile la bede ayeye le mi ti wa ko so ni ti omo
3: baba ibadan korin
0: o ti wa da bae pinti ko mu layeye gato ya gato e ten je niyan abi ayi to bi odun bi melo te tin korin yi
1: alaye ile ti ta die ka ma so pe bo odun kan
0: e bi a ti wa to bi igba o
1: alaye ile ti ta ni ka ma so
0: ile ti ta abi oni bere kan ti mo ma nbere to si mo fa controversy laarin igboro a kan so wi pe alaji mori alabi tonda ohun yin orin yin agbekale orin yin sometimes o ma njo won ati king doctors ayi josuba o le yin si gbeleri ninu awon mejeji ta gegege lawo ko si yin
2: o mi agbara je mi loni
0: eh
2: loro muri
0: eh
2: oni muri tonda oni gini ko gidi ko o mi agbara je mi loju won ni ko ma se je bread yo eyan to ba se ru e o di dandan ko chroma mi o

0: 32FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: So, ije etun ka le bi e tin gbo mi loni eto yin eto wa eto adayeba e na ni o to gan ori afefe pelu alejo mi te ti mo bi e ni mowo oloye ewe nje adegoroye ege adu bi agbefa gori ite otun oluawo tile badan ti leto ko ka afata to si je pa won na ni loni tolorun fi se ti olohun si ni fi won se elomi ko ni fe elomi se won awon magaji ile oluoje ni lu ibadan baba mi e ma fun kale
2: e kale olootu mo ki gbogbo ma ko tu ojireun ajinde aro mo je o
1: olohun to fi se ran yin ko ni pada leyin yin
2: awi se afogbo
1: to mo ni kin ti e kokko bere mo lowo yin eto atogbe ti won pe ni ito sugar orisirisi lawon eyan ma so npe won ni eyan ba to le bayi ti era ba tin wo e o ti ni to sugar nu lai do na pe mu ke lo nbi to sugar to nte o si ma gbe ti o ma ru
2: ese olotu won a gbodo fi ni je oyi awodi ka ma le gba die otun oluawo general fun gbogbo le ibadan
1: be ni
2: oje ni oni ma si gun bile ninu ka fi wi ategbo tu de arun ni
1: oje ne babalawo
2: be ni olotu
1: to jogun e lodo babe
2: be ni bo se rinu buro ni ye te ni ma nja si olohun jogun ewe ategbo fun wa ibi ti kaluku ba mo de ni elomi mo nkan mejo to je pe nkan kan lo sise fun elomi si mejo meji pere to tun sise bi mejo na idi ni tan baba wa fi pa ogbon po ti an fi so pe n to gun ti olopin ta n pe logun ibere te bere da tori pe nkan si opolopo ti omo n to tumo si to si ti nawo nawo na pupo nu ati n wa sodo wa na tolorun de n gba ladua n gbo je pe ki sogbon nu wa ajogun ba ni olotu eni ti o ba lo n to ito suga na baba wa mo si nle yoruba ito teyan to ti n dun apere ti eyan ma ri lara gege bon ti an wa do temi se ma sun temi ti toju elomi le le ohun ru ohun gbe owo ohun fun sun se oju ohun sokun batakun ta ko ohun wo balabala ngba mi tabi katele si okan gogogo bo n ba ti ji laaro pe ko wa si ogun to n wa lo lara o to wa si se mo o
1: e ma lo jena o mo ni kini nbi
2: en ti nbi na ni mo fe fayo e olotu en ti nbi ni pe teyan ba nje nkan to dun ladun ju a ma nfa o kaluku lo ti ni kini ilara tele sugbon to ba poju ini mo resort si nta baba wa fi pe to sugar akoko gbogbo n to dun pata to je nkan fun mo le yin o denku gbogbo n to ba ti dun ladun ju ka ma wule da ko nkankan ko mo da gba nko kuta ba awon nkan mi gbogbo n to ba ti dun ladun ju ko sara lori olotu
1: awon onje
2: ini mo bi jade
1: awon onje mi na nko se ko le fa
2: en ti nfa po nu onje ta ba ni ka kenu bo awon onje ti nfa opo sugbon en to ni to ba wa sodo wa ta wa ba ti wo to san gbogbo n ti an lo pata lati bi ogun odun medogun o ni lo mo ti an ba ti dodo wa
1: sari n to
2: pelu ogun olorun ewe atebo la fi toju e ti o san
1: sari
2: n to dun ta nje ni nfa nu onje ta nje o si nfa sugbon gbon ba de odo wa la so nje ti won mo je asan ti won ni mo je asan ti won gbodo ma mu a si toju aisan lagbara olorun to da ewe atebo tori pe ngba ti agbado o ti idaye nkan kan la di enje ewe ategbo Nigeria o nwo aisan Nigeria to ba ti dodo ni wo san ti eloku
1: sharing to mu bere wa lale yi bi mo se ma so na lori eto kan mi pe ogudugba omo agba ni o ti sun magba emi na ni omo agba ni mi looto won ni bo mi ke ba mo wo we yo ba gba jeun na npe e to nse yi o se won fi seun ni abibo lo se je mo ni pe to pelu nta ti ka lei na ni nsin o ti je amo wi pe nu nta nje ati nta mu ibe na ni ito sugar ende
2: ti o ba lowo aye nu ori mo tose loloyo o si ti an le gbe wa le se ti a gege bi pe omo babalawo emi okoko da ifana e se ayewo eto adua ni ta npe ni etutu se ni to mo enu eni tadua ti ngba adua isi ta kura won ngba ti nba se eto temi ni lana ti bile gege bi aye to lo nto mi si gege bi babalawo a wa mu ewe ategbo to lo nda a wa fi tu gbogbo ogun to nte ti nlo ti o sise mo yo wa pada bere si ni ma sise aisan ara won tin yo de san ewo eni to ni egbo gbogbo ogun ti nlo stegbo osan ina ni o je ki gbogbo awon aisan tin be nu ara re osan aisan tin se ti egbo fi yo ti o fi san an ti an ba ti ni egbo ni mo fe mura ati pa won sugbon ti an ba dodo eni to mo npa iwe ati egbo re to ba ban da fa bo ba je pa fi se ni tori gbogbo aisan ki je lasan to ba se tutu ba ti lo iwe ategbo si ti an lo si ti o sise en yo sise aisan tin se ru eni be osan gbogbo eni taisan se a fi yo yin o eni faisan lo gba
1: o tumo si wi pe tiru eni be to ba to awon onememo lo
2: to to onememo lo ma tose lo loyo
1: olohun o si fase si
2: be ni ile ti o toju eni so irinrin ebe lo okun gbogbo nkan lo ni idi ka wadi si aisan ti ba tin se eyan to pe ti o lo abi ti ru nkan ti e wa nse eyan to ti di egbo ta ba bere ta ba rubo ta se tutu e ta ba lo nkan si gbogbo ba ba si ti gbianju ba se nse fa awon eyan olohun si fi ase si olootu so iru eni be so fun ko fokan re bale ko yoju si akaba sayewo a fi ewe ategbo toju re ewe ategbo se majiki
1: adua
2: ni gba ni adua ni gba agbara ki gba iru eni be o riwo san ko ntin fokan re bale lagbara awon onile
1: to I wa mo awon eyan le ma bere pe bo la se le ri yin
2: e se olootu lati bi ki bi e woko ti nlo si oje gate e so ni oja oje erin saarin oja nbi won tin ta eni ele nlo si oju sosi ataremu loki ofa baba asale be ba ti wowo otun yin e tin ra late kan nbe won na ka le mi se eni le baba ewenjele nlo akomo na wa ti nbe loju titi nbe ele nlo le baba ewenje ewenje ope meji ni oke ofa baba asale ajinde aro mo je o ani faisan lo gba o ero ba ni soro mi ni 08033260141 08033260141 tabi 08053459223 08053459223 Adegoroye Ige Adubi Agbefagori Ite loruko temi o Oloye Otun Oluawo Jenara fun gbogbo ile Ibadan mo gaji ile Oluoje of Oje Ibadan land ajinde aro mo je fun gbogbo wa

0: polo wa lo fe wa ti o sa won omo aye nbe ibun ko ku o nibe ko lo si oju oju academy lona olomi nbi gbadun gbadun lotun gbadun gbadun lo si o fi di aye gun lohun lohun gbadun gbadun yapa bo mu lati new garage lo si odu ona kekere gbadun gbadun lotun gbadun gbadun lo si ni ibadan how far now
1: ah your love is kind
0: o de ku ni oju odu ona o do ona lona pata
1: you feel my heart
0: ba tin wole lati round about yen lati ku o mi ya gbo kilometer 110 nbi gbadun gbadun lotun gbadun gbadun lo si omo to ba nsise dede gbodo lawon asiko ti o fi bobu to ba babu ramo je ki ness of king re fowo re jasun ness of king re ijo to ti ri akan balance e lokun e ti bale ness of king daddy ijo to ti ri akan balance nbe o so fo lohun ile ni gba fun ore mi ka wule mo san gbogbo wa ti pe awon ness of king to won wule pada san gbese ni won ti daran leg jojumo nisin daran ele ni mo se ton ra property kan be gbese ni o

awesome re lo ngbe wa debe ninu crossover music yi big step to lagbara buruku ni ale above na lai wa se gbagbe awon mo ma wole ni monday o amo ti a wole amo ba amo ti ma ba won wole olorun ba elomi o ti mura todo ni na

0: yeah, Elizabeth, mo ra wo re.
1: You better get
0: so drum bia mo le le lo.
2: Lucky body.
0: O gaju.
2: Sekere ni.
0: Sekere ki ba won ro de ibanuje.
2: Ah, mi ro de ibanuje.
0: Ah, ohun yen ni yen.
2: Da lu wa la du ti adu.
0: Le le logun eru.
2: Logun ah, na ba de to ko wo lo ni.
0: Oke lo o to mo ti en ni, o ma dedo. O dedo.
2: Ah, mo lo so.
0: Badun badun lotun badun badun even ko te ko je mi ta to si ameta si badun badun na ni
2: o ba ti bo di
0: awon kan ni le ojo bi badun badun na e gbo se lo to ni
3: o pa de roja
0: badun badun wa ni ati sango so fi dojo badun badun lotun badun badun e ba ti koja UI UY adupa pe awa na lori ofe lati ba won lo UY
3: ko senda somo la ko senda
0: ta ba ti kojo lo rosoke gbadun gbadun wa lotun o wa lo si apete ah gbadun gbadun ya pa o lati bi bridge yen o hello talo abe eh yami
4: Komatan
0: zota sota. Ah, anje adukere o. O ni.
4: Wa ni sinu selu ni o.
0: Ami o, te gbadun gbadun wa ladugo yin na. Be ni o, o me lo jesi. Ifo ko te se bi to ta ga kan si. Eh.
4: Oje. O mbo bu.

akojo ori bridge e gbadun lot gbadun lo si lana ogbori e fun gbadun wa nbe a mo lo sonu ori ta perin ah ijele o ti mo badan ju nse ni mo badan se ko na bi mi si ore gbo be

0: body.
1: Ọrọ kan ti wa ti mo fe ka ti ejo gbe yewo. Ta ba nbo bu lo to.
0: Emi ku ti.
1: Awọn ọrọ kan ma nwa to je pe laarin ara wa lati le jọ so.
0: I remember when I was nobody. I never
1: papa julo ninu idile onikaluku. Ba le mo ipo onikaluku wa la mo ba se manage e bi wa fun ara wa. Mo kan wa notice pe lenu jo meta yi kini yen lo le die. Ki lo lo le. Mi mo boye yin na notice e. Pe a fe pin ogun a fe pin ogun afa sawon eyan ti pin ogun tan ni
0: olu egbe ni
1: lo fi di pe egbon yo mo sasaburo aburo mo le egbon e fi on fada le egbon e kaakiri
0: e ba mi sanju akishola
1: pe le daddy wa 500 acres ni won le won won fi le oda wa de clear 50 won yo zero ku nbe no 500 na ke yen wa de clear 50 fe bi se ko ti poju
0: so someone
1: ti yen gan o fa iku gan so ntan lorun
0: until I saw someone with love.
1: There are a lot of things to je pe ta ba wo dada a ri po wa le die lenu jo meta e oju wo leyin na fi wo
0: oba kolade
1: yo ba bo won ni aira apogun pin aira amogun pin ogun ti ologbe ba fi le na ni awon omo opin abi kan ma wule pin gankan mo ri pori o da bi ko ni kaluku ti mind business these days ogun gan la won eyan ti tatan already ya buru ologbe o ba gbe wahala re de awon ebi o gbe wahala won de iyawo ologbe na won lo ten gankan mole. Ati egbo titi awon olori ilu kan to je pe iyawo won lo wa ni charge awon iyawo won o declare awon nkan ti ologbe won fi le fa won ebi ifun fun ipele ti won ti ku gan mi o fe daruko sori e mo fi ma so fa be won ni ta ba ti le ni 40 odun tin to ni ka mama se wili wa le die die mo ni le kan ni bi kan o mo ni ile kan ni bi kan o mo ni ye bayi ni kini kan account mi o mo ni kan bayi ni account mi o e ri pe topolopo ba ku gan awon ile ifopamo mi ma n gbese lopolopo awon kan

0: kori bi ko le fofa to be ori bu jeyan robi simela ye bi ma kori bi ko le fofa to be ori bu jeyan
1: mo ni agba pa bo mi wole ni o ale bobu na la si wa
0: ye bi ma kori bi
1: gele gele ago mokanla ale lu
0: jeyan robi simela
1: toro ni tumo
0: ma kori bi
1: 0705500949 I just saw a dear nipa ogun lale yin olariwo e lo le die sonika luku wa ti gba kamu lori nta pin fonika luku wa ni apolapo kan ni o te mo ti baba abi ye ni.

0: mama.
1: Hello, talo ambe ka le o.
0: Hello, Jimmy.
1: Yes, mommy.
0: Se ri nkan ti onku yen so le kan.
1: Kina wi o.
0: Nkan ti won pe ni eni ojogun, ko te ni ojogun gbe ni.
1: Kabisi.
0: O ni o sele si eni to nkan sele si. O kan wa loose eni, o tun loose eni omo.
1: Kabisi.
0: O se je ki won pin.
1: Lori oro ologun de

Ambabu na ni o. Okay, go bi to ka mo yato soto to. Eyin ti ni en te jarun palu. Mo ki eyin na. Ni baba un kula se edumare. Olorun o yan fun yin. Eyin te n wa oko. Olorun o so ko gidi ki se papa lagi oko. Rawo oko kan wa oko ni won wi so ko. Ko tun ni koyin danu lase edumare. Yo si oko gangan. Oko gidi ti o mo fu wo bele. La vanike yan loko te bo na lo tun ma sanwo school omo iwa na lo tun ma sanwo ile iwa na lo tun ma fu wo be ile fun ara re ki wa la anfani oko ko nkan ma je sokun sin ti e lasan ni ko ma je fa lord je pade olori bobo ba mo o awon de ti fori se forun se farasi olohun o je ki olohun o di fun yin bo mi e pele ẹ̀yin ọkùnrin náà mo kí ẹ̀yin ọwọ́ ti

0: so fun wa banki melo ni won lo won te kokko gbogun ta won yawo na
1: opo abibo lo ni aragba
0: e n paro e mo bi ti boda wa ni nkan si je be so wa pe le ni nkan ni won ni ni
1: utele o sa ka to bi
0: ki lo de te yin mo n fe yojuran si nkan ti o kan ti gan
1: na
0: ni jogun ko da bi

0: Hello, talo wa nbe kale o.
1: Ere kale o request.
0: Yes ma, oruko yi ma.
1: Ido na fala ka jeje.
0: Lata baby.
1: Dem. Money ni experience pe mi ora ni.
0: Hmm.
1: That is ti o te mi ku. Ya o meta na ni but. Money ni me kale wa le.
0: Okay.
1: So da ko ku o de won le silu. So I don't get the cost of what the color of the wood. Ese won kan Olorun lo sa se.
0: Mm.
1: Ni won ba lo. Leyin kan se okuta. O wa ni mon akodi mon ni okun. O wa ni ba na je se ogun. Ni pa won ni ko wa pin ogun. Mon wa ni ko ma wore. Ni pe kan lo se ba se se se ogun pe awon ofe to lo ni le. Won ni ile won ni dodo.
0: Iye daddy yin.
1: Iye daddy yin. So, when you make a matter, you can call us you. Call a farm work or be one today. I won't. You can walk from. But still, yet, you know, one day, you play one day, why? Ah. But then you get your wedding. One year, could possibly come up on you. When you get to see you, come out worry. I'll match your wedding for
0: that
1: one. So, I just have the money, I pay. Oh, do you worry that you are and got to do the last tori lo na se won si so de ni ona lati ta sun aye ta de ni joko ni mo di ojo ri won se ri de se tori ogun ipe ta ba le won le ni boya ile la fe wa wo boya ile la fe wa wo
0: ko
1: le se kan se wa so a ja do pe fo lo ba do do ba da mi on ni sa ti wa ni lo yin do
0: olorun
1: so ani je wa okay so won le ma so ogun ki han doju logun ko a fo doju logun o fi la ni se pa du ki na ma pe
0: ntan pe na nu
1: so e ri mi se jo me kere o ah experience mo je ti ni pelu itan atete mi na ri ah ogun ko da ko ko ni ko ile 100 ni le doju logun
0: bi oko yi ko le 100
1: ah ni le doju lo
0: eh ni fo fun
1: ohun lo ni
0: ma
1: ohun lo ni o
0: mo le le fo fun ogun oko yi
1: eni mo ni wa jo ma so ni pe emi ni ma se bi se ma ko ile tin se ma ni ogun fa o ma doju le ogun oko yi so ogun oko oko eyan ni nkan ko bi de eyan lo ni
0: o ti da mo dupe o anti lati abebe ojo ni ati idowo abi ese gan mo dupe o
2: mo pa uda kon ajidun
0: abe tun mo gbo apa ati beyen
2: o ba o kaluku lo
0: ogun
2: jeto beyan ba bi nirin torin kokuku lewo
0: opolopo awon ti won gbianju nile aye lati je eyan apere po gan ta ba fi ta ba ni ka mu lati ilu ibadan yi apere po se ka ni awon omo won yen won ni afojusun to da lati le mu lati te siwaju pelu legacy ti baba won file abi ti ya won file ni be mo daruko ni o ba mo so pe ayan mo lagbaja ki challenge won ayan mo tamedo ki challenge won ta won baba won de gbaju gbaja ti won dile mu se daada ka wa so pe akota won mo ko nbe awon ti baba won se fun gba yen nko o aso pe awon mo ti lagbaja se fun awon mo ti tamedun ati be be lo mo ronu dada lori oro ogun lowo osan yi eru olon si ba mi

agbara lowo olohun oni fi wa pa itan iya won oni fi wa pa tan bula se dumare gbo nta ba ndawo wa le papara yo mo yori tin to daari ogun ogun ogun ni mo wute mi o eyin alara wa e so pe mo wute mi o eyin eyan yi mo terisi o 08024 043067 the number te fi pe mi 08024 043067 eyin ebi eyin ebi te ma nsa agbangba lori ogun omo yin lori ogun oye kan yin to lo ni yado yado nigbati ku ti iwuku te wa sora yin de bi ebi oran eja mi nbe o ma ja mi nbe o eja mi nbe o eja mi nbe o eja mi nbe o eja mu pe si ke ni ewu eyan mo eyan tun kan baba yin fara yin odo ta ba ni ki were soku ye e bo se wu elekeru le yan je ni tan ba pe yin si ni ke da si nbe e mo saya gbangba eyin na o pe fa awon mo yin e pe fe bi yin la se dumare mo dupe o 0024043067